0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss Share Ho.
0: Mega Manila's best music station.
2: Arasara Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 32 star minuto na. Makalipas sa alas 8 ng umaga. 8:33 in the morning.
3: Good morning.
2: Here without you, baby.
4: Oh no.
2: Hello po sa mga Star Nation natin na ang ganda-ganda ng postura. Ang ganda lang kanyang OOTD ngayon. Ang problema, bago makapasok sa opisina, ayun, basang sisiyo. Diba? Oh, diba? Yung ang ganda-ganda ng araw kanina, no? Tapos biglang bumuhos yung malakas na ulan. Eh, na sinasabi ko sa inyo, Star Nation, dapat huwag nyo kakalimutan na magbaon pa rin ng pananggarang sa ulan. Dahil di natin alam, na ba yung akala mo maganda yung weather, yung pala, niloloko ka lang. kasi dito po sa Metro Manila, Star Nation, may sa karating na lugar, Southwest Monsoon pa rin po nakaka-apekto sa atin. O yung hanging abagat. So alam nyo naman, ang hanging abagat, di ba? Grabe nga rin magpaulan niya noong mga nakaraang linggo. Di ba? Ito nga po, Southwest Monsoon pa rin po nakaka-apekto sa atin, ha? At yung minomonitor naman natin na low pressure area, wala naman po epekto sa ating bansa. Ito nga po yung huling naman taan sa layong 1,030 kilometers sa east ng Northern Luzon. Kaya naman sa mga Star Nation natin, huwag na huwag kakalimutan talaga ang payong. Gayun din ang tubig, iwas dehydration at mahabang-mahabang pasensya. Alimutan mo na lahat, huwag na yung mahabang pasensya mo. Maikli na nga yung pasensya mo, di mo pa dinadala. Ay nako. Umpisa natin ang ating umaga ng Thursday sa pamamigay pa rin po ng Limpaklipala pa premyo sa ating swerte sa palengke 2026. Kaya ready ka na ba? Aba, ready na ako. Ito na!
0: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Ito na nga, Star Nation. Baka kayo na po ang manalo ng ating special prize, Ngayong araw ng Webes, August 27, 2026. Kaya laksan nyo na po ang inyong radyo, ha. Dahil ang ating po special prize winner ngayong araw po ng Webes, ang kanya pong winning entries

0: Star Nation, walang iba kundi ang Efficacet Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. At siya po, Star Nation, ay mula ho sa Tinlupa City. Ay, mga tagam yung Tinlupa po ha. Naman, nagulog na kanila mga entries. Nasaan nyo na po ang inyong radyo. Dahil, congratulations to... Sino kaya? Congratulations, Anabel Anore! Anabel Anore ng Carmena Compound, Muntinlupa City. May winning entry na Efficacet Oil. Anabel Anore, binanggit kita na 36 star minutes after 8 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras para makuha mo ang ipapremyo, ha? So, yung deadline ay 36 star minutes after 8 in the morning. Bukas, araw ng Friday, August 28, 2026. O, Anabel Anore, ha? Kapag hindi ka nakalating dito sa ating ipila ng owner before ng iyong deadline, ang iyong ipapremyo mawawala sa iyo at tayo bubunit ang panibagong winner. Sayang naman, ha? Kaya naman pumunta na dito, dali. Sa ating ipilan, tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, Efortigas Junior Road, Artigas Center, Pasig City. Huwag mo kalimutan na magdala ng dalawang original valid IDs ha, na merong picture at signature. At huwag mo kalimutan na paki-photocopy na rin. Alright? So advance congratulations, Anabel Anore ng Carmena Compound, Muntinlupa City, na may winning entry na Efficacet Oil. Siya po ang ating special prize winner ngayong araw ng Webes. Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ang inyong paghulog na inyong mga entries dahil nalalapit na ang ating Grand Draw. It's gonna be on September 5, 2026. Next Saturday na po yan. Kaya kuha ko po sa inyo, dami-dami pa ang inyong entries. Baka kayo na po mag-uwi na tumatagiting nating 1 million peso! Dito pa rin po yan sa papromo ng Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premyo na may cash pa. Kung sa 9 million pesos total prizes ang ating pinamimigay nationwide.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sar Saya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sar Saya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sar Saya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay.
6: Hi Mae.
4: Dahil lang Sar Saya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka diyan.
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sar Saya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya
4: from Sar Saya.
7: Kapit ang sarap.
8: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
9: Mmm! Holiday!
8: Almusalin ng nam.
9: Good morning!
8: Pagtanghalian.
9: Uy, may birthday ba?
8: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
9: Wow! Panoche buwana!
8: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
9: At holiday beef loaf!
10: Malinam-nam holiday!
11: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
12: Masiglakas ako. Basta gardenia.
13: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
14: Masiglakas ako. Basta gardenia.
13: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya! Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of

0: in any size.
1: Efficacent Oil, isang cup o label in any size.
0: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
4: Masigla ka sa ko.
5: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
7: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
6: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
7: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
6: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

0: 102.7 Star FM.
1: It's time to fiesta with Bet88.
2: Come dance with me.
1: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
3: It's always a party at Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
5: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
6: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
9: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
10: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
9: Masigla ka sa ko. Basta
10: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
5: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
11: Nagpapasalamat po ako dahil ako ang nabunot ng isa sa mga consolation prize winners sa kakatapos lang ng Pick 7 ng Swerte sa Palengke 2026.

0: Tart FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Nagpapasalamat din ako sa Holiday Sand Rides dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase sa mga kabombo at ka-Star Nation natin. Salin na rin kayo lahat para manalo ng maglalakihang papremyo sa Star FM Lifebo. Share mo!
1: Star FM! Hindi lamang musika ang inihahatid. Sa loob at labas ng bansa.
2: Tuloy pa rin para sa Department of National Defense o
1: ibibigay ng mga Star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News Connect. Star FM News Connect.
3: Sa ating Star FM and News Connect sa oras na ito. Sa ating balitang nasyonal, Senator Raffy Tulfo, kinwestiyon ng umano'y pagbubulag-bulagan ni Lemuel Ortonio sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Samantala, Senator Robin Padilla at Attorney May Di Villagracia nagkasagutan kaugnay ng paggamit ng alias. Samantala sa ating international news, higit 160 nasawi at daan-daan ang nawawala sa Nepal at Tibet flash flood. Samantala, Star Nation, sa ating sports news naman, Justin Brownlee balabo pa rin makapaglaro sa Asian Games. At sa ating entertainment news naman, driver's license ni Ninio Mulac sinuspende ng 10 ng Land Transportation Office.
1: Star FM News Connect.
3: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Ngayon ay araw po ng Webes, August 27, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio, at narito na ang mga detalye ng ating mga balita.
1: Star FM News Connect.
4: Star FM National News.
3: Star Nation, uminit ang pagdinig sa Senate Impeachment Court matapos kondenahin ni Senator Judge Raffy Tulfo si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ukol sa mga questionable acknowledgement receipt ng kanyang tanggapan. Direktang kinwestiyon ni Tulfo si Ortonio kung bakit hindi man lamang nito inusisa ang mga pangalan nakatala sa mga resibo bago lagdaan ang mga kaukulang dokumento. Buong diin na tinanong ng senador na sa opisyal kung nakapikit ba itong pumirma noon. Ayon si senador, imposibleng hindi napansin na opisyal ang mga irregularidad dahil bukod sa pare-pareho ang mga nakasadalaga, kapansin-pansin din ang mga kakaiba at hindi karaniwang pangalang nakatala sa mga resibo. Binigyan din pa ni Tulfo na isang edukadong tao si Ortonio kaya tiyak na batid itong hindi man lang akma o makatotohanan ang ilang apelyido na kasulat sa mga dokumento tulad ng pusa, pagong at belat. Kita, Senador, may stulang nagmamangangan lamang si Ortonio sa harap na hukuman at muli ring ibinabala ng Senador ang umano'y blind loyalty ng ilang opisyal sa kanilang pamunuan dahil upang tuluyan ng ipagwalang bahala ang mga maiiwan na kamalian at irregularidad.
1: Star FM News Connect.
3: Samantala, Star Nation, tuloy-tuloy ang pag-init din sa impeachment court kahapon matapos nagkaroon ng mainit na palitan ng payag si Senator Judge Robin Padilla at Private Prosecutor Attorney May Di Villagracia sa pagpapatuloy ng impeachment trial kaugnay na usapin sa paggamit ng mga alias. Sa kanyang pagtatanong, binanggit ni Padilla ang ilang alias na ginamit ng mga bayani ng Katipunan gaya ni na Dimasalang, Siling Labuyo, May Pag-asa, Magtalo at Neon Kilat. Iniambing din niya ito sa paggamit ng alias ng mga miyembro ng New People's Army na anya'y Malaga upang mapalatiling confidential ang kanilang pagkakilanlan at kilos sa gitna ng armadong tunggalian. E ganito naman ni Divina Gracia na hindi na dapat gawing issue ang paggamit ng alias dahil hindi naman ito ang pangunahing usapin nililitis sa impeachment court. E hindi naman ito sinangayuan ni Padilla kung saan binigyan din niyang mahalagang matalakay ang paggamit ng mga alias dahil bahagi ito ng usapin sa pagkakakilanlan at pagpapanatili ng pagiging confidential. Umayaw naman ang prosesyon at nagain ng pagtutol matapos bagitin ni Padilla ang pangalang Marcelino Bonifacio na sinabi ng senador na alias sumano na pumanaw na dating senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr.
4: Star FM News Connect. Star FM International News.
3: Samantala, Star Nation, balita sa ibayong dagat. Umano na sa hindi bababa sa 160 katao ang kumpirmadong nasawi habang daan-daan pa ang nawawala matapos ragasain ng dambuwalang flash flood ang mga nayon sa Nepal at sa border nito sa Tibet. Ayon sa Ministry of Tourism ng Nepal, humigit kumulang 403 turista kung sa 341 dito ay mga dayuhan mula sa iba't ibang bansa at 28 tauhan ng pulisya ang kasalukuyang hindi pa mahanap. Samantala, iniyag ng mga otoridad sa China na 3 ang pumanaw habang 265 naman ang nawawala sa kanilang bahagi ng border sa Gyerong County sa Tibet. Matapos sa putol ang komunikasyon, maging ang kuryente at kalsada dahil sa matinding mudslide. Apektado rin ang malawakang pinsala ang pambansang supply ng enerhiya sa Nepal matapos masira ang baha ng baha ang humigit kumulang 430 megawatts na kapasidad na kuryente mula sa mga hydropower at solar facilities. Dahil sa matinding pinsala at taas na tubig, nalawagan ang pagkakaisa si Nepal Prime Minister Balendra Shah habang humihingi rin ng saklolo at tulong sa mga kalapit na bansang India at China para sa gawaing paglilipat at paghahanap sa mga biktima. Naglunsad na ang Nepal Army at mga rescue teams mula sa iba't ibang sektor ng malawakang search and response operations gamit ang mga helicopter at specialized units upang matulungan ang mga residenteng naipid sa naturang trahedya.
4: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
3: Samantala, Star Nation, hindi pa rin matiyak ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn kung makakasama ng Gilas Pilipinas si Justin Brownlee sa Asian. Nakaharap kasi ng Gilas Pilipinas ang Bahrain sa September 11 na gaganapin sa bansang Japan. Nagpa siya kasi si Brownlee na hindi na sumama sa Gilas Pilipinas sa fourth window ng FIBA World Cup Asia Qualifiers laban sa Jordan sa araw ng Biyernes, August 28 at sa Iran naman, August 30 o sa Linggo. Sinabi pa ni Coach Cohn na walang indikasyon na makakasama si Brownlee sa Asian Games sa Nagoya kung saan defending champion ang Pilipinas. Una rito ay niling ni Brownlee na huwag maglaro muna para makarecover mula sa injury na kanyang natamo noong third window ng FIBA World Cup Asia Qualifiers at sa PBA Finals. Wala rin anyang kasiguraduhan na makakasama ng Gilas Pilipinas sa Asian Games ang mga naturalized player na sina Benny Boatwright dahil kailangan pa rito na makakuha ng Philippine passports at si Ange Kuwame na mayroong pangkontrata sa bansang France.
4: Star FM News Connect. Star FM Entertainment News.
3: Samantala, Star Nation, sa atin namang entertainment news. Sinuspende ng Land Transportation Office ng 90 days ang driver's license ng aktor na si Ninyo Mulak. Kasunod ito sa pagkakasangkot ng aktor sa aksidente sa Dipolo City na ikinasira ng ilang establishmento at ikinasugat ng isang individual. Naglabas din ang Shoko's order ang LTO bilang bahagi ng investigasyon sa insidente. Inilagay din sa alarma ng LTO ang sasakyan na sangkot sa aksidente. Itinakda naman ang ahensya sa araw ng Biyernes, August 28, na dapat ay personal na magtungo aktor para sa dagdag na investigasyon. Una rito ay inamin ng aktor na ito ay nakatulog habang nagmamaneho dahil na rin sa sobrang pagod.
1: Star FM News Connect.
3: At Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM News Connect. Mga trending at kopresibong balita, kinalap lang inyong mga Star FM DJ. Mula po rito sa ipinang na Star FM Manila, ako ang inyong tagapagatid balita, Star DJ Antonio. Star Nation, huwag kalimutan i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. At para sa iyong pang detalyado mga balita, pumunta lamang po sa ating website www.bomboradio.com. Oras, Star Nation, subukan puluhan ng Pilipinas, 22 Star Minuto na makalipas sa alas 10 na umaga, 10:22 in the morning. Palitikugan po tayo dito lamang po sa iyong pinanagatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM News Connect. 102.7 Star FM.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
3: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
7: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
3: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
7: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
2: Point 7 Star FM. It's all for you.
3: Lambo, share more.
2: Ika. Alas, Star Asia, simbong kamulo ng Pilipinas. Dalawang star minuto na lang po bago sumabit alas 11 na umaga, 10:58 in the morning. At agad dito lang po ang programang It's All For You. Naman na-enjoy niyo po ating matugtugan at mga pinag-usapan. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan at magbibigay po sa inyo ng mga dagdag kalaman at mga impormasyon. Dahil makakasama niyo pa rin po ang inyong lingkod sa programang Star Hits Express. Pagsapit ng alas 11 na umaga, hanggang alas 12 po yung nakatanghalian. Alaman natin yung nakatutok. Dito pa rin sa inyong impilang nagatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you!
3: Like more! Share more!
4: Star FM!
2: Here's Britney Spears para sa kanyang awiting Sometimes. Star DJ Antonio Nabara is my name and music is my game.

0: Antonio.
1: Look out!
0: Lambada. Dumadagundung na sa buong Metro Manila.
2: Star FM. Star FM.
3: 102.7 Star FM. It's all for you. Aras sa Star Nation, Cebu, Kapiluan, at Pilipinas. Labing-anim na Star Minuto na malipas sa alas 11 na umaga, 11:16 in the morning. Happy, happy lunchtime na Star Nation. At huwag ka na po sa ating programang Star Hits Express. Ang malaking katanungan, may pangbili pa ba tayo ng pagkain dyan? O may mga araw ba na pagtingin mo sa wallet mo, parang mas marunong pang magtago ang wallet mo kaysa sa'yo? Wala ka na madukot. Yung kakasahod mo lang noong isang araw, pero pagdating ng ilang araw, aba, biglang critical wallet days na. Yung may tindahan ka makikita, no? Gusto mo bumili, pero paglabas ng wallet mo, aba, puro resibo ang laman. Tapos may mag-aaya sa'yo, no? Pre, kain tayo. Ikaw naman, bigla mo sabihin, di pa ako gutom. Pero ang totoo, budget lang ang busog. Eh, Star Nation ha, sa mga naka-critical wallet days dyan, eh, konting tisa lamang ha. Oh, malapit ang sahod. Kailan na ba yung sahod natin? Oh, lunes na rin pala eh. Oh, konting tisa lang pala. O yung iba, baka bukas may sahod na. Pero yung mga Star Nation natin na hindi nag-advance yung sahod ng kanilang employer, panigurado yan, Tuesday na. Kasi lunes tumapad ng ano, di ba? Lunes tumapad yung National Heroes Day. Wala po nagpapasahod kapag holiday. So panigurado, Martes. Isipin mo na lang, boring na lang, long weekend. Hindi lahat ng gusto natin kailangan bilhin ngayon, ha? Minsan, ang pinakamagandang desisyon ay yung mag-pass muna. Para may pambili pa bukas. Kung meron kang target na ifo-food trip, kung meron kang target na ifo-food trip ngayon, isipin mo na lang, hanggang cravings lang muna tayo. Ayun ako, Star Nation. Asawin nyo rin ko. Nag-alas 12 na katakalian sa programa Star Hits Express. Kaya pa tayo pag-uusapan. Maraming pa dagdag ka naman na pag-uusapan natin. At syempre mga megadang tugtugan para busog-lusog tayo ngayon tangalian ng Webes. Ito pa rin sa inyong himpinan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
4: Like mo! Share mo!
5: 102.7
6: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
8: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
9: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
8: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
10: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamye Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
8: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
2: Hits Express on Star FM. Star FM.

0: Antonio.
1: Look out!
0: Lambada! Dumadagundong na sa buong Metro Manila.
2: Star FM. Star FM.
3: Ang ganda naman ng boses talaga ni Mr. Vance Verano. Ito lang po yan, Star Nation, sa 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Love mo! Share mo!
3: Alas-alas Star Nation sa buong kapuluan ng Pilipinas, 33 Star Minuto na makalipas sa alas 11 ng umaga, 11:33 in the morning. At kayo pa rin po na ikinig sa programa Star Hits Express. Ay, sa mga Star Nation natin ba nagluluto ngayon? Amusta naman ang inyong pang-lunch? Matagal pa ba yan? Oh, gutom na yung mga kasama mo sa bahay. Pero okay lang yan. Siguraduhin mo lang na worth the wait ang paghihintay. Na tipong pagkahigop nila ng sabaw na niluluto mo, ay talaga naman mapapawaw sa sarap. Eh, pag-usapan natin din, Star Nation, yung margarine at butter. Yeah, pag-usapan natin yan. Kasi marami ang nagkakamali na pareho lang sila . Pero Star Nation, meron silang kaibahan na ha. O yung margarine at butter. Kasi ang butter, Star Nation, ay gawa sa gatas o cream. Kaya mas natural at mas rich ang lasa at ang aroma nito. Habang ang margarine naman, Star Nation, ay kapangalan ni Margarita. Ang margarine naman, Star Nation, ay kadalasang gawa sa vegetable oil. Kaya madalas mas abot kaya at mas matagal ang shelf life nito ha. Kung saan pareho silang masarap na ipalaman sa tinapay o di naman kaya sa pangluto. Pero gaya nga ng ibang pagkain, mas mainam pa rin ang tamang dami. Diba? Kaya sa mga Star Nation natin, papabutter man yan or margarine, eh, sa tingin mo ba alin ba ang mas panalo? Depende talaga sa gamit. Diba? Kung gusto mo ng rich at creamy na lasa, eh dun ka sa butter. Kasi yan yung kadalasang paborito eh. Pero kung gusto mo ng tipid at pang araw-araw na palaman o pang bake, eh marami ang pumipili ng margarine. Alam ba rin niyo ba, Star Nation, dito sa Pilipinas? Maraming pamilya ang mas sanay sa margarine dahil mas abot kaya ito. Pero tandaan, hindi lamang po sa presyo ha, o lasa ang dapat tingnan. Mas magandang basahin din po ang nutrition label at iwasang sumobra sa paggamit nito. At kung may nagtatanong kung butter o margarine ang mas masarap, simple lang ang sagot. Depende sa tinapay. De, ang importante, Star Nation, balansi ang pagkain at huwag gawing all you can spread tuwing gagamit ito sa pagkain ninyo, ha? Lahat na sobra ay nakakasama. Kaya eat margarine or eat butter moderately. Kinain talaga, no? Hello, my friends, Star Nation. Dire-direction na po ating matugtugan. Dito pa rin sa inyo ang pinatagatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you!
4: Like mo!
3: Oras sa buka buluan ng Pilipinas, 36 na Star Minuto na makalipas sa alas 11 ng umaga.
2: 102.7
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
5: Syngenta, bringing plant potential for life.
6: Pure Gold, always panalo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
5: Syngenta, bringing plant potential for life.
6: Pure Gold,

0: Luis Panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi Mare.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
1: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
6: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: The Hits. You're on Star Hits Express.
8: Star Hits Express.
7: On Star FM.
9: Star FM.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
2: Water 2.7 Star FM. It's all for you. Salisay na oras natin sa bukab luwa na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 6 na star minuto na lang bago sumarpit ang alas 12 na katanghalian. At oras na Star Nation ha, para tayo'y magpaalam sa ating programa Star Hits Express. Namin na-enjoy niyo po ating matugtuga at mga pinag-usapan natin na dagdag kalaman ngayong araw po ng Webes. For now, magpapalam muna pa sa matala ang inyong lingkod. Pero muli tayo magkarniga mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon. Yes, you heard it right. Alam ko hindi ka naman kayo nagsasawa sa boses ko. Huwag kayo mag-ala, Star Nation. Ako pa rin po bahala sa inyo sa mga dagdag kalaman. Pandagdag pa abuso ngayong tanghalian o ngayong hapon ng Webes, August 27, 2026. Kaya mo natin nakatutok, Star Nation. Dito pa rin sa inyong impina na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you!
3: Like mo! Share mo!
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
2: And let me a song from Lola Moore para sa awiting Raining in Manila 2023. So, mga Star Nation natin, ha? Ingat-ingat po sa ulan. Magdala ng payong. Happy lunchtime! It's been raining.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News, Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Webes, ika 27 sa buwan Agosto, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, Defense Team ni Vice President Sara Duterte nagmamadali ngayon na maghanap ng bagong tagapagsalita dahil rin sa mas may pinahigpit na sub-judice rule ng impeachment court.
3: Ang impeachment court nilinaw na sakop si Vice President Sara Duterte sa sub-judice rule. Ang National Expenditure Program briefing naman para sa 2027 budget isinagawa ngayong araw.
2: Ang pangalawang pangulo pinuna ang insult speculation sa impeachment trial. Inamon ang panigdang prosekusyon na patunayan ang impeachable offense na umano'y na-commit.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, daan-daang turista, puspusang hinahanap matapos ang pagbaha sa Tibet-Nepal border.
2: Sa ating balita sa iba yung dao, sa ating balita sa palakasan sa NBA, mga kabombo, si Benedict Mathurin ay inaasahan na pipirma na ng kontrata sa Pelicans. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Aminado ngayon ang defense team ni Vice President Sara Duterte na may sense of urgency para sa kanilang panig sa paghahanap ng bagong tagapagsalita matapos na maglabas na ng kautusan ang Senate Impeachment Court ukol doon sa mas mahigpit na pagpapatupad ng sub-judice rule. Ayon kay Defense Counsel at kasalukuyang tagapagsalita ng naturang panel na si Attorney Michael Poa, ayaw niya na malagay sa alanganin ang kanilang kampo dahil sa posibilidad na makapagsalita siya tungkol sa mga bagay na hindi dapat natalakayin sa labas ng korte. Sinabi ni Poa na mahirap tukuyin kung alin sa mga issue sa impeachment trial ang maaaring talakayin sa harap ng media, lalo na siya mismo ang humaharap bilang abogado at tagapagsalita ng depensa. Dahil dito ay nais niya na pag-usapan muli ng kanilang panig at ni Vice President Sara kung kinakailangan na magtalaga na ng ibang tagapagsalita upang mapanatili niya na nakatutok bilang abogado o counsel para sa panig ng depensa. Narito ang tinig ni Attorney Michael Poa.
4: I appreciate, of course, the ruling. We, as the defense team, appreciates the ruling of the presiding officer. I'm sure you'll ask me whether we agree totally or not, but to be honest, we don't want to comment any further. Sa atin, yun ang ruling ng court at kahit naman sa regular courts, no, kung ano ang ruling ng court, susunod lang talaga tayo. Eh, sa ngayon, wala pa, but I think it's important to have one, definitely. Of course, we'll consider yung suggestion ng ating presiding officer na in fairness to him, matagal na naman talaga niya sinuggest. So, and I've taken that up with the Vice President. So, siguro ngayon, meron lang sense of urgency. Sa ngayon, I'll be very frank with you, wala pa tayong nahanap na spokes. So, wala akong sinisekreto na may spokes na nahanap, pero wala pa talagang nahanap. So, to be honest, I doubt, no, kung meron na next week. But, may, on my part at least, no, syempre, this has to be discussed with the Vice President pa. But on my part, mukhang may sense of urgency dahil mahirap naman kung wala rin kayong nakakausap.
2: Tinigyan ni Attorney Michael Poa, ang isa sa mga abogado at tagapagsalita ng defense team. Sa ilalim ng ruling ng impeachment court nitong nakalipas una araw, ang unang paglabag sa sub-judice rule ay maaaring maawi sa admonition habang 30,000 pesos ang magiging multa na maaaring ipataw sa bawat susunod na mga paglabag. Maaari rin na maharap sa reklamo sa Integrated Bar of the Philippines ang mga abogado na lalabag sa naturang alituntunin. Samantala, sinabi ni Attorney Poa na hindi kinakailangan ng abogado ang magiging bagong tagapagsalita basta't mahusay ito na magpaliwanag ng komplikado mga proseso ng impeachment. Yan ay para sa ordinaryong mamamayan na interesadong malaman ang mga development. Mahalaga rin anya na malinaw at pare-pareho nito na naipapahayag ang posisyon ng defense team upang hindi malito ang publiko sa kanilang panig sa paglilitis. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Attorney Michael Poa.
4: Well, one, someone who can really explain the process well, someone who can laymanize the process para sa ating mga kababayan, and someone who will be consistent with whatever the defense wants him or her to say, you know, sa media, para hindi, kumbaga, naguguluhan ng taong bayan natin kung ano ba talaga yung posisyon ng depensa. So, yun naman talaga yung basic quality, someone who can really communicate well. And when we say communicate well, it means someone who can laymanize this very technical process. So, of course, it's always easier to understand legal processes if you're a lawyer, but that does not mean, we're not trying to take anything away from non-lawyers, kasi marami rin naman tayong non-lawyers na magaling rin mag-explain at mabilis maka-pick up, diba? So, ayokong i-box in to just a lawyer, but definitely, again, I'll repeat, I think there's a sense of urgency on my part to have someone speak for the team.
2: Yan ang tinig ni Attorney Michael Wesley Poa kaugnay ho ng paghahanap nila ng tagapagsalita para sa panig ng depensa.
3: Sa makaragdagan pang usapin, hinamon ni Vice President Sara Duterte ang House Prosecutors na patunayan ang mga aligasyon laban sa kanya at paggamit ng mga ebidensya at hindi sa pamamagitan ng umano'y insulto, spekulasyon o political theatrics. Sa kanyang pahayag, iginiit na Vice Presidente na hindi kailangang gumamit ng personal na pag-atake ang prosecution kung matibay ang kanilang impeachment case. Anya, dapat nakabatay ang kaso sa mga ebidensya na ilahad na sa impeachment trial. Sinabi rin na Vice Presidente na hindi dapat umano naghahanap ng ebidensya ang prosecution habang nagpapatuloy ang paglilitis o bumubuo ng mga kwento mula sa mga bagay na nais nilang mapatunayan. Tinukoy niya ang ilang naging pahayag sa paglilitis kabilang ang pagtawag sa kanya bilang mastermind of a scam at isang brat. Nauna rito ipinabura ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero sa record ang mga salitang scam, lying at ang paglalarawan kay Vice President Sara bilang architect and mastermind na ginamit sa pagtatanong ng prosecution kay Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio kaugnay dito sa usapin ng confidential funds. Kasunod dito, hiniling ng Defense Council na paalalahanan ng prosecution na iwasan ang mga salitang tulad ng scam, mastermind, architect at lying, at hinikayat ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang magkabilang panig na umiwas sa mga salitang maaring maging emosyonal o mapanghusga, lalo't live na napapanood ng publiko ang nagpapatuloy na impeachment trial.
2: Kaugnay nga niyan mga kabombo at mga consternation mula nitong umpisa ng impeachment trial, napapakinggan at napapanood na ho ito sa Bombo Radio Philippines sa ating regular na mga coverage ng kaganapan dyan sa impeachment court. Sa dagdag pang balita, tinukoy ng House Prosecution Panel ang umano'y magkakapareho na kasagutan ni na dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta at Office of the Vice President Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Yan ay sausapin ang paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, kapwa tinuturo ni na Acosta at Ortonio itong si Colonel Raymond Dante Lachica nang tanungin tungkol sa pagpapatupad ng confidential funds. Sinabi ni Acosta na ibinigay niya kay Lachica ang cash matapos siyang italaga para magsagawa ng confidential activities. Samantala, sinabi ni Ortonio na ang kanyang kalaman sa ground operations at sa mga sagot ng Office of the Vice President sa Commission on Audit ay nagmula rin mismo kay Lachica. Kapwa ay diniklara na hostile witness ang dalawang ito, sina Acosta at Ortonio ng Senate Impeachment Court. It nga ni Barbers, lumalakas ang testimonya nitong si Acosta dahil naman sa sinusuportahan ito ng mga pahayag ni Ortonio. Ini-question din ng naturang dating opisyal kung bakit pinagkatiwalaan ng confidential funds itong sila Chica, gayong hindi naman siya special disbursing officer at hindi rin banded na accountable officer. Ayon sa prosekusyon, may iba pa silang testigo at dokumento na ilalahad sa mga susunod na pagkakataon habang nagpapatuloy ang impeachment trial.
3: Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang mga report. Tinutukan ng ating news team ang impeachment court. Nilinaw na sakop si Vice President Sara Duterte sa sub-judice rule. Ito namang National Expenditure Program briefing para sa 2027 budget. Isinagawa ngayong araw. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan.
5: Bombo Dennis, Bombo Jai, nilinaw ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na saklaw rin si Vice President Sara Duterte sa Rule 18 ng Senate Impeachment Rules bilang respondent sa kanyang impeachment trial. Pinaliwanag ni Tunggol na lahat ng sakop sa sub-judice rule ay binalaan na ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero sa kanyang naging ruling kahapon hinggil sa mga statement na may kaugnayan sa merito ng kaso sa nagpapatuloy na trial. Nilinaw din niya na wala pang nilabag ang Vice Presidente kaugnay ng post nito na inireklamo ng prosecution. Aniya, hindi pa natatapos ang ruling ni Presiding Officer na mag-post si Duterte sa internet. Kamulan niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
6: May nag-raise ng possible violation ng respondent, no, si House Lead Prosecutor Gervil Luistro. However, it was determined by the presiding officer that the posting of the said statement by the respondent was made at around 10:19 in the morning, which is at the same time that the presiding officer is just started his ruling on the matter. So dahil hindi pa po siya natatapos basahin yung ruling na yon, hindi nga pa sinasabi yung so ordered at hindi nga pa binabang yung gavel, so wala pa pong ruling at the time na 10:19. So nung pinost po yon, kasama na po siya doon sa prospective application, meaning wala pa siyang nilalabag at the time ng 10:19 ng umaga na yon, dahil hindi pa tapos yung ruling sabihin ng ating presiding officer.
5: Kaugnay niyan, Bombo Dennis, nilinaw naman ni Attorney Tunggol na simula sa pagpapatupad ng ruling, maaari nang maghain ng reklamo laban sa Vice Presidente kung may mga aligasyon ng paglabag. Kapag may nagreklamo, bibigyan muna aniya ang respondent ng 24 na oras para magsumite ng nakasulat na paliwanag, at kung mapapatunayan lumabag sa unang parusa ay admonition o reprimand sa open court ang ipapataw rito. Sa ikalawang paglabag naman, matapos muli ang 24 oras na palugit para sa paliwanag, maaari na aniyang ipataw ang 30,000 pesos na multa sa bawat paglabag. Kung magpapatuloy pa rin aniya ang paglabag sa kabila ng mga parusa, maaaring iutos ng presiding officer ang pagre-refer ng usapin sa Supreme Court para sa disciplinary action kung ang sangkot ay saklaw ng mga alituntunin para sa mga abogado. Muli, pakinggan natin si Attorney Reginald Tunggol.
6: Kung merong mag-raise ng violation after today, by any party or any person, ang first penalty, siyempre, bibigyan mo ng 24 hours to reply, okay, para magkaroon ng due process. May finding violation, i-impose nga yung first strike, which is admonition, reprimand in open court. Now, kapag hindi pa rin tumino yung isang tao at continuous violating the sub judice rule or the court imposed a proper decorum and language in the courtroom, then sa strike 2 after again 24-hour ruling, 24-hour written explanation, receipt, kapag ito ang second offense na, i-impose na yung 30,000 penalty na fine on the person for every violation.
5: Binigyan din ni Attorney Tunggol na dapat nang magtalaga aniya ng parehong panig ng House Prosecution Panel at Defense Team ng kanilang mga spokesperson na siyang maaaring makapagsalita sa labas ng impeachment court na may mga kaugnayan sa merito ng kaso, dahil hindi ito magiging saklaw ng Rule 18 ng impeachment rules. Samantala, Bombo Dennis, sa ibang balitang tinutukan ng Bombo Radio Philippines dito sa Senado, ngayong araw ay sinasagawa naman ang pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa briefing ng Development Budget Coordinate Committee o DBCC para sa National Expenditure Program sa 7.2 trillion na panukalang pambansa, panukalang pambansang budget sa 2027. Kanina sa kanyang opening statement, binigyan diin ni Committee on Finance Chair G.V. Hercito na sisiguruhin ng Senado na ang mga anomalya sa proyekto ng pamahalaan, particular na sa flood control projects noong mga nakaraang taon, ay hindi na mauulit pa. Tiniyak din ng senador na dadaan sa masusing pagsusuri ang bawat proyekto ng mga ahensya upang matukoy kung karapat-dapat bang ilala ang mga budget rito. Muli rin niya iginiit na hindi na papayagan pa ang mga last minute insertions sa deliberation ng budget. Binigyan din ni Ejercito na pananatilihin nila ang transparency at accountability habang isinasagawa ang deliberasyon ng panukalang pambansang budget. Kaugnayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Ejercito.
7: Saksihan natin ang mga problema kinaharap ng ating bansa, lalo na sa usapin ng korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan. Naririnig namin ang inyong mga hinaing at naunawaan namin ang inyong mga damdamin at panawagan para sa transparency at gobyernong mapagkakatiwalaan. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance, hindi natin papayagan ang pondo ng bayan ay muling masasayang, mawaldas at mapunta sa maling mga kamay. Ang bawat piso, bawat sentimo ay dapat mapunta lamang sa mga programa at mga proyektong nakalatag sa budget proposal at lantad na pinag-uusapan sa plenaryo. At ang pamahalaan ay magsisilbing matapat at naingat yaman ng inyong mga buwis. As we formally begin these deliberations, I want to underscore and emphasize our clear intention to go back to basics in crafting this budget. In going back to basics, we mean accountability for every peso we appropriate that is focused and clear-eyed about the basic needs of the people, such as health, education, infrastructure that will generate quality jobs for the people and to put the food on the table.
2: Mula. Okay, Bobo Angelo.
5: Yes, Bobo Dennis.
2: May isang punto lang ako na nais na maitanong, ano, baka po pwede din na or may kung may previous ng sagot. Itong si Attorney Tunggol, sapagkat yung mga sabi nga niyan, mag-take effect yung kautusan pagkatapos ng ibagsak yung gavel at sabihin yung so ordered, Bombo Angelo, yung kay Presiding Officer Chis Escudero. But how about yung mga posting sa internet? Eh, sabi nga ng ilang nakausap natin na political analyst, continuing violation yung ilan sa mga posting. Kung nananatili ito at hindi tinake down, ibig sabihin ay available pa rin ito, searchable at pwedeng i-reshare, Bombo Angelo. So, anong treatment dito ng impeachment court? Sapagkat available, the moment na i-share ito, eh makikita pa rin at kumbaga eh makaka-apekto dun sa, or posibleng makaka-apekto dun sa integridad ng impeachment court. Anong take dito ng impeachment court, Bombo Angelo?
5: Actually, Bombo Dennis, ano, kukumpirmahin pa natin yan kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, sapagkat hindi ito masyadong natalakay doon sa briefing kahapon, Bombo Dennis. Ano, ang malinaw lamang dito ay sinabi niya na simula kahapon ng mag-ruling itong si Presiding Officer Escudero ay yun na ang start na magmo-monitor itong Clerk of Court ng mga statement nitong parehong panig ng prosecution panel at defense team, maging ng response at mga senator judge. At doon nga, Bombo Dennis, magsisimula na kung makitaan ito ng mga paglabag doon sa Rule 18 ng Senate Impeachment Rules ay ang unang pagpataw dito ay ang pagpapaalala, Bombo Dennis, sa kanilang paglabag. At kung magpapatuloy ang kanilang paglabag ay doon na nga sila mamumultahan ng 30,000 pesos. At kung hindi pa sila sumunod, Bombo Dennis, ano, ay maaari na silang i-refer sa Supreme Court kung itong mga nagpapatuloy na lumalabag ay mga abogado, Bombo Dennis.
2: Okay, sige. With that, maraming salamat, Bombo Angelo.
5: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Nagatid na yan sa atin sa oras na 19:09 na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naniniwala si dating Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Egon Cayosa, na maaaring maging risky o mapanganib para sa House Prosecution Panel ang pagtalawag dito kay Colonel Raymond Dantilachica bilang isa sa mga testigo. Sila Chika mga kabombo ang nagsilbing security officer ng Office of the Vice President na itinuturong tumanggap ng mga intelligence fund ng naturang opisina. Ang kanyang pangalan ay maraming ulit na ho na nabanggit sa mga testimonya ng ilang Office of the Vice President officials na nagsisilbing testigo para sa panig ng House panel. Ayon naman kay Cayosa, maaaring maging risky para sa prosekusyon ang presensya nitong sila Chika bilang witness kung wala silang sapat na dokumento o iba pang mga ebidensya para naman na kontrahin kung sakasakali na maging evasive o kaya ay inconsistent ang magiging testimonya ng military officer na ito. Tiniyak naman ng ilan na magiging hostile witness itong sila Chika sa oras na siya ay humarap bilang testigo kung sakasakali na ipapatawag dyan sa impeachment court dahil ito ay malinaw na nagmula sa panig ng Office of the Vice President at may malaking papel sa mga prosesong pinag-uusapan kaya hindi rin malayo na maging evasive ang kanyang magiging testimonya. Sa kasalukuyan ay maaaring naghihintay muna anya ang panig ng House panel ng mga dokumento na magsisilbing panangga at makapagpapatibay sa kanilang mga argumento laban sa panig ng Vice Presidente at kung sakali na ihaharap itong sila Chika ay hindi naman malalagay sa alanganin ang kanilang mga argumento at sasagot ito ng maayos. Kung babalikan mga kabombo, una na rin nagpahayag ang mga senator judge ng kanilang pagnanais na paharapin itong sila Chika sa impeachment court matapos ang maraming ulit na pagkakabanggit ng kanyang pangalan sa mga nakalipas na testimonya.
3: Samantala, kwestiyo naman ang litigation lawyer na si Attorney Howard Calieja ang tuloy-tuloy na pagliban ng ilang senator judges sa nagpapatuloy na trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kung babalikan, kadalasang 17 to 19 senator judge lamang ang present sa pagsisimula ng bawat trial day habang naka-medical leave din si Senator Loren Ligarda. Ayon kay Attorney Calieja, dapat ay present ang mga senator judge at aktibong nakikibahagi sa trial upang mas maintindihan ang pag-usad ng kaso. Dapat din anyang maging maalam ang mga husgado sa kabuuang itinatakbo ng kaso at maintindihan ang parehong presentasyon ng House panel at ng defense team. Itong tuloy-tuloy na pagliban anya ng isang judge ay magiging malaking kwestiyon sa kanilang abilidad na makibahagi sa final judgment kapag matatapos na ang paglilitis. Kwestiyon din ng abogado ang kasalukuyang medical leave ni Senator Loren Ligarda habang nasa kasagsagan ng paglilitis laban sa pangalawang pangulo. Nanindigan ang Batikang Litigation Lawyer na tungkulin ng mga senador na magsisilbi bilang mga husgado na intindihin ang kaso at dumalo sa bawat araw na itinalaga para yan sa paglilitis.
2: Abogad, mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, mga update pa rin dyan sa panig ng prosekusyon at ganun din yung paghimay sa pambansang pondo sa panig ng lower house kaugnay ho nitong inaantabayanan na mga paglalaan ng pondo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala,
3: naniniwala naman ang political science professor na si Professor Antonio Contreras na makailang ulit nang lumabag si Senator Robin Hood Padilla sa mga panuntunan ng Senate Impeachment Court tulad ng Rule 18 o itong sub-judice rule. Ayon sa abogado, madalas at laging nilalabag ni Padilla ang Rule 18 sa loob ng ilang araw na pag-usad ng trial. Inihalimbawa ng profesor ang ginawa ni Padilla kahapon Agosto 27 kung saan labis na out of line o mano ang senador sa kanyang linya ng pagtatanong tulad ng paggamit ng mga alias ng mga bayani ng bansa at pagkukumpara ito sa paggamit ng alias ng mga tumanggap ng confidential funds. Ang mga ito anya ay dalawang magkaibang bagay na hindi maaring ikumpara sa tamang konteksto. Hindi anya maintindihan kung gusto niyang magpaka-comic o tragic, ngunit maraming ulit na nagiging theater of the absurd anya ang kanyang interpolation. Ayon kay Attorney Contreras, dapat nang tugunan ng impeachment court ang ganitong inaasal ng isang senator judge. Kailangan anyang maging mas stricto na si presiding officer Francis Chis Escudero bilang presiding judge at huwag hayaang nagagamit ang oras ng korte sa ganitong klaseng insidente. Maari anyang ideklara ng presiding officer ang isang senator judge bilang out of order kapag hindi naakma ang kanyang ginagawa o ang kanyang mga sinasabi.
2: Naghatid niyan sa atin sa oras na 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iginigit ng House Prosecution Panel ng tanging hinihiling nila ay patas na at pantay na pagpapatupad ng Rule 18 o yung sub judice rule ng Senate Impeachment Court sa lahat ng panig dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kina House Deputy Speaker Jefferson J. Kunghun at impeachment spokesperson Robert Ace Barbers, iginagalang nila ang naging desisyon ng korte at nakahanda naman sila na sumunod sa mga itinatakdang alituntunin. Gayunman, sinabi ni Barbers na nais nila na malinawan kung saklaw din ng naturang ruling ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Partikular na ang inilabas niya na mga pahayag habang binabasa ni Presiding Officer at Senator Judge Francis Chis Escudero ang desisyon tungkol sa Rule 18, at ayon nga sa prosecution, may mga bahagi sa pahayag ng Vice Presidente na kumukwestiyon doon sa ebidensyang iniharap ng prosecution team at sa integridad ng proceedings na maaaring tumatalakay sa merito ng kaso. Binigyang din naman ni Kunghun na kung pinagsasabihan ang prosecution team sa mga pahayag nito ay dapat din na maging pareho ang pamantayan sa defense team at sa respondent. Sinabi pa niya na hindi nila kini-question ang authority ng impeachment court, kundi nais lamang nila na matiyak na patas ang pagpapatupad ng sub judice rule sa lahat ng mga sangkot sa paglilitis. Kalaunan ay hiniling ni Lead Prosecutor Jervy Luistro kay Presiding Officer Escudero na makapagbigay ng manifestation tungkol sa mga pahayag ng pangalawang pangulo. Gayunman, sinabi nga ng Presiding Officer na tinalakay na niya ang naturang usapin at pinapaalalahanan ng Lead Defense Counsel na si Attorney Sheila Sison na pagsabihan at i-remind ang kanilang kliyente na si Vice President Sara Duterte at sundin ang ruling ng impeachment court at ang sub judice rule issue, yung Rule 18 ng impeachment court. Ipinaliwanag pa ni Escudero na dahil ginawa ang mga pahayag habang binabasa pa lamang ang ruling ay saklaw ito ng prinsipyo ng prospectivity at hindi pa umano nalabag sa mga panahon niyon ang ruling sapagkat hindi pa tapos ang ruling nang ito ay ilathala.
8: Bombo International News.
3: Patuloy na hinahanap ang daan-daang dayuhan matapos manalasang isang dambuhalang flash flood sa hilagang bahagi na Nepal at sa border nito sa Tibet. Nabatid na nagpadala na ng kani-kanilang team ang ilang karatig na bansa para hanapin ang kanilang mga nationals. Ayon sa pinakabagong ulat ng Nepal Tourism Board, kabilang sa mga nawawala ang higit 100 lokal na residente ng Nepal at humigit kumulang 300 dayuhang turista itong mga foreigners. Sa talaan ng ahensya, kasama sa mga nawawalang dayuhan ang nasa 133 mula yan sa bansang India, 54 mula sa United States, 33 mula sa United Kingdom at iba pa mula sa iba't ibang bansa na naglalakbay sa kahabaan ng bulubunduking rehiyon. Dahil sa matinding trahedya, nagsimula ng kumilos ang international community para sa isinasagawang search, rescue and retrieval operations. Ang mga kapalit o mga karatig na bansa tulad ng India at China, gayon din ang iba pang mga pamahalaan ay naghahanda na ng mga kinakailangang kagamitan at rapid response teams upang umalalay sa pamahalaan ng Nepal. Sa kasalukuyan, patuloy na nahaharap pa rin sa malaking hamon ng mga search and rescue team dahil sa naputol na mga kasada at mga nasirang tulay.
2: Karagdagan pa sa mga balita natin ngayong tanghali, mga kaso ng nagkakasakit ng leptospirosis. Diyan pa lang ho ito sa Maynila ay nakitaan ng labis na pagtaas. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ay may inanunsyo kaugnay ho ng pagkasawi ng ilan sa mga ito. At ating alamin ang mga karagdagang update dyan sa pag-ulat ni Bombo Grantilario.
9: Bombo Dennis, pumalo na sa higit 400 katao ang naitalang kaso o kabuang bilang ng mga nagkasakit ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Batay sa pinakahuling datos ng Manila Health Department, simula unang araw ng taon hanggang sa kasalukuyan, Webes, aabot na sa 401 na individual ang nagkaroon ng leptospirosis sa Manila. Nakitaan ng biglaang pagtaas o surge sa bilang ngayong Linggo, buwan ng Agosto, ang mga naitalang kaso ng leptospirosis sa lungsod, kung saan nakapagtala ng karagdagang 45 kaso ngayong araw, ika-27 ng Agosto, halos sa 90 naman kahapon, at 38 naman nitong Martes, at 16 noong Lunes, at 10 nitong Linggo. Ayon kay Manila Mayor Francisco Escomoreno Domagoso, kasunod ang napansin pagtaas o yung tinatawag dating surge sa leptospirosis cases matapos ang mga pag-ulan at pagbahang naranasan sa lungsod dito sa makaraang Linggo. Ating pakinggan si Mayor Francisco Escomoreno Domagoso ng lungsod ng Maynila.
10: Marami pong na-expose na mga mamamayan natin sa lungsod at yung mga taong dumadako sa lungsod ng Maynila. At ito po ay nagkaroon ng mabigat na epekto sa impeksyon ng leptospirosis, no? Sa ating mga mamamayan. Marami po ang na-expose. Marami po.
9: Ayado ang alkalde na nabigla o na-overwhelm na rin ang emergency room sa mga ospital sa lungsod ng Maynila dahil sa bigla ang pagdami ng mga nagkakasakit ng leptospirosis. Anayaya, apektado at naantala na miski ang ibang pasyente sa emergency room na nangangailangan din ng atensyon medikal sa ospital. Gayunpaman, ipinag-utos na alkalde sa mga ospital ng Maynila na magbukas ng karagdagang wards para matutukan ang pagdami ng leptospirosis cases. Uli, pakinggan natin si Mayor Francisco Escomoreno Domagoso.
10: May mga napaulat na nahihirapan ang ibang pasyente natin sa emergency room na naghihintay at naantala to be given medical attention on the reason na na-overwhelm na po yung ating mga emergency room, lalong-lalo na po ang ospital ng Maynila.
9: Samantala, Bombo Dennis, umabot na sa 5 ang naitalang namatay sa lungsod ng Maynila dahil sa sakit na leptospirosis. At kasabay nito ay nagpaabot ng pakikiramay si Mayor Escomoreno sa pamilya ng mga nasawing individual dahil sa leptospirosis. Uli natin balikan ang alkalde ng lungsod ng Maynila.
10: Ako po ay taus-pusong nakikiramay

0: malapit na ospital, lalo't pat kung may nararamdaman na. Nag-uulat live mula dito sa lungsod ng Manila, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
1: Sa iba pang usapin, mga kabombo, is nasa ilalim ng Office of the Ombudsman sa lifestyle checks ang nasa 107 na mga opisyal na gobyerno. Inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na karamihan sa mga ito ay mula sa tinatawag na income generating agencies gaya ng Land Transportation Office o LTO at Bureau of Customs. Dagdag pa nito na maaring madagdagan pa ang bilang ng mga opisyal na kanilang isa sa ilalim sa lifestyle checks dahil patuloy ang pangangalap nila ng impormasyon. Itong nasabing hakbang ay mula sa utosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa ilalim sa lifestyle checks ang mga government officials. Nagsimula ang kautosan dahil sa may ilang mga opisyal ng gobyerno ang nasasangkot sa anomalya sa flood control projects sa ating bansa.
2: We have 107 lifestyle checks being conducted as we speak. And we are adding more to the list because we have been actively pursuing information on the people in commission on customs, in LTO, and other income generating agencies of the government, because this is where most of the lifestyle sins happen, including the BIR, Your Honor.
1: Tinigyan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
3: Sa pagpapatuloy ba ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, inanunsyo ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na meron na itong kinuhang third-party audit para naman suriin yung mga nasirang bahagi ng kalsada sa kahabaan ng Ibepaño de los Santos. Sinabi ni Dizon na nais niya na malaman ang kasagutan mula sa contractor kung ano na ang nangyari at naging dahilan ng pagkasira ng mga kalsada kahit na sumasailalim na sa rehabilitasyon ng kalsada dyan sa kahabaan ng EDSA. Sakali naman na mayroon na mga pagkukulang na matuklasan ay kanilang sasampahan ng kaso ang mga kontraktor ng EDSA Project Rehabilitation. Una nang pinatawan ng multa ng Metropolitan Manila Development Authority ang contractor ng EDSA Rehabilitation dalaman nagdulot ito ng matinding trapiko noong dumaan na malakas na pag-ulan, bunsod ng habagat at pagdaan din ng mga bagyo. Narito ang tinig ni Public Works Secretary Vince Dizon.
4: E nagpapa-order na po ako ng third-party audit nitong ginawa sa phase 1 ng EDSA para lang po masigurado na yung mga materyales, yung pagkagawa, talagang tama. Kasi po talagang nagalit po ako dito. Pero ang pagkakapaliwanag po sa akin, nung mga engineer, talaga pong nagka-problema dahil talagang nag-panding po ang tubig dito sa area na to, specifically between Estrella and Buendia, at dahil dun po, habang dumadaan yung mga bus na may tubig, nag-chip off po yung asfalto.
3: Lagi yan ang mga pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon.
1: Samantala, inirekomenda naman ang Administrasyong Marcos ng kabuang 643.95 billion pesos na pambansang budget para yan sa Department of Public Works and Highways sa darating na taong 2027. Ito ay mas mataas ng 21.29% o humigit kumulang 113.05 billion pesos kumpara sa kasalukuyang 530.90 billion pesos na pondo ng ahensya ngayong kasalukuyang taon. Paliwanag ng Department of Budget and Management, ang malaking bahagi na idinagdag na alokasyon ay nakalaan yan para sa mga patuloy na infrastructure flagship projects na pinupondohan ng mga lokal at ng mga dayuhang institusyon. Kabilang sa mga pangunahing proyektong nakabimbin sa pondo ang Laguna Lakeshore Road Network, itong Bataan-Cavite Interlink Bridge, Davao City Bypass, Cebu-Mactan Bridge and Coastal Road at ang Pasig-Marikina River Channel Improvement Project na Phase 4. Inaasahan ang pagpapalakas sa infrastructure spending ay magiging daan upang makalikha ng karagdagang trabaho, mabawasan ang pamasahe at gasto sa biyahe, mapag-ugnay ang iba't ibang rehiyon at lalo pang mapabilis ang paglako ng ekonomiya ng ating bansa.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, na dagdagan ng nasa

0: 10 bilyong piso ang panukalang pondo para sa Armed Forces of the Philippines o AFP Modernization Program sa susunod na taon. Ang karagdagang pondo na yan, mga kabombo, ay inaasahan na magagamit ng hanay ng militar para sa nagpapatuloy ito na pag-modernize dun sa mga kagamitan at military facilities ng hukbong sandatahan. Iginiit ng Department of Budget and Management Secretary na si Kim De Leon na sa pamamagitan ng mga hakbang na ito ay mapapalakas palalo ang defense capabilities ng ating bansa na isa sa mga pangunahing hinahangad ng kasalukuyang administrasyon. Sa kabuuan, aabot mga kabombo sa 50 billion pesos ang alokasyon ng pondo para yan sa naturang programa hanggang sa pagpasok ng mga susunod na taon. At ayon nga sa Department of Budget and Management, mayroong hanggang 73.67 billion pesos para yan sa subsistence allowance ng 583,000 mahigit na military personnel at uniform personnel na nakalaan para yan sa susunod na taon na budget. Ang malaking bahagi ng pondo, mga kabombo, para sa defense ay bilang pagsuporta ng ating gobyerno sa mga sundalo na nasa front line ng national security, peace and order at public safety. Dagdag pa sa mga balita, sa tanghaling ito, nagtitiwala si Department of Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na makakamit ang isang maayos at payapang kauna-unahan na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections na nakatakda sa Setyembre 14. Ibinahagi ng kalihim na nasa 98% na ang kahandaan para yan sa makasaysayang halalan dyan sa rehiyon kung saan ay nananatiling pangunahing prioridad ng pamahalaan ang paggarantiha sa kaligtasan ng mga butante. Bilang bahagi naman ng mahigpit na seguridad, ipapatupad ang pagpapakalat ng humigit kumulang sa 5,000 kasapi ng Philippine National Police at ng karagdagang personnel sa iba't ibang strategic locations dyan pa rin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan ay binibigyang diin ni Secretary Rimulyana direktang mananagot sa kanya at sa Philippine National Police ang sino man na magkakaroon ng mga pagkukulang hinggil dito sapagkat kanilang itong aaksyonan kagaya ng kanilang inisyal na naipangako. Magkakaroon ng anumang insidente ng karahasan ay maaari umano na ipagbigay alam lamang agad sa kanilang mga tanggapan. Kasabay nito ay nanawagan din mga kabombo ang kalihim doon sa mga mamamayan ng Bangsamoro Region na maging maingat at suriing mabuti ang kanilang iluluklok sa kapangyarihan. Ipinaalala na Rimulya na ang wastong pagpili ng mga lider ang magiging pundasyon at magtatakda sa hinaharap at yan ay sa kaunlaran ng buong rehiyon. At yan ay dyan sa Bangsamoro Region, mga kabombo. Yan naman hanggang ngayon ay pinaigting ang seguridad na pinaiiral sa naturang lugar.
1: Sa iba pang mga balita, umalma ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada laban sa mga kritikong ginagawang katatawanan at hindi sineseryoso ang kasalukuyang kondisyon ng kalusugan ng mababatas. Paliwanag ni Dr. Sikia, ang attending physician na senador, ay lumabas sa kanilang masusing pagsusuri na mayroon itong knee joint injury o punit sa kaliwang tuhod si Estrada habang matinding osteoarthritis naman ang naitala sa kanyang kanang tuhod. Dahil dito dumaan sa serye ng mga examination tulad ng x-ray, MRI, pag-inspeksyon at iba pang knee medication ang senador sa kanyang pagpunta sa Cardinal Santos Medical Center ngayong Miyerkules. Sa kasalukuyan, patuloy na nakatutok naman ang mababatas sa kanyang anti-inflammatory medication habang pinapayuhang magpahinga at nakatakda lamang bumalik sa ospital kung lalo pang lalala ang pananakit o ang napinsalang bahagi ng kanyang tuhod. Binigyan din ang kampo ni Estrada na totoong medical condition ang pinagdaraanan ng senador at hindi ito dapat ginagawang paksa ng mga panuluya o politiko na kanyang mga kritiko.
0: Samantala, tiniyak naman ang Palasyo Malacañang na mahigpit na imumonitor ng national government ang paggamit ng local government support fund. Yan ay upang maiwasan ang pag-abuso sa pundo ng bayan. Ayon sa Presidential Communications Office ay hindi nagtatapos ang pananagutan ng national government matapos naman na mailabas ang pondo sa mga local government unit kabilang na doon sa paggagamitan ng nasabing klase ng pondo at mga pang-imprastruktura, kadalasan farm to market roads at paging yung water system at health facilities at disaster resilience at yung tulong na rin para sa mga marginalized sector. Umabot mga kabombo sa 57.8 billion pesos ang local government support fund ngayong taong 2026. Habang iminumungkahi naman na itas pa ito sa 58.53 billion pesos sa 2027. Bahagi rin ito mga kabombo ang bagong Pilipinas Rice Program na nagkakaloob ng nasa 10 kilo ng libreng bigas sa kada dalawang buwan sa halos 8 milyon na mga pamilyang recipient. Samantala, inanunsyo rin ni Executive Secretary Ralph Recto ang inaasahan na pagtaas ng national tax allotment sa 1.4 trillion pesos sa 2026. Marcos Jr.
1: Nakikialam ito ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro ang hindi dapat maging kabuuan ng relasyon ng Pilipinas at China ang issue dito sa West Philippine Sea at mga alitan sa karagatan. Anila nais ng Beijing na pamahalaan ang mga pagkakaiba sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Nauna rito, sinabi ni Teodoro sa budget deliberations ng Department of National Defense na ang website ng Chinese Embassy ay hindi na umano maituturing na simpleng diplomatic website dahil naging propaganda institution na ito. Na ito ng mga pahayag ng embahada sa operasyon ng mga otoridad sa isang steel facility doon sa may Misamis Oriental kung saan naaresto ang ilang Chinese nationals. Iginit naman ang Chinese Embassy na patuloy nitong ipagtatanggol ang posisyon at interes ng Beijing at kukontrahin ang tinawag nitong mga walang basehang akusasyon laban sa China.
0: Sa tuloy-tuloy pa natin mga balita, mga kabombo at mga consternation, nakuha na ho natin itong mga ulat ng ating mga himpilan, ng mga tinutukang kaganapan, pati na yung mga national issues na kanilang sinusubaybayan, maging dyan sa local level, kaugnay ng mga napapanahong paksa, mga kabombo at mga consternation, dito pa rin sa ating Bombo Network News. At ayahatin pa rin natin mga kabombo, itong mga karagdagang mga balita at impormasyon galing sa ating mga himpilan. Ito, ipasok natin mga kabombo at mga consternation ang ulat mula ho sa ating himpilan dyan sa bahagi po ng Northern Mindanao. Sapagkat ilan daw doon sa mga former bodyguards ni dating Representative Elizalde ko ay hinihinalang na pressure ng husto o kaya naman ay nabigyan ng malaking halaga para sa recantation. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro.
2: Matinding pressure at umano'y milyon-milyong halaga ng salapi ang nagtulak sa apat na kasapi ng kontrobersyal na 18 ex-Marines upang talikuran ang kanilang naunang testimonya. Kinumpirma mismo ni United People's Initiative President Brigadier General Attorney Virgilio Garcia na pumirma na ang apat na sundalo sa isang inihandang affidavit sa Office of the Ombudsman matapos silang dalhin hindi sa pagdinig ng reklamo kundi sa isang negosasyon. Ayon sa retiradong general, imbis na marinig ang kanilang hinaing, inalok sila ng malalaking halaga kapalit ng pagbawi ng kanilang pahayag. Bagamat hindi pa malinaw kung tig-isa o para sa lahat ang 25 million pesos, iginiit ni Garcia na ang laki ng halagang ito ang nakahikayat sa kanila.
3: Yung apat ay bumaligtad. Hindi pa natin diretsong matukoy na ang may kagagawan ay si former Speaker Martin Romualdez okay. Dahil ang lumalabas, if you will recall,
4: yes, sir.
3: Inimbita sa Office of the Ombudsman yung walo sa Brave 18. Hmm. And in that meeting with the Ombudsman, they were pressured. Hindi sila inimbestigahan.
4: Uh-huh.
3: Hindi sila tinanong tungkol doon sa kanilang complaint, kundi ang purpose, ang sabi,

0: kaya sila pinapatawag is para sa investigation. Pero while they were there, hindi investigation ang nangyari, kundi...
1: Si retired Army Judge Virgilio Garcia, presidente ng United People's Initiative. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Ito naman ang pilgrimage ni Our Lady of Guadalupe mula sa Mexico. Darating ngayong araw doon sa Maykapis. Kuha tayo ng madetalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Rojas.
3: Tutungo sa unang pagkakataon ngayong araw ang sagradong imahe ng Madre Peregrina de Mexico sa lalawigan ng Kapisa. Sa paniyam ng Bombo Radio Rojas kay Father Jusel Beltran, Vicar Foreign ng Vicariate of the Immaculate Conception, sinabi nito na katakdang tanggapin ng Metropolitan Cathedral ang sagradong imahe bilang bahagi ng paghahanda ng Simbahang Katolika sa paggunita sa ika-500th anniversary ng mga pagpapakita ng Birhing Guadalupe kay San Juan Diego. Layunin ang pagbisita ng mapalalim ang pananampalataya at debosyon ng mga Katoliko sa Kapisa, gayon din ang pagkakaisa ng mga komunidad sa panalangin at debosyon ng mahal na Birhen. Hinikayat naman ni Father Beltran ang mga mananampalataya na makiisa sa mga aktibidad kaugnay ng pagbisita, manalangin at personal na salubungin ng Madre Peregrina de Mexico bilang pagpapakita ng kanilang pananampalataya at pagmamahal sa mahal na Birhen.
4: It's a privilege also for us Filipinos. Then also, it is an occasion where we celebrate also the apparition ni Mama Mary sa kanyang anak na si Juan Diego doon sa the mountain of Tepeyac, no, sa Mexico. The same message also, renewal, prayer, and also giving hope, no? In spite of difficulties, troubles, problems sa ating life, there is someone, no, who cares, especially Mama Mary. No, she is a very caring mother also, winning back our soul, no, for his son.
3: Mula rito sa Impira ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jamilus Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Ilang eksperto naman nagbahagi na yung simpleng pagsama ng mga bata at magulang sa mga gawaing bahay, mahalaga raw ito na mapatatag ang ugnayan ng pamilya sa paghubog ng sense of responsibility bilang solusyon doon sa pag-iwas sa mga insidente ng youth violence. At may naging panayam ang Bombo Radio Iloilo.
6: Binigyang diin ng isang psychologist ang kahalagahan ng aktibong pag-iibahagi ng mga magulang sa buhay ng kanilang mga anak, kabilang ang pagsasama sa mga ito sa simpleng gawaing bahay bilang bahagi ng paghubog ng responsable at emotionally connected na kabataan. Ayon kay AJ Sunglao, licensed psychologist at global mental health consultant, mahalagang magkaroon ng regular na quality time ang mga magulang at anak upang hindi mapunta sa social media at gadgets ang malaking bahagi ng atensyon ng mga kabataan. Isa sa mga paraan nito ang pagsasama sa mga bata sa household chores gaya ng paghuhugas ng pinggan at paglilinis ng bahay. Hindi lamang anya ito tungkol sa pagtuturo ng responsibilidad. Sa mga simpleng gawaing ito, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga magulang na makausap ang kanilang mga anak, mapakinggan ang kanilang mga iniisip at mapalakas ang kanilang sense of belonging sa pamilya. Mahalaga ito lalo na sa gitna ng mga pangamba sa pagtaas o paglaganap ng youth violence sa bansa, kung saan kabilang sa mga dapat pagtuunan ng pansin ang family relationships, parental involvement at emotional support sa mga kabataan. Binigyang diin niya ang halaga ng matibay na koneksyon sa loob ng pamilya bilang isa sa mga paraan upang masubaybayan ng mga magulang ang kalagayan, pangangailangan at mga karanasang pinagdaraanan ng kanilang mga anak. Kasabay nito, hinikayat ng mga magulang na maging mas mapagbatsyag sa online activities ng kanilang mga anak, kabilang ang mga taong kanilang nakakausap at mga content na kanilang kinokonsumo. Hindi rin kailangang tuluyang ipagkait ang gadgets sa mga bata. Ang mas mahalaga ayon kay Sunglao ay magkaroon ng balanse sa pagitan ng online at offline na buhay. At magsimula ito sa tahanan sa pamamagitan ng presensya, pakikinig at aktibong pakikilahok ng mga magulang sa buhay ng kanilang mga anak.
7: Una muna, gusto natin ibalik ang mga one-on-one time o mga quality time between parents and ang mga anak. Pwede natin isama yung mga bata sa ating mga chores. Sabi, kailangan ibalik natin yun. Na mga bata, kung narin, hugas sa pinggan, nagawalis, isama sila sa activities sa yun. Importante na magkaroon tayo ng relasyon at connection sa ating mga anak. Di madali, maging magulang, lalo sa panahon ngayon. So we want na, of course, understand yung sitwasyon nila.
6: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako, si Bombo Jodel Rosas Doliaga. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
2: Diyan naman sa bagay ng Central Visayas, Buhulanong nag-rank 7 sa August 2026 Medtech Licensure Examinations, nakataon sa paglilingkod sa ating bansa. Aspiring top-notchers, sinimok na huwag limitahan ng pinagmulan ang pangarap. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu.
8: Napatalon sa tuwa ang isang Buholano matapos malaman na nag-rank 7 siya sa August 2026 Medical Technologist Licensure Examination. Si Jairus Kent Soria, natubong San Miguel Bohol at nagtapos bilang magna cum laude sa Southwestern University, ay nakakuha ng 91.70% rating. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Soria, sinabi niyang buong araw siyang kinabahan habang hinihintay ang resulta dahil naantala ang paglabas nito. Aminado pa ang 22 anyos na matapos ang board exam na walang kanyang pag-asang mag-top dahil sa hirap ng exam. Gayunpaman, ipinagdasal pa rin umano niya ito. Ibinahagi din niya na para makapag-focus sa review, nag-deactivate siya ng halos lahat ng kanyang social media accounts at nagsakripisyo rin ng oras kasama ang pamilya. Nagkaroon din umano siya ng problema sa pagtulog ngunit pinili niyang patuloy na bumangon at mag-aral. Bilang isang nagmula sa probinsya, mensahe ni Soria sa mga aspiring top-notchers na huwag hayaang limitahan ang kanilang pinanggagalingan, ang kanilang mga pangarap.
9: Your environment doesn't dictate your reach. You're capable of doing so much more. And sometimes it takes an amount of delusion or faith to be here. Just believe that you're capable of doing so much more.
8: Samantala, inialay naman ng Buholano ang kanyang tagumpay sa kanyang pamilya, mga guro at lahat ng naniniwala sa kanyang kakayahan. Sa kabila ng mahamon sa profesyon ng medtech sa Pilipinas, kabilang ang mababang sahod at mabigat na workload, nais pa rin ni Soria na maglingkod sa bansa.
9: I have my options, pero I think I don't want to go overseas because my heart belongs in the Philippines. Even though there's a lot of issues here in the country, I still think there's hope for the nation. I like to serve the Filipino people.
8: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
5: Natiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Masusubaybayan ang ating mga himpilan sa inyo pong mga lugar na nais na tutukan. Halimbawa, dyan sa bahagi po ng Mindanao, dyan sa Davao Region ay mapapakinggan at mapapanood ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines through Bombo Radio and Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, nandiyan naman ang Bombo Radio Cagayan de Oro, habang sa area ho ng Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Sok Sargent Region, Bombo Radio Jensan. At sa mga Ilonggo speaking sa parte ng Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Sa mga Chabacano naman, nariyan ang ating news, music, entertainment station ng Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombots Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
10: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
5: At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition ng Back-to-Back Winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapakinggan at mapapanood naman ang susunod na Bombo Network News mamayang ika-anim ng gabi hanggang ika-pito ng gabi. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
11: Star FM,
12: the best music station across the nation.
13: Kwelang-kwela ng mga DJs.
12: Ang galing sa information.
14: Fully digitalized. It's all for you.
15: Star FM across the nation.
16: Star FM number 102.7.
17: Basta Star.
18: Basta construction worker dito sa North Caloocan. Kahit anong tindi ng init at bigat ng trabaho ang hinaharap namin. Basta bukas ang radyo at nakatutok sa 102.7 Star FM, walang pagod na hindi kakayanin.
19: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
20: Star FM!
21: Star FM!
22: Star FM!
14: Star FM! It's all for you!
23: Star FM!
24: Sa palengke, may swerte!
25: May swerte? Sa palengke?
24: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
26: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
24: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
26: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
27: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
28: It's time to fiesta with Bet88.
29: Come dance with me.
28: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
30: It's always a party at Bet88.
31: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@agcor.ph.
14: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
15: The Philippines number one Star FM.
5: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisan mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa buka puluhan ng Pilipinas. Tatlong star minuto na makalipas ang alauna ng hapon, 103 in the afternoon.
32: Antonio Lambada.
33: Mga awiting mai-in love kayo.
34: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
33: Mga awiting para sa inyo.
34: It's all for you on Star FM.

0: Antonio Lambada.
1: Star FM, it's all for you. Like mo, share mo. Ara sa Star Nation, sa buong kabuluan ng Pilipinas. 15 Star Minuto na, makalipas ang alauna ng hapon. 1:15 in the afternoon. Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin. Na-enjoy ang ating mga tugtugan. Baga, unang set pa lang yan. Anyway, siesta mode kayo ngayon. At the same time, mga Star Nation natin na hindi makapagpahinga yung kanilang utak dahil iniisip pa rin yung kanilang ex o hindi naman kaya yung kanilang crush. O, hindi ka talaga makakapagpahinga niya. Lalo na yung tinatawag nilang the one that got away. Ang malaking katanungan, Star Nation, ang the one that got away ba? Isa ba tong tao o opportunity? Di ba? Minsan kasi kapag naririnig natin ang phrase na the one that got away, automatic nating iniisip yung ex natin, yung crush natin na hindi naging tayo, di ba? Pero pwede rin palang tumukoy etong phrase na to na the one that got away na tumukoy din sa opportunity na pinakawalan natin dahil sa takot. Hindi naman kaya pag-alinlangan o kakulangan sa tiyempo. Minsan nga, mas mabilis pa nating mamiss ang tao kaysa sa deadline ng opportunity. Pero wag lahat ng nawala, dapat tabulin, Star Nation, ha? May mga taong umalis, di ba, para magbigay diin na may mas bagay para sa'yo. At the same time, may mga opportunity din na nagtuturo sa atin kung paano maging mas handa sa susunod. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, bago sabihin na siya na sana, tanongin muna ang sarili. Sino ba yan? Tao ba talaga siya o pinagsisisihan mo lang na hindi ikaw sumubok? So, yung the one that got away na yan, mapatao man yan, or di naman kaya yung opportunity na na-miss natin, at least kahit paano, meron tayong lesson na nakukuha. The next time, kapag dumating na ulit ang isang bagay, at naman kaya isang tao, huwag tayong matakot na sumubok. Dahil malay mo, yan na pala si Forever. Anyway, my way, Star Nation, kasama niyo na yung lingkod pa rin eh. Oo, na kanina hyper, ngayon naman medyo ano na tayo, laid back. Laid back! Asawa nyo ba rin po, Star DJ Antonio Lambada, ang alas tres ng hapon eh. Sa programa It's All For You the afternoon naman eh. Siyempre dito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM, It's All For You. Like mo, share mo. Adabianan, Michael Pangilinan, True Fade, Lonnie Hall, and Stephen Bishop. Ito pa rin sa inyong himpilang pinapakinggan.
2: 102.7 Star FM.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
5: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
6: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
7: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
8: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.

102.7 Star FM. It's all for you. Like, more, share, boom. Araw sa araw, Star Nation, Cebu, Kabuluan ng Pilipinas, 37 star minuto na. Makalipas sa alauna ng hapon, 1:37 in the afternoon. Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin na back to work na. Pero busy pa rin sa kanilang mga cellphone. Dahil siguro sa check out dito, check out doon. Dati kapag ano, di ba? Dati di pa uso yung mga online shopping eh. Mas napapadala sa bilhin natin kapag may mga sales eh, di ba? Oh, sa mga mall. Eh, ang tanong ba dyan, Star Nation, eh, sale ba talaga? O napabili ka lang? Magkaiba yung dalawa, ha? Yung tipong yung pumasok ka sa app para tingin-tingin lang, tapos pagkalabas mo, aba, may 3 parcel ka na. Tapos meron pang 5 notification na out for delivery. Iba din, ha? Parang akala ko lang, ano lang, ha? Add to cart lang, ha? Tumutuloy sa checkout. At isang tanong sa sarili na sino ba yung gumamit ng account ko? Hindi mo na namalayan. Minsan kasi, Star Nation, minsan hindi naman talaga natin kailangan ng item. Ang problema, aminin nyo sa idea, nadala lang tayo

0: tayo sa mga salitang limited time offer. Last two pieces. At ito yung pinakaano talaga, napapahila tayo. Free shipping. Kahit ang totoo, mas malaki pa ang ginastos natin para nang makuha ang free shipping. Ay nako, Star Nation, ha? Bago mag-check out, subukan mo nang tanungin ang sarili mo, ha. Bibilin ko ba ito kahit walang sale? Kung ang sagot ay para nag-aalanganin ka, yung parang o di naman kaya baka ang tunay na naka-discount ay ang ipon mo. Mas masarap pa rin, Star Nation, ang pakiramdam ng may parcel ka at may natitira pang pang-food trip. Ganda, nandun yung pang-gas at pang-gastos hanggang sa susunod na payday. Yun yung masarap, Star Nation. Ha? Ang pinakamasakit lang, meron kang ang parcel, pero sa mga susunod na araw, nga. Kaya sure nyo na muna, Star Nation, ha, na okay yung mga bagay-bagay bago ka mag-check out yan sa mga online shopping. Right? Di ka naman pinipigilan eh. Malaya ka naman, pero tinutulungan ka lang para hindi ka mabaon sa utang. Kasi kapag ka pumasok na, Star Nation, yung umutang ka para lang may pambayad ng parcel, o di naman kaya, ito yung matindi. Kapag numati yung parcel mo, nagtatago ka na kay Manong Rider. Yun na yung sign na medyo masama na yung pagkaka-check out mo, ha? Ara, Star Nation, subukan buluhan ng Pilipinas. After the post, Star Minuto na, makalipas sa kalauna ng hapon. 1:40 in the afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating matugtugan. Ha? Ako mas matindi ang ginagawa ko kapag may parcel ako, sa katrabaho ko pinababayan. Tapos, matagal na, nakalimutan na nila na may utang ako sa kanila. Huwag nyo gagawin yun, ha? Huwag nyo gagawin yun, mapawang professional lamang gumagawa. Anyway, my Star Nation, dire-diretso na po ating matugtugan sa programang It's All For You the Afternoon. Dito pa rin, sa inyong hipinan ng atid ng music, entertainment, trivia, news and information, tayong 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
5: Mmm! Holiday!
4: Almusal linamnam.
5: Good morning!
4: Pagtanghalian.
5: Uy, may birthday ba?
4: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
5: Wow! Palo cebuana!
4: Hapunan linamnam.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: It's all for you.
5: 102.7.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Antonio Lambada.
1: Star FM, it's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Para sa Star Nation sa buong kabuuan ng Pilipinas, 33 star minuto na makalipas alas 2 ng hapon, 2:33 in the afternoon. Hello po sa lahat ng Star Nation natin na napikon ngayong hapon na ito. Yung tipong patapos na yung trabaho mo, doon ka pa napikon. Ay, naka, para po sa mga madaling mapikon, ha? Konting ingay lang. Diba? Naiinis ka agad.

0: mainit pa ang ulo mo. Kasi kapag sinabayan mo agad dyan, Star Nation, meron kang masasabi na hindi mo naman sinasabi. Pero dahil nga sa mainit ang ulo mo, eh nasasabi mo yung mga bagay na nakakasakit. Malaking tulong din ha, ang paghinga ng malalim. Ha? Dahil ang sa, kumbaga, malaking ano rin yan, refresh sa iyong katawan. At syempre, malaking tulong din ang sapat na tulog at regular na exercise. Para mas maayos po yung inyong pag-manage ng inyong stress. Kaya sa Western Nation natin, ha? Hindi lahat ng bagay ay kailangan patulan. Minsan, mas maganda yung deep breath kaysa deep argument. Kasi ang pagpipigil sa sarili o pagpipigil sa inis, eh hindi po yung kainaan. Ha? Sign yan na marunong kang mag-control ng sarili mo. Ang pwedeng patulan, yung crush mo. Yeah. Yun ang magandang patulan. Kumbaga ligawan. O, yun yung word na patulan. O, baka iba na naman yung word na nasa isip mo. Pero Star Nation, para naman makontrol mo ang iyong sarili. O, kumbaga, like for example, naiinis ka. Gumawa ka ng pagkakabalan mo. Ano yung mga pwede mong pagkabalan? Yung tipong worth it. Ang pagsali sa ating promo. Ayan. Siyempre, ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premi na. May cash pa. Kung saan Star Nation, 9 million pesos total prizes sa ating pinamimigay nationwide. O ito para mas lalo ka ma-excite na dahil nalalapit na po ang ating grand draw. It's gonna be on next Saturday, September 5, 2026. Na kung saan nga ako sa ating grand draw. Eh dito nga po sa Metro Manila, guaranteed na po dito sa 102.7 Star FM na mayroong mananalo ng 25,000 pesos cash, 50,000 pesos cash, at 10,000 pesos cash. O, di ba? At syempre, bukod dyan, Star Nation, eh muling magpapamigay nga po ang Bombo Radio Philippines na tumataking ding na 1,000,000 piso! Kaya naman sa mga Star Nation natin, ha, tuloy-tuloy pa rin po ang inyong paghuhulog ng inyong mga entries. Sa mga nagtatanong kung ano ilalagay niyo ninyong week, kahit ano na po ha, from week 1 to week 7. Pili lang kayo kung lagay niyo yung bago ninyong sobre sa week 1, week 2, o kaya yung inyong lucky number, 7, week 7. Hanggang week 1, saka week 7 lang po ang inyong pong ilalagay. Ha? Kaya sa mga Star Nation natin, ha, sali-sali na po. Dahil unting kebot na lamang at malapit na ang ating grand draw. Ito po'y handog sa inyo ng number one and most trusted source of news and information, ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premi na may cash pa! O yan ang gawin mo, Star Nation, ha? Kaysa uminit, laging mainit ang iyong ulo. Pampakalma ang pagagawa ng entries sa ating promo. Yeah. Aras Star Nation sa buong kapuluhan ng Pilipinas, 38 star minuto na makalipas aras 2 ng hapon, 2:38 in the afternoon. Tuloy-tuloy lang po ating matugtugan dito pa rin sa inyong pinanaghatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star FM.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Young's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: Antonio Lambada.
1: Water 2.7 Star FM. It's all for you.
2: Lampa? Share mo.
1: O, sino dito yung ayaw pang muwi? O, kayo na lang. Wag nyo na ako idamay. Ayun na pa ako alas 4 madaling araw dito. Awin nyo na muna ako. Oras na rin sa Nation sa Bukang Buluwan ng Pilipinas. Tatlong star minuto na lang bago sumapin. Ang alas 3 ng hapon, 2:57 in the afternoon. Maraming thank you. Salamat mo naman sa Nation natin. Nakisama sa akin simula pa kanina madaling araw. Alas 4 madaling araw hanggang sa mga oras na ito. Nakakayanan dahil siyempre nandiyan kayo para sa akin. Ha? Sa mga Star Nation natin, mga merong nabaon na mga dagdag kalaman. Hoy, marami pa tayong share sa inyo ha, sa mga susunod na araw. But for now, oras na para magpaalam muna ang inyong lingkod at shout muna ang inyong happy birthday every day yung kapartner sa tawaran at DJ the Heart of sa Hagabal pa at Yami pa. Matay magkardigan, bukas sunod ha. Alas 4 madaling araw, wag alang ang alas 3 ng hapon. Yan sa ating mga programa. Yan, pero for the meantime, matabayan ang pagpatawad ng stress ng hapon. Susunod na po programa ang Afternoon Star Sweep. Makakasama niyo po ating nag-iisang bolero ng bayan, Star DJ German Bolero. Dito pa rin po yan sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: Star FM.
1: And here's the calling. Para po sa kanilang awiting, Wherever You Will Go. The music from 2001. Star DJ Antonio Navarro is my name. And music is Boggy. Star Nation, Star DJ German Bolero. Susunod na.

0: German Bolero.
1: Yes, sa mga mahihilig mag-TikTok dyan, alam na alam nyo yan. Alam nyo yung kantang yan. Ayan naman kayo pa rin na nakikinig dito sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 15 Star Minutes, makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:15 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time at isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan. Nagagandahan, mga nagagandahan, yan, nagkulang katuloy, di ba? Rawr! Nagagwapuan at super duper sa mga kasipagan lang talaga naman. Oh, oh! The Mall Star Nation natin all over the world. Welcome na po sa ating programang Afternoon Star Sweep. At ako po muna ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobulabulahin kayo hanggang alas 5 ng hapon dito po sa programang Afternoon Star Sweep. Kaya naman baliktugtugan na po tayo dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
5: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
6: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
5: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
6: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
5: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Star FM!
12: Star FM!
13: Basta radyo sa FM?
14: Alam na!

0: Juan Bolero.
1: One or 2.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 31 star minutes. Makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippines Standard Time. At ito sa mga oras na ito, nako, lahat po tayo ay nagulantang talaga sa kung ano yung nangyari o sa nangyari mismo sa bansang Nepal nitong umaga lamang. Ngayong araw sa atin, pero Wednesday po yan, nangyari sa bansang Nepal, diba? At Thursday nga ngayon. Kaya naman sa mga, ito yung kaunti, no? Kaunti pa lamang sa impormasyon na nalalaman natin patungkol sa disaster na ito, na nangyari dito sa Nepal. So, usually, or right now, mayroon na pong naitalang 160 na katao na kumpirmadong nasawi dyan sa disaster na iyan, at mayroon pa pong 1,500 na mga katao na nawawala pa rin po, no, dyan po sa Nepal at sa side na po ng China. Ayan. At syempre, ito nga po yung ilan sa mga nalalaman natin kung ano nga ba ang nangyari dito sa disaster na ito sa bansang Japan. So 8:40 ng umaga sa Nepal po, no? Oo, Nepal, sa mga ka-star nation natin, noong Wednesday, or Wednesday sa kanila pero Thursday sa atin, eh nagkaroon nga po ng flash floods or mabilisang pagbaha, no, at mudslides slash landslide ang nangyari po dyan sa bulubundukin or bundok, sa mga bundok dyan sa Nepal or Tibet border. At itong huge flood of water na ito, may kasamang mga putik, mga bato, ay nangyari po dyan sa Lendecola River Valley. At syempre naapektuhan po, no, yung mga village dyan, nasira po yung mga bahay at mga infrastructure. At yan po ay nakasira ng at least 19 na tulay and about 40 kilometers or 25 miles na mga kalsada ay naapektuhan din. So ano nga ba ang sanhi ng mudslide or flash floods nga sa mga ka-star nation natin dyan? Ayon sa mga opisyal, medyo hindi po nila inasa

0: malaking yelo, no, mountainous na yelo, ganyan. So hindi siya lupa kundi yelo, no, na malaki, glacier po yung bumagsak or nag gumuho. At kaya naman, nagkaroon po ng chain of events dahil dyan. So simula po sa glacier, tapos pagbagsak niya, nagsama na siya ng mga bato mula sa mga bundok, mayroong mga putik, malalaking bato, hanggang sa iyan ay mapunta, no, sa Lende River sa Tibet, yung ice rock avalanche, no, napunta yun dyan. At yung mga debris or yung mga tipak ng bato, tipak ng yelo, mga putik ay na-block, no, napunta dyan sa river. Kaya naman yung natural dam ay bumigay at nag-collapse. Kaya bumulusok, sabay-sabay na bumulusok puno yung tubig, yung mud, yung putik, yung mga malalaking bato papunta doon sa mga village, no, at river pa, mga kalsada, at nakasira nga po yan ng maraming mga bridges, no, or tulay dyan po sa lugar. May mga nagsasabi na yung pagbagsak ng glacier or yung pagguho ng glacier doon sa Himalayas, may mga nagsabi na yan ay dahil sa magnitude 4.4 na earthquake, no. Pero according sa United States Geological Survey or USGS, hindi po yun yung una nilang sinabi, pero ni-revise nila ito at kinorek nila dahil yung landslide umano ang nag-trigger or yung dahilan or yung nag-cause or yung cause ng magnitude 5.2 seismic event. So yung nangyaring landslide, yun yung sanhi, no, ng mag or paggalaw ng lupa sa lugar na iyon. At sa ating pagsasaliksik, ano, mayroon pong mga foreign or tourist, no, na nawawala pa rin hanggang sa mga oras na ito. According to a news source, mayroon pong 177 na Indian national ang nawawala. Mayroon pong 63 na Amerikano or United States national, United States America, Americans. And 34 na Australian. Mayroon pong 33 na United Kingdom nationals. At mayroon pong 25 na Canadian. So yan po, no, hindi po nila inaasahan, kasi kahit ako, no, nagtaka bakit ito flash floods, pero wala namang pag-ulan na naganap sa lugar na iyan. So yan nga po, no, madalas kapag bumibigay talaga yung dam or yung river, kung meron siyang harang, tapos biglang na sira ito, no, pwede talagang mag-cause yan ng flash floods and landslide, lalong-lalo na kung nasa mataas ito na bahagi ng lugar na iyon. Kaya ayan, ano, naku, umantabi tayo sa mga update papatungkol dito. At grabe, sa mga nakakita nito, no, sa social media ng post, parang hindi mo akalain, nakikita mo kasi mga nagtatakbuhang mga tao, kaya at yun, no, mismo, at na, kung alimbawa ngayon nalalaman natin kung gaano karami na yung naitala na namatay, ito po talaga ay kagimbal-gimbal na disaster, ano, na event na nangyari dito po ngayong taon. Kaya naman antabay tayo, no, sa ilan pang mga detalye patungkol dito, kung ano pang mga development, ano pang mga update. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, yan po ang kasalukuyan na nalalaman natin patungkol po sa kung ano ang nangyari dito sa bansang Nepal sa flash flood na kumitil ng halos 160 na katao sa mga oras na ito. Yan po, sa mga ka-Star Nation natin, malagtugtugan muna tayo dito po sa ating programang Afternoon Star Sweep right now. Check your time, 39 star minutes makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:39 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo,
2: Star FM.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay!
5: Hi, Mare!
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap

0: Ang pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
1: Kapit ka dyan!
0: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya. With Star Saya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
1: Kapit sarap, kapit saya. From Star Saya!
2: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Star Saya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Star Saya Oyster Sauce.
3: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: One or two points. May madaldal, oo. Nako naman. Pero syempre, kayo pa rin po'y nanginig dito sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 26 Star Minutes, makalipas ang alas 4 ng hapon or 26 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, live na live tayo right now sa mga oras na ito, as in ngayon. No, sa ating Facebook at sa ating YouTube channel, lalapin mo lang 102.7 Star FM Manila. At syempre, magbibigay-biyaya na naman tayo ngayong hapon dahil isa po ang ating mapapalakpakan na naman ng mga mapapalad kong palad. Ang mag-uuwi po ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan naman yan, kaya hindi ka nalugi. Hindi ka malulugi dito. Kaya naman, pumunta ka na sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Again, 102.7 Star FM Manila. Ako, meron tayo dyan ang mga inihandang reaction button. So, pindutin mo yan dyan sa ibaba. Kahit ano, pindutin mo na. Bilisan mo. For more chances of picking, yes, papipili ka. And of course, share button natin dyan, i-share mo na ito. Dali, for more chances of picking. At syempre, comment mo ang iyong hula dito sa ating letra na sasarguhin ngayong hapon. I-flash natin yan right now. Binobola na. Ayun! Eto na nga mga kababayan ng ating huhulaan sa hapon na ito sa ating Bulahan Time sa letrang B. Mga kababayan, anong tawag sa tradisyong ito sa Pilipinas? Na nagsisimula sa letrang B, kung saan tulong-tulong na binubuhat ng mga mamamayan ng isang bahay kubo papunta sa bagong pwesto nito. Ay, ano ba ito? Naku, dapat meron kong hula. Ang ating clue, di mo alam yan, ganon. Kasi wala kayo niyan sa barangay nyo. Chismis yung inaatupag nyo dyan. Makasarili kayo. Charot lang. Ano ba itong spirit na ito? No? Ito yung tradisyon talaga na spirit sa mga komunidad. Diba? Dito sa Pilipinas at sana. At feeling ko naman, meron pa rin naman ito. So ano bang hula mo dyan? Alam mo na yung teknika natin para mapili ka? Oo, isa pong pipili natin. Mapalad na mapipili ng mga mapapalad kung palad na mag-uwi ng 1 million. Napalakpakan na may kasamang hiyawan. Ikaw na ba iyan? Ito po ang ating una sa mga pwede mong kopyahin. Oo, dahil meron tayong mga sumagot na. Mga unang nagkomento ng kanilang mga sagot hula sa ating Bulahan Time ngayong hapon. Ay, grabe yan, no? Ito sabi dito, bayanihan, banig. bayanihan. Ay, ano pa ba iyan? Bayanihan din. Sabi dito, naku, yun ba yun? Butanding. Naku, char lang daw. Bayanihan, Fernando po. Bayanihan po, natawa ako sa B, Bukol. Meron ba? May nagsabing ganon? Bayanihan. Ito, bayanihan din ang kanyang sabi. Oo. Bayanihan, babaero. Naku naman. Babaero daw. Sinong may sabi? Ano to? Bayaran, mga utang. Ay nako, due date na naman daw ng buwan. Ito naman, ano to? Bubukiskit. Ano yun? Ano na naman yan? Oo. Ito naman sabi dito, babaero, bayaran, bayad at bukol-buko. Kenopya na talaga. Bayan, bayanihan. Ito, bonggahan, baysampagita. Bangayan po, nakunam. Bungalow. bayanihan. Ito, bayanihan din. Bayanihan. Pinigyan nyo naman mag-comment. Information about the information. Ayan ako, meron ba? Meron ba kayo nakita dyan na parang, ay, isa yun? Ako naman, ano kaya iyan? Ako, i-comment nyo na yan sa ating social media accounts sa Facebook Live natin sa 102.7 Star FM Manila at ganun din sa ating YouTube channel. Dahil isa po ang mapipili natin na mapapalakpakan ng mga mapapalad kumpala na mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. I-flash natin right now ang inyong hulaan sa ating Bulan Time sa letrang B. Anong tawag sa tradisyong ito sa Pilipinas na nagsisimula sa letrang B kung saan tulong-tulong na binubuhat ng mga mamamayan ang isang bahay kubo. Oo, papunta sa bagong pwesto nito. Ano kaya iyan? Meron ka bang hula? Ako, i-comment mo na yan sa ating live streaming ang ating clue. Hindi mo alam yan. Hindi mo alam yan kasi wala nga sa barangay nyo yan. Oo, walang ganyan. Makasarili kasi kayo. Charot lang. Iniisip nyo, buhay nyo lang. Diba? Na ganun din naman, di ba? Dapat. Pero wala kayang ganito. Naku, nagigigil ako sa inyo. Charot lang. Meron pa ba? Meron pa naman. Feeling ko meron pang ganito sa ating bayan, sa ating komunidad, sa ating barangay. Yan naman, kung ang iyong sagot ay, eto na, i-reveal na natin ang tamang sagot. Kung ang iyong sagot ay bayanihan, ikaw ay may tama. Congratulations sa lahat po ng mga sumagot ng tamang sagot. Pero sa mga sumagot naman ng maling sagot, mas congratulations. Dahil mas meron kayong chance ang mapili natin ngayong hapon na eat you. Yes, yan po ang ating teknika. Ang bayanihan nga po, isang Pilipinong kultura na talaga yan. It's a term, terminology, na ibig sabihin, ipinamumutawi no, yung spirit ng community or communal unity. Diba? Kooperasyon at yung mutual aid nga na sinasabi. So, bayanihan, no? From bayan, na word, na ang ibig sabihin ay town, bayan, ganyan, nation, komunidad. Diba? Pero ang literal na meaning naman ito, being in a bayan. So, nasa bayan ka lang naman, diba? Hindi ka na nga lalayo. Yun na nga lang yung tutulungan mo. Charot lang. Diba? At syempre, ito po ay yung tinatawag nga na volunteering, no? Para tulungan yung kapwa mo mamamayan, no, kung saan man kayo nasa isang lugar. Tapos dati kasi, no, yun yung ginagawa para sa relocation na tinatawag. Diba? Dahil ang mga bahay naman nila dati ay yung mga bahay kubo lang. Diba? Tapos nakataas. Diba? Pag pinapadrawing ka nga ng community nung kinder ka, ganyan ka magdrawing ng bahay kubo. O ako lang. Diba? Yung parang ganyan, square, tapos triangle sa taas, tapos merong hagdanan sa ibaba. Diba? Very bahay kubo. Diba? At kayang-kaya yan ilipat at buhatin ng mga mamamayan. Diba? Kapag lilipat sila ng lugar, ganun lang yon, tulong-tulong. It's called, ang tawag dyan ay bayanihan. So usually, wala yung bayad, wala yung involvement ng kahit anong pera. Pero sa ngayon, no, ngayong panahon, 2026, tinatawag na ring bayanihan yung tulong-tulong, relief operation sa mga sakuna, volunteerism, diba? Tulong-tulong. Kapag nagtutulong-tulong kayo paglilinis ng creek, ng kanal, ng kaguba,

0: Yeah.
1: Ayan, mula Wintan sa Cavite po, happy. Oy, oo nga. Dapat pupunta kami dyan eh. Nalimutan ko lang. Dyan ako binanganak sa Tanza Cavite, sa Tres Cruces. Yan. Diba? Galos. Ayan. Babaero. Nako, Felix, babaero ka daw. Gardenville, nako naman. Totoo ba yun? Ayan na, happy fiesta nga. Yan, sa Mulawin, Tanza, Cavite, Galos Maria. Kababuyan. Hoy, wag naman ganyan. LC! Okay na ba yun? Lasyang pakisayo. Sino yan? Burara daw. Bungrot. Ano yun? Wala na, sir. Wala na. Ay! Ayan, ako, patingin nga, Bayani, bagong baryo. Ayan, bakit po walang, ano to, walang new comments. Microphone ang makita. Secret, hanapin mo kung nasaan. Diba, hanapin nyo yun. Good afternoon, new comments. Good afternoon na lang sa iyo dyan. Ayan, hindi ko na siya nakikita. O, driver daw nila, Michi. O, hello sa iyo dyan. Hello. Good afternoon. Ayan, maraming salamat. Eto na nga, meron na tayong napili ang ating papalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Ang mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang iyawan. Eto na nga sa Waka Star Nation natin ang ating napili. Congratulations, Rosita Incienzo, sa iyong sagot na bayaran. Yes, dahil kanina lang nakita ko lang yung ano, unpaid, parang reminder, Meralco bill. Nakita ko sa email, totoo yan. Nako, congratulations. Kaya naman, tanggapin mo itong 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan dahil ikaw ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Eto na! Congratulations! Ayan sa mga Star Nation natin. Ako, marami pa tayong mga sasarguhin sa mga susunod na pagkakataon. At syempre, nako, kung ikaw ay meron pa rin talagang gustong i-comment dyan sa ating live streaming, i-flash natin right now yung mga umahabol ng comment. Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook po yan at sa YouTube. Oh, perfect na perfect. Diba, marami pa, marami. Alam mo na yung teknika natin dito sa Bulan Time. Kaya dapat hindi na yung pinapaalala sa iyo. Mamaliin mo ang sagot. Para ano lang tayo dito. Maraming salamat. Ayan, Bahay Aliwan from Taytay. Nako naman. Hello sa iyo dyan. Sige sir, ibaba natin. Ayan, Tanza, karin po ba? Pwede po makita sa personal. Siyempre naman, pagpunta ako dyan, oo. Taga 13 kasi, 13 yung ate ko, oo. Pero yung tita ko sa Tanza, ayan. So, kita-kits tayo dyan. Buraot. Hello sa iyo, lasyang pake. Oo, bakit wala siyang paka? Anyways, maraming salamat sa lahat po ng mga nandyan po sa ating live streaming. Keep on reacting. Nadaming tayong reaction button dyan. At share nyo po itong ating live streaming. At, syempre, i-comment mo kung ano gusto mong i-comment dyan. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Afternoon Starship. Pumunta po kayo sa radyo. Ipihit nyo po yan sa 102.7. Right now, check your time. 39 star minutes past the hour of 4 in the afternoon. 4:39 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Dito pa rin po yan. Sa himpilang inyo palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta. Bringing

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Talagang walang tigil ang pamimigay ng papremyo. Ako si Judy Buhat ng Sampaloc, Manila. Ang winner ng major prize na 4,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026 week 7 noong August 22, 2026. Maraming salamat sa 4,000 pesos cash prize. Gamitin ko po ito sa pagtulong sa mga pamangkin ko at pinsan. Maraming salamat po sa ginamit na sponsors na Sarsaya Oyster Sauce. Mabuhay po ang lahat ng sponsors ng Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star.

0: grande. Bolero!
1: Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 4 na star minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. 5 or 4.56 in the afternoon. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. Sa mga oras na 8-2, naku, magpaalam ka na. Sa programang Afternoon Stars, pero magpapatuloy tayo sa ating bandingan, balahan at samahan dahil sasamahan pa rin kita sa susunod na programa sa Wildlife Zone na. Ako po ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kaliti, Star DJ German Bolero, ang DJ nga na palaging sa sargo ng inyong mga kaliti. Tandaan naman, charot lang. To formally close the program, here's Honor Society. With our song, Where Are You Now? So saan ka na ba? Diba? Sabi mo naman. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon!

0: FM.
1: The best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Ano pa man ang estado ng puso mo ngayon, may kantang nakalaan para sa'yo. Nandito kami para samahan ka sa bawat tibok, kilig at hugot ng iyong puso. Mula sa mga kantang nagpapangiti sa'yo tuwing naaalala mo siya, hanggang sa mga linyang magpapagaan ng iyong loob. Ang soundtrack ng pag-ibig mo dito sa Metro Manila, mapapakinggan sa 102.7 Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
8: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
10: Star FM!
11: It's time to fiesta with Bet88!
12: Come dance with me!
11: Experience award-winning Bet88! Secure and fast gameplays with 24/7 customer support!
13: It's always a party at Bet88!
14: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
15: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
4: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
15: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
16: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
17: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
18: 102.7.
3: Philippines number one Star FM.
4: German.
2: Look out!
4: Bolero.
17: Welcome to the Rocker's Paradise. Twilight Zone.
3: Twilight Zone on Star FM.
17: Twilight Zone on Star FM.

0: Inyong napakinggan, Awiting LSC. Mula po yan sa bandang River Maya. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapulauan ng Pilipinas, 17 Star Minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:17 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ito na nga, welcome na. Mabilisan lang para ma-enjoy pa natin ang ating mga tugtugan dito. Welcome na sa ating programang Twilight Zone with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Yan. At syempre, eto na. Let's enjoy this moment with more songs na napakaganda. Ako, paborito ko tong programang ito. Ano man, baliktugtugin na tayo agad. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 is Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: The Long Run by Eagles. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 Star Minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:32 in the afternoon. Ay, yan pong ating Philippine Standard Time. Ito na nga, hindi na natin papahabain pa in the long run. Ganun ba yun? Ganun ba? English kasi hindi ko gets. Ay, pero kapag sinabi, pag bandang Eagles ha, wala daw yung the. Eagles lang talaga, hindi the Eagles. Magagalit sa'yo yung ano, may-ari. May-ari. Ay, ito na nga. Eto ha, nako, kasi syempre hindi na to tatagal pa. Ako na nagsasabi sa iyo kasi nga, Grand Draw na! Yes, malapit na po ang Grand Draw ng Swerte sa Palengke 2026. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Over 9 million pesos. Ang total prizes nating ipamimigay nationwide dito po sa ating papromo dahil ngayong taon po ay 60th anniversary ng Bombo Radio Philippines. Ayan naman, nako, ako na nagsasabi sa iyo para hindi ka magulat na sabihin mo, la, Grand Draw na. O eh, dapat, naku, hindi ka nagpapatumpik-tumpik. Diba, dapat hindi ka na nagdadalawang isip, i-go mo na yan. Sayang yung mga proof of purchase mo dyan. Diba, yung inipon mo na proofs of purchase. Kaya naman, eto na ang mga naghihintay sa iyo sa ating Grand Draw. Sa September 5, 2026 na po yan, Sabado, next Saturday na po yan, magpapamigay po ang Bombo Radio Philippines ng guaranteed prizes sa 25 key areas na may Star FM at Bombo Radio. Ibig sabihin, 25 na lugar sa buong Pilipinas ang meron pong mag-uwi sa kanila ng guaranteed prizes. Ibig sabihin nga, dito sa Metro and Megastar Manila, meron pong guaranteed prizes. O, ito na nga para hindi na tayo ma-eme pa dyan. Ito po ang ating third prize. Meron pong mag-uwi dito sa Metro and Megastar Manila ng 10,000 pesos cash. Siyempre, ang ating second prize, meron pong mag-uwi dito sa Metro and Megastar Manila ng 15,000 pesos cash. And of course, ang ating first prize, may mag-uwi dito sa Metro and Megastar Manila ng 25,000 pesos cash. Ayan na, ibig sabihin, no, dito talaga sa Manila, meron talagang mag-uwi niyan dahil guaranteed prizes yan sa 25 key cities sa buong Pilipinas. Eto pa, hindi mo kakayanin, malay mo, dito na po yan sa Metro and Megastar Manila. Muli po magpapamigay ang Bombo Radio Philippines na tumataginting na 1,000,000 piso! Ayan ang grand prize natin sa ating Grand Draw na magaganap na po, no? Sa September 5, 2026. Kaya naman, sali na po kayo. At huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Malay mo, ikaw na yan. Ito po ang promong handog ng number one and most trusted source of news and information. Ito po ang Swerte sa Palengke 2020.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Ay, nako, kahapon. Ay, kumusta nga ba, no? Kamusta na yung mga nandyan po sa may Pasay City? Oo, ano pa rin ba dyan? Mabuhangin. Dust in the wind kayo dyan. Nako, may mga nagsasabi na galing daw yan sa recreational, yung recreational tuloy. Reclaimed area dyan sa may, Manila Bay, ha? Manila Bay o Laguna Bay? Ay, nako naman. And anyways, inyo pong napakinggan, Dust in the Wind. Muna po yan sa Bandung, Kansas. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong 7 star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:53 in the afternoon, yan pong ating Philippine Standard Time. At eto na nga, magpapaalam na tayo sa ating programang Twilight Zone. It's an hour na nakasama, nakabandingan, nakabandingan, nakabulahan yon. Diba? Para sa mga folk, rock, and country music. Twilight Zone. Ay, nakikinig daw sa Mandaluyong ang aking parents and ang aking tito na nandyan. Ayan, halo-halo sa inyo dyan. Ano ba sabi ng nanay ko? Wait lang. Sabi niya, nakikinig kami ni Tito Freddy mo. Hello, Tito Freddy! From Masbate, ayan. Susunod na po ang programang Bombo Network News. Yan po ang back-to-back news program or best news program, no, sa Catholic Mass Media Awards. Kaya naman pwede nyo po yung mapanood sa Facebook, no, sa ating page 102.7 Star FM Manila, ang live streaming natin. And of course, sa Bombo Radio Philippines channel sa YouTube po yan. But for now, ako po inyo nakasama, nakapandingan, nakabulan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Magpapaalam muna pero magbabalik tayo later style hanggang madaling araw tayo. Before we close the program, here's Mr. Mesta. Mr. Mesta. Mr. Mister with their song Broken Wings. Ito lang po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Huwebes, mga kabombo, Agosto 27, 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan mamayang Liberal Party binatiko si Senator Robin Padilla sa maling konteksto umano ukol sa paggamit ng alias ng mga bayani ng Pilipinas. Si Senator Padilla, mas pipiliin na rin umanong manahimik. Mga reforma ng Anti-Money Laundering Council sa pagtukoy naman sa mga suspicious bank transactions matapos ang flood control scandal, kinwestiyon dyan sa may mataas na kapulungan. Ang Department of Justice natanggap na rin ang inihayang reklamo ng Philippine National Police laban ho dun sa may-ari ng baril kaugnay ng naganap na pamaril sa may Zamboanga City. Samantala, ang contingency plan nakahanda para sa halos 200,000 mga Pilipino dun sa may Taiwan sakali daw hong sumiklab ang krisis sa giyera ron. Abangan din sa ating provincial report, jail officer ng Ormoc City Jail nakuhanan ng hinihinalang ilegal na droga habang naka-duty. Sa balita sa Bayong Dagat naman, trial para sa mga mastermind sa 911 attack, itinakdayan sa 2028. Ito ng katawan naman na sa wihag abang mahigit 50 o 150 ang sugatan sa pagsabog sa isang planta dyan sa may Russian Far East. At sa sports news, abangan din mamaya ang magkapatid na Serena at Venus Williams nakakuha ng women's doubles wildcard entry sa US Open. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Naglabas ng bukas na liham ang Liberal Party para kay Senator Robin Hood Padilla upang biglang linaw ang paggamit ng mga bayani ng Pilipinas ng kani-kanilang mga alias noong unang panahon. Gihit ng partido, may mga alias talaga mga bayani at mga lider ng ating kasaysayan at walang isyu sa paggamit o pagkakaroon ng mga alias. Marami sa kanila ayon sa partido ay gumagamit ng pseudonym habang nagsusulat at kumikilos nakipaglaban para sa kalayaan at sa kasarilan ng Pilipinas. Ngunit nanindigan ng partido na hindi kailanman nagtago ang mga ito sa kanilang mga alias para makatanggap ng confidential funds. Tanong pa ng partido kay Padilla, ginamit ba nila ang kanilang mga alias para pumirma sa acknowledgement receipts ng pondo ng bayan? Ginawa ng Liberal Party ang bukas na liham kasundyan ng mga pahayag kahapon itong si Senator Padilla habang nasa kasagsagan ng kanyang interpellation kay Counsel for the Prosecution, Attorney May Divina Gracia, kung saan sinabi ni Padilla na maging ang mga bayani at mga rebelde sa bansa ay gumamit din ng kanilang sariling alias. Nanindigan din ang Liberal Party na ang mga bayani ay gumamit ng mga ito habang nakipaglaban para sa bayan, hindi para magtago sa pananagutan at ito umano ang malaking pagkakaiba. Kabilang dito ang mga sumusunod na alias. Jose Rizal bilang si Dimasalang, si Andres Bonifacio bilang si Agapito Bagumbayan, si Emilio Jacinto bilang Pinkian, si Marcelo H. Del Pilar bilang Plaridel, Antonio Luna bilang Tagailog, Emilio Aguinaldo bilang Magdalo at Ninoy Aquino bilang Marshall Bonifacio. Samantala, sinabi naman ni Senator Judge Robin Padilla na may mas pipiliin niyang manahimik na lamang daw kaysa patulan ang batikos ni Lanao del Sur Representative Zia Luntuadiong sa kanyang paghahambing sa mga alias ng mga bayani at sa mga pangalang lumitaw bilang umunoy beneficiaryo ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa isang pahayag, sinabi ni Padilla na personal niyang kaibigan ng pamilya na Diong at itinuturing niya itong kapatid sa Islam. Nagugat ang batikos ni Diong sa pagtatanong ni Senator Padilla sa impeachment trial kay Private Prosecutor May Divina Gracia. Ukol yan sa paggamit ng mga bayani ng mga alias gaya ng May Pag-asa, Siling Labuyo, Dimasalang at Magdalo. Inihalin tulad din ito ni Padilla sa mga alias na lumitaw sa mga dokumentong nilalaman po ng confidential funds ng Office of the Vice President. Gihit ni Adyong, insulto sa alaala ng mga pambansang bayani ng Pilipinas ang naturang paghahambing dahil ginamit ang kanilang mga alias noon upang itago ang kanilang pagkakilanlan habang lumalaban sa mga mananakop. Kabilang naman sa mga pangalang binanggit sa issue ng Office of the Vice President, confidential funds, itong si Mary Grace Piatos, ang apelyedong Pagong, Pusa, Belat, Miko Harina, Andilim at Ngitngit. Inino naman ni Senator Judge Bamakino na bagamat gumamit ang alias itong si Marshall Bonifacio sa itong kanyang tiyuhin na si dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., walang confidential fans ang dating senador at hindi kabilang ang pangalan nito sa mga acknowledgement receipt ng naturang pondo. Samantala, naniniwala naman ang batikang abogado na si Attorney Egon Cayosa na lalo pang nalantad ang umuloy partisipasyon ni Vice President Sara Duterte sa mga nangyaring irregularidad sa kanyang mga opisina. Ito'y kasunod na rin ang pagtetestigo ni na dating Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Secretary Limuel Ortonio sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Attorney Cayosa, napaamin ng House Prosecution Panel ang dalawang opisyal na may mga naganap na irregularidad mula sa pag-encash ng intelligence funds hanggang sa disbursement ng pondo patungo sa mga recipient o mga tumanggap. Maging ang mga pangalang nakalagay sa mga naturang resibuan niya ay lumalabas din na questionable. Ayon kay Cayosa, kung hindi maipapaliwanag ng maayos ng defense sa mga irregularidad sa inilantad ni Ortonio at Acosta, matiling legal presumption na maaaring naggamit ang mga naturang pondo sa personal na pakinabang. Ang naging testimonya ng dalawang opisyal, anya, ay nagpatibay lamang sa direct participation ni Vice President Sara sa mga naturang irregularidad, lalo na at marami sa mga dokumentong iniuugnay sa mga naturang aktibidad ay mayroon manong pirma ang pangalawang pangulo. Nagpapatunay din ito, anya, sa kanyang accountability bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas at pinuno ng dalawang opisina na kanyang dati at kasalukuyang hinahawakan. Tinukoy naman ng batikang political scientist na si Professor Antonio Contreras ang naging ruling ni Senator Chiz Escudero sa subjudicial rule bilang fair but too much o patas ngunit labis. Kahapon nga ay naglabas ang presiding officer ng ruling sa isyung sinasaklawan ng subjudicial rule tulad ng una pong online post nitong si Attorney Virgil Ligutan, ang paglalabas ng pahayag ng mga defense at prosecution counsel at ang pahayag ng mga senator judge ukol sa umuusad na kaso. Kalakip ng naturang desisyon ay ang babala ni Escudero para sa mga maaring kaharapin ng mga ito kung lumabag man sa naturang panuntunan. Ayon kay Professor Contreras, masyadong restrictive ang ruling ng presiding judge para sa isang impeachment court. Ipinunto ng political analyst na ang impeachment proceedings ay kaiba sa mga ordinaryong court cases at nangangailangan ng mas malawak na tugon o mas kakaibang approach. Tinukoy din niya ang tungkulin ng dalawang panig na inasahang dedepensahan ang kanilang punto at argumento sa paraang maipapanalo ang kaso ng kanilang kliyente. Batid umanon niya na may pangangailangang disiplinahan ng sinuman para sa mas mabuting asal, lalo na sa loob ng korte, ngunit hindi dapat niya tanggalin ang katotohanan ng impeachment trial ay isang political process. Kung mayroon man anyang grupo ng mga individual na dapat masigpitan, dapat ito yung grupo ng mga senior judges dahil sila ang kailangang magpakita ng kanilang pagiging neutral o pagiging impartial at pagiging objective. Dako tayo sa ibang mga balita. Diyan sa may bahagi pa rin ng mataas na kapulungan ng Senado, mga kabombo, yung mga reforma dun sa anti-money laundering council sa pagtukoy sa suspicious bank transactions. Kasunod pa rin po yan ng nabunyag na kapulungan. May update po dyan si Bombo Jello Aganan.
3: Bombo Genesis, kwinestyon ni Senate President Sherwin Gatchalian ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung ano ang mga reformang ginawa ng ahensya bilang head ng Anti-Money Laundering Council upang mas mapabilis na matukoy ang mga kahinahinalang control anomalies noong nakaraang taon. Tinukoy ni Gatchalian ang mga lumabas sa pagdinig ng Senate Luribon Committee withdrawal ng ilang contractor mula sa pondo ng Department of Public Works and Highways na kalaunan lamang natukoy matapos sumabog ang controversial Senate President kung paano ginamit ang 162 million peso na dagdag na pondo ng AMLC para sa pag-computerize at pagpapalakas ng sistema nito sa pagtukoy ng mga kahinahinalang transaksyon.
4: DSP plays a role in this fight against corruption, particularly through AMLAC. And through the investigations ng Senate, particularly spearheaded by Senator Lacson, nakita ho namin na napakadaming transaction na pumapasok sa banko, lumalabas sa banko, na hindi na didetect ng AMLAC. No? In fact, na-detect na yan, sumabog na yung corruption sa mukha natin. So because of that, during last year, through the efforts of Senator Lacson, nagdagdag ng 162 million to AMLAC to fully computerize its processes. So now my question, Governor, being the chairperson or the chairman of AMLAC, ano ba ang mga reformang ginawa ng BSP, no, to AMLAC in order to prevent this type of mega corruption from happening again.
3: Sa panig ng BSP, pinaliwanag ni Governor Eli Remulena Jr. na gumagamit na ang AMLC ng Artificial Intelligence at Advanced Analytics upang mas mabilis na masuri ang milyong-milyong covered transaction reports o CTR at suspicious transaction reports o STR na isinusumite ng mga bangko. Ayon kay Remulena, isa sa mga hamon ng AMLC ang dami ng mga reports na kailangang suriin. Dilinaw din niya na limitado ang kanilang kakayahang direktang silipin ang mga bank accounts dahil sa umiiral na bank secrecy law. Kailangan anaya muna nilang magkaroon ng sapat na basihan at humingi ng pahintulot sa Court of Appeals bago pa ma-freeze ang isang account.
5: So ngayon, meron na kaming kinukuhang AI na nakakatulong sa pag-analyze, na kakahanap ng mga red flags dun sa mga STRs at saka mga CTR. Ngayon, kung meron kaming makitang medyo suspicious, kailangan namin mag-file ng sa Court of Appeals, ng petition.

0: for a freeze ng pero kailangan ma ano eh ma mabusisi yung kailangan may predicate crime eh. Oo. Wala kaming power to dahil sa bank secrecy na silipin yung mga bank accounts mismo. Hanggang STR lang kami at saka CTR. Tapos pagdating sa Court of Appeals, pwede silang pumayag na i-freeze. Pwede rin hindi sila pumayag na.
1: Samantala, Bumbud Genesis, sa pagtatanong ni Senator Panfilo Ping Lacson, lumabas na 125 million peso lamang ang nagastos mula sa 162 milyong lagdag na pondo para sa pagpapalakas ng sistema ng Anti-Money Laundering Council. Pinaliwanag naman ng AMLC na bagamat ginagamit na ang artificial intelligence at advanced analytics, nasa developing stage pa rin ang sistema. Dahil dito, mangangailangan pa umano ang ahensya ng karagdagang pondo para sa hardware, software at pagsasanay ng mga tauhan upang lubos na maipatupad ang bagong sistema. Question din ni Lacson kung saan napunta ang natitirang bahagi ng 162 milyon peso, ngunit hindi na ito naipaliwanag pa ng malinaw ng ahensya. Sa halip, sinuportahan ni Lacson ang hiling ng AMLC para sa karagdagang pondo at iginiit na dapat sapat ang inilagay ng ahensya sa National Expenditure Program o NEP para sa susunod na taon.
2: Yes, po. So ang tanong ko, okay na kayo sa yung NEP, natugunan na yung kailangan ninyo?
3: As of now po, sir.
2: Oh, thank you.
3: Thank you, sir.
1: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Oraso natin 13 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Dako tayo sa ibang mga balita pagkakumbo tatlong taon na umunong naghahandang gobyerno ng Pilipinas para sa posibleng krisis sa may Taiwan Strait, kabilang ang contingency, manual at mga plano sa transportasyon para sa halos 200,000 mga Pilipino na maaaring mapektuhan sa isang conflict. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac, bahagi ito ng Whole of the Government Preparations na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunpaman, hindi muna ibinunyag ang detalye ng plano dahil sa security at confidentiality concerns. Hiniling din ng Migrant Workers Department sa Kongreso na itaas sa 3 billion pesos ang action fund nito mula sa 2 bilyong piso sa panukalang 2027 budget upang matiyak ang pundo para sa agarang repatriation sa oras ng krisis. Sinabi ni Secretary Cagdac na magiging mabilis ang tugon ng gobyerno dahil nakahanda na ang crisis o itong tinatawag na crisis manual at natukoy na ang mga kinakailangang resources. Habang ang migrant workers naman at iba pang ahensya ng pamahalaan ay patuloy na ipag-ugnayan para yan sa contingency planning kung sakaling ito'y mangyari. Samantala, inihayag naman ni Officer Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio na tanging si Vice President Sara Duterte at dating Security Chief Colonel Raymond La Chica na may alam kung paano ipinatupad at ginamit ang confidential funds ng Office of the Vice President. Sa pagdinig pa rin po ng impeachment court, sinabi ni Ortonio na alam ni Duterte ang implementasyon ng confidential funds bilang pinuno ng ahensya habang si La Chica naman ay may kaalaman doon sa preparasyon nito bilang security officer. Lumabas din sa pagtatanong ni Presiding Officer Chiche Escudero na maging si Ortonio at dating Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez, na kabilang din sa tatlong pinakamataas na opisyal ng tanggapan, ay walang personal na kaalaman kung paano aktual na pinamahagi at ginamit at maging ang pag-liquidate sa confidential funds ng Office of the Vice President. Samantala, usaping impeachment pa rin po tayo magkakabombo. Ang prosecution tinitignan po na magiging hostile witness itong si Attorney Michael Poa. Abang si Representative Renico naman kinwestiyon ng paghawak ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds na tila PR muna bago raw ho yung plano. May update po dyan si Bumbua Analy Soberano.
5: Tinitingnan ng House Prosecution Panel si dating Department of Education Assistant Secretary at Spokesperson Attorney Michael Poa bilang hostile witness impeachment trial ni BP Sara. Ayon kay House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong, mahalagang testigo si Poa sa issue ng confidential funds ng DepEd noong kalihim pa si BP Sara. Si Poa kasi umano ang isa sa mga opisyal na tumugon sa Audit Observation Memoranda o AOM ng Commission on Audit tungkol sa paggamit ng confidential funds ng DepEd. Sinabi ni Adyong, maaaring makatulong ang testimonya ni Poa para maipaliwanag kung paano hinarap ng DepEd ang mga audit findings at dokumento kaugnay ng pondo Inihambing ni Adyong Sipowal kay OBP Assistant Secretary Limuel Ortonio na nauna nang iniharap ng prosecution bilang hostile witness. Gayunman, sinabi niya ang impeachment court pa rin ang may pinal na kapangyarihan na magdesisyon kung qualified si Poa bilang hostile witness. Ang issue kasi ng DepEd confidential funds ay bahagi ng Article 1 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y maling paggamit, paglustay at irregular na liquidation ng confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Zia Alonto Adyong.
3: Well, without giving too much information because this have yet to be laid out in the open court, what I can tell you right now is the official designation of Attorney Poa when he was then the assistant, if I'm not mistaken, spokesperson and at the same time assistant secretary of then Secretary Duterte, also acting as his kung di ako nagkakamali is assistant chief of staff. No, Ortonio. Ortonio's official designation on the part of the OVP is assistant secretary, and so that's it. This direct counterpart in the DepEd was then assistant CS or assistant secretary Attorney Poa. So it was also Attorney Poa who responded to the AOM's letter. No, so yun po. Just without giving you how it will go. That would depend on the examination or direct examination ng prosecution po kay Poa.
5: Kinestiyon din ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co ang paghawak ni BP Sara sa confidential funds na tila pera muna bago plano. Ayon kay Co, lumitaw sa impeachment trial ang mga question sa physical at financial plans ng OVP, kabilang ang umano'y magkakapareho at malabong detalye sa mga dokumento. Sa testimonya kasi ni Limuel Ortonio, sinabi niyang walang confidential fund ang OVP nang maupo si BP Sara noong July 2022. Gayunman, humiling ito ng 250 million sa Department of Budget and Management wala pang dalawang buwan matapos. Naglabas din ang DBM ng 125 million para sa huling quarter ng 2022. Noong 2023 kasi nakatanggap pa ang OVP ng tatlong tig 125 million o kabuuang 500 million na confidential funds para sa nasabing panahon. Para kay Representative Go, dapat may malinaw na plano bago gamitin ang pondo ng bayan, pati maayos na accounting upang malaman kung saan talaga napunta ang pera. Iginiit pa ni Ko na may kapangyarihan ang Senate Impeachment Court na humingi ng karagdagang dokumento kung kinakailangan upang masuri ng buo ang issue. Pakinggan natin si Representative Rene Ko.
6: Naging gawain, pirma at mga kawalan ng plano ni VP Sara sa confidential and intelligence funds, does that constitute betrayal of public trust? So, yung measure na yon tinitignan natin at every turn sa paghawak niya ng kapangyarihan ng responsibilidad, paano niya ginalang yung tiwala na binigay sa kanya ng publiko? Pinag-iisipan, may plano po ba sa bawat request ng pera? Yung pera pagkatapos ay binibigyan ba ng audit report ng maayos at walang anomalya para po yung tiwala na yon ay hindi mawala? Yun po yung sukat at sinusukat natin si VP Sara at nakikita natin yung dami ng anomalya, no? At bumubuo na yung picture na yung argument ng prosecution na binali yung tiwala na ito.
7: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo.
4: Oras natin 19 minuto makalipas magkakabombo ang alas 6 ng gabi. Update pa rin po tayo sa House Prosecution Panel. Makakausap po natin ang isa po sa mga tagapagsalita ng naturang panel, si Representative Z. Alonto Adyong. Siya rin po ay nagsisilbing kinatawan ng 1st District ng Lanao del Sur. Magandang araw, magandang gabi po sa inyo. And welcome sa Bombo Radio Philippines, Representative Adyong, sir. Si Bombo Genesis po ito.
8: Magandang gabi po, Bombo Genesis. Magandang gabi po sa mga taga-subaybay at takapakinig din yung programa.
4: Thank you so much again for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo po'y napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko po kung may adjustment ang House panel after po nitong
9: ruling ni Senator Chis kahapon doon sa subjudicial rule, sir?
8: Well, definitely may magkakaroon po ng adjustment diyan dahil unang-una hindi na po ina-allow yung mga prosecutors natin na mag-engage into interviews tulad po ng mga nakita natin na nakarang mga weeks, no? Sila po ay nagsasalita, sila po ay pupwede, meron pong latitude to discuss matters that have been discussed in the court. So sa ngayon, medyo naging stricto po ang korte. But definitely magkakaroon po ng adjustment diyan. So far as the House Prosecution Panel, didiskusyonan po at magkakaroon po kami ng adjustment patungkol po sa magiging tagapagsalita kung kinakailangan ba ho ito magdagdag.
9: Possible, sir, na yung mga prosecutors natin ay mababawasan after ho nito or hindi naman po?
8: May possibility po yan. So hindi naman po natin sinasabi na yun po yung mangyayari. May possibility po na isa sa mga prosecutors ay maaaring magbitaw sa kanyang tungkulin bilang membro ng prosecution panel at siya na lang po ay matagdag bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. So we are not saying that that will definitely happen, but these are part of the discussion we are taking among ourselves, no, kung paano po mag-adjust doon sa direktiba ng impeachment court.
9: Mm-mm. Pero doon po sa pwedeng sabihin ng mga spokesperson ng House panel, sir, paano ho tayo mag-a-adjust dito? Or same pa rin ho ba yung lawak or yung saklaw ng ating po mga sinasabi lately? Same pa rin ba sa ngayon after nung ruling na yan?
8: Sa ngayon, kumuha po tayo ng actual na printed copy nung naging direktiba po ng impeachment court para po makita po natin, maintindihan natin ng maayos at mayroon po tayong reference doon po sa mga naging pahayag ng presiding officer, si Senator Judge Chichi Escudero. No? So, pero ang pagkakalam po natin, nung narinig po natin nung kanyang binabasa yung kanyang naging desisyon ng korte, ay yung mga House Prosecution ay yung House spokespersons na hindi naman pumatay yung kabilang ng mga prosecution panel ay merong freedom, no, or merong hindi saklaw nitong subjudicial, although may sinabi po siya yung SIPRA na kung saan itong mga abogado ay meron din silang certain limitations na magsalita ukol sa pinag-uusapan sa korte. So kaya nga po kumuha po tayo ng written copy para po natin mapag-aralan ito ng mas maayos at tayo po ang magkaroon ng ating proper, no, na course of action when it comes to complying with the directive of the court at the same time to also maintain our communication line to the people.
9: Mm-hmm. Dito po yung susunod na challenge, Representative Adjong Chen, no? Kasi kung medyo limited nga yung pwedeng sabihin ng either House at ng Defense, sa part ng House, paano ho natin magagampanan yung pagnanais ho ng House panel na mapag-aralan or magkaroon ng malawakang information campaign para mabatid ng public yung gumugulong na trial, ano? Sure.
8: Well, unang-una, klaro naman po yung pag-distinguish ng presiding officer doon sa mga spokespersons na hindi tumatayo o gumaganap ng kasama, no, o miyembro sa prosecution panel. Tulad po halimbawa sa atin, kay dating Congressman Ace Barbers, si Congresswoman Rineco, kami po ay hindi tumatayong parte ng House Prosecution Panel, no? Kasi may 11 po yan na member from the House of Representatives na tinuturing public prosecutor. At the same time, may mga public private, no, counsel for the prosecution. Kami po, mayroon, klaro po yung sinabi niya, mayroon pong lawak na karapatan na magsalita po kami kasi hindi po kami nga kabilang doon sa House Prosecution Panel. Pero ang pinag-aaralan po natin, yung isa pong sinight niya na SIPRA, na principle ruling kung saan yung abogado na magsasalita meron din pa po obligasyon na hindi mag-touch yung sub-judice rule. Ibig sabihin, gusto namin maklaro kung ano ba itong saklaw nitong sub-judice rule in relation to those lawyers who will be also acting as spokesperson. No, para mas klaro po, kaya nga po kami humingi ng dokumento nito, yung mismong hard copy ng naging desisyon ng presiding officer, para po kami din ay mabigyan ng pagkakataong mag-adjust kung paano po namin ito i-adjust.
9: Okay. Let's talk about the case, Representative Adjung Sir. By next week, Tuesday na ho tayo babalik ano, sa trial. Ano pong i-expect ho natin by Tuesday next week?
8: Sa Tuesday po next week, dahil hindi ho nga maaaring maging testigo no, or upo sa witness stand si Mr. Fajarda, kaya nga po meron siyang medical condition. Ang una pong maisasalang ay si Colonel Buran Singh, no? Manaros Buran Singh, para po naman doon sa issue nung pagsi-certify, no? Sinasabi ang claim po ng Department of Education ay nagkaroon po daw sila ng coordination with the AFP doon sa event na ginagawa annually ng AFP. Yung ito po yung Youth Leader Summit, kung saan ay ang allegedly ang sinasabi po ng Department of Education ay doon po sila gumamit ng confidential funds para magbigay ng mga informants. So kung babalikan po natin yung naging pahayag ni Colonel Buran Singh nung nagkaroon po tayo ng hearing sa Good Government sa Kongreso, pinabulaanan po naman ito ni Colonel Buran Singh. Ang sinabi naman po niya, this is an annual event at hindi po, wala po silang natanggap ni Singko na pabuya para sa mga informants or any financial assistance from the Department of Education. So, yung naging testimonyo po niya ay inaasahan po natin, yun din po ang maririnig natin sa kanyang magiging testimony sa oras po na siya po ay mag-appear sa impeachment trial this Tuesday.
9: What about Attorney Poa, sir? Kailan po yung nakatakda sa kanya? Kung pwede po niyong mabanggit.
8: Sa alam ko, yung sequence po ng magiging witnesses natin, dahil na-mention nga po din yung pangalan ni Attorney Poa, kung di ho ako nagkakamali, mauuna po yung testimonya ni Colonel Manaros Buran Singh. At saka may isa din po na Colonel, pasensya na po, nakalimutan po yes, ang kanyang pangalan, na isa rin po ito sa mga na-in-charge doon sa YLS, yung Youth Leadership Summit. Pagkatapos po ata nila, baka po si Attorney Poa din po ang sumunod na magtitistigo for the DepEd, kasi siya din po yung undersecretary, siya po yung spokesperson, at sa pagkakaalam po natin, siya po yung nag-respond doon sa sulat ng mga audit or observation memorandum doon naman po sa confidential funds ng Department of Education.
9: Mm. Sir, kung sakaling hindi na ho payagan ng mga doktor itong si Fajarda na humarap ho sa trial or sa impeachment court, at matatapos na yung allotted days para talakayin ng Article 1, anong plano ho dito ng House panel? I mean, kaya ba nating tapusin ito without the presence of Fajarda sa witness stand? Sure.
8: Well, ang pagkakaalam ko po, ang binigay po na oras para mag-recuperate si Mr. Fajarda ay 2 weeks, no? Nung starting from August 20, kung saan po siya nag-seek ng medical attention at nabigyan na assess na nga po siya ng isang doktor, at ang sabi po ng doktor ay meron po siyang 2 weeks kung saan siya po ay magre-rest. So ibig sabihin, from the personal assessment of a doctor, inaasahan po natin that after 2 weeks ay siya naman po ay malakas na, no? In fact, ang ating korte ay nag-atas din sila, or mayroon din po silang tinuhang doctor, just to be fair about their assessment, para ma-verify kung tama ba yung naging diagnosis ng doktor na yon, at kinonfirm naman po niya na meron din po talagang pinagdadaanan si Mr. Fajarda. Ngayon, ang doktor po, ang kanyang observation and prognosis is 2 weeks ang bibigay na recuperation time for Mr. Fajarda, for him to be able to recover, no. So yun po yung basihan po natin, no, na magiging takbo ng prosecution panel in terms of their presentation of the witnesses insofar as Mr. Fajardo is concerned.
9: One last point, sir. As of now, nakakuha na po or nagkaroon na po ba ng consensus ang House panel kung tuluyang ipipresenta rin kinalaunan itong si Colonel Lachica?
8: Sa ngayon po, yung ating sinasabi po dahil unang-una yung na-establish na nga po natin yung issue ng misuse mismo po si Ms. Gina Acosta at saka si Mr. Ortonio ay nagsabi po sila, inutusan po sila ng Vice President, lalong-lalo na si Ms. Gina Pajarda dahil siya po ay banded na and at the same time accountable officer, inutusan po siya ni Vice President na i-transfer yung tong pangangalaga o pangangasiwan tong pera na ito. From that alone, we have already established that there is already that violation of the GMC kasi wala naman pong, hindi naman accountable officer si Colonel Lachica, at the same time wala ho siyang authority na siya po ang mag-disburse nitong pera na to. From that alone, we can say that whatever comes after the receiving this money, what comes after that is already an illegal government expenses. So ibig sabihin, meron na ho talagang violation doon, hindi lang sa Joint Circular but even the illegal delegation of duty. So that would already constitute betrayal of public trust. Now, na-establish naman po natin na ang wala ho silang alam si Ms. Gina Acosta at saka si Mr. Ortonio kung paano ginamit ito. Ang may alam lang daw po ay ang head of agency at saka si Colonel Lachica. As far as Colonel Lachica is concerned, hindi naman ho siya miyembro ng staff ng Department of Education at saka ng Office of the Vice President. Hindi ko siya accountable officer. Ang accountable dito, between Lachica at ang Vice President, ay klaro po ang Vice Presidente. So we have already established the accountability and we have already established that there's really that misuse of public funds. Hindi na ho para sa amin, hindi na ho, we may no longer require Mr. Colonel Lachica to appear, no? Kasi na-establish naman po yung facts na yon, no? As contained under under Article 1 of the Confidential Funds.
9: Okay. Again, maraming salamat. Thank you so much for joining us dito sa Bombo Radio Philippines, sa Representative Majong, sir. Ingat po kayo, sir.
8: Maraming salamat din po.
9: Ang isa po sa mga tumatayong spokesperson ng House Prosecution Panel at kinatawa ng unang distrito ng Lanao del Sur, si Representative Z. Yalon Tuaryong. Update din ho tayo dyan pa rin sa may bahagi ng Mindanao area, mga kabombo. Kung babalikan po natin, nagkaroon po lately ng pamamaril po dyan sa loob po ng isang eskwelahan. At kinumpirma na rin ng Department of Justice na natanggap na ho nito yung kaso para ho doon sa may-ari doon sa baril na nagamit sa pamamaril. May update dyan si Bombo Gran Hilario.
10: Kinumpirmahan ng Department of Justice na kanilang natanggap na ang reklamo laban sa may-ari ng barila na ginamit ng estudyante sa pamamarila kamakilaan sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Justice Undersecretary Attorney Ian Normandato, Philippine National Police ang siyang naghain ng reklamo sa Office of the City Prosecutor ng Zamboanga. Anayay, isa sa ilalim pa nato na reklamo sa masusing evaluasyon ng prosekusyon at inaasahan ang posibleng pag-i-issue ng subpoena sa nakarehistrong may-ari ng barila. Magugunit ang noong ika-18 na Agosto ay nagarap ang insidente ng pamamarila sa nabanggit na universidad na nagresulta sa pagkasawi ng mga estudyante. Ating pangyarihan, si Department of Justice Undersecretary Ian Normandato.
11: I also confirm, the department confirms, that our field office, the Office of the City Prosecutor of Zamboanga City, has received a complaint against the registered firearm owner that was allegedly used in the August 18 shooting at the Ateneo de Zamboanga University. Of course, this will undergo proper evaluation and as a matter of course, we expect that subpoenas will be issued on the respondents so that issues can be properly ventilated and the prosecutors will have the chance to evaluate the complaint.
10: Ibinagi ng opisyal ng sinampa ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury ay ang ama ng estudyanteng namaril sa universidad. Subalit tumanggi ng kumpirmahin ni Justice Undersecretary Dato kung ang reklamong o inireklamong individual ay miyembro o kawanin ng Bureau of Customs. Aminado siyang sa kasalukuyan ay wala pa silang tiyak na impormasyon patungkol sa rason o pinagmula ng insidente ng naturang pamamaril. Ating muling balikan ang tinig ni Undersecretary Ian Normandato ng Department of Justice.
11: The only information that I can confirm is that

0: is against the father, but as to he is an employee or official of the Bureau of Customs, I can only go by what has been publicly disclosed.
1: Get naman ni Undersecretary Dato na case-to-case basis ang paghain ng reklamo kontra sa nakrehistrong may-ari ng barya sa tuwing may insidente o pangyarari kahalimpulad. Uli nating balikan at mais pang ulit na mapakinggan si Justice Undersecretary Ian Norman Dato.
0: The unique circumstances of this incident, of course, we defer to the evaluation of the law enforcement agencies, and we will only, the National Prosecution Service will only act upon the evidence and the law that is before them. But I would assume that it will be a case-to-case basis depending on the unique circumstances of each case.
2: Ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
3: Oras na natin, meron na lamang ko tayong 23 minutes bago sumapit magkakabombo ang alas 7 ng gabi. Ang Bombo Radio Philippines ay isa po sa mga pangunahing media network na naimbitahan sa final conference dyan sa may bahagi po ng Bangsamoro Region. Yan po'y bago yung nakatakdang halalan sa September 14 at nariyan po si Bombo Isa Cotoner. Ang Operasyon Backlash, tutukan po ng Commission on Elections bago yung halalang nakatakda nga sa September 14 at meron din pong babala ang komisyon sa mga kandidatong lalabag sa campaign rules. May update dyan si Bombo Isa Cotoner.
4: Ay tingin ng Commission on Elections ang Operation Backlash sa mga campaign materials na nakapaskil sa mga pampublikong lugar sa Bangsamoro bago ang halalan sa September 14. Ayon kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, marami na ang campaign posters ang naalis sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ngunit may ilan pa rin malalaking campaign materials na nakikita sa mga kalsada at iba pang pampublikong lugar. Inikayat naman ang mga kandidato na magsagawa ng mga house-to-house at barangay-level campaign basta't malinis, maayos at hindi nakakaabala sa publiko. Samantala, sinabi naman ng COMELEC na wala pa silang natatanggap na reklamo kaugnay ng vote buying. Ngunit paigdingin ng mga task force sa mga probinsya at lungsod ang pagbabantay at pagtanggap ng mga reklamo. Nagbabala rin ng komisyon na hindi sila mag-aatubiling kumilos laban sa mga kandidatong lalabag sa mga patakaran sa pangangampanya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
5: Napakadami, hindi lamang dito sa Maguindanao, sa Sur, Norte, SGA, at saka sa so iba't ibang parte ng Bangsamoro. Nagkaroon kasi kami ng one-time baklas at napaka-successful ng one-time baklas na yan. Ngayon, bago mag-19, sisiguraduhin natin magkakaroon muli tayo ng Operation Baklas. Halalaki, sobrang lalaki ng mga materials at yung natanggal pa na andun sa mga kalsada sa mismong daanan. Bago pa nagtanggalan, nandito rin kami ang inyong lingkod dito sa Cotabato at nakita rin natin yung mga ganong kalalaki na mga campaign materials. And so sabi natin, kinakailang matanggal yung lahat ng yan.
4: Paalala ni Garcia sa mga kandidato, tuloy ang BARM election sa September 14, kaya dapat nang sulitin ang natitirang panahon ng pangangampanya at tiyaking sumusunod sa mga itinakdang alituntunin. Maaari ring aksyonan ng poll body ang mga mapatutunayang sangkot sa vote buying kabilang ang posibilidad na masuspindi ang proklamasyon ng isang kandidato. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
5: Alam niyo, ang iba dyan ay nagdadalawang isip pa kung sila ay iikot o sila ay maglalagay ng mga campaign materials sapagkat ang ibang paniniwala kasi hindi na naman matutuloy ang halalan. So yung unang advice natin muna, lalo na sa mga kandidato, tuloy po halalan. So baka po kapusin na kayo ng panahon sa pangangampanya, so ito na po yung tamang panahon. Wala na pong tayong magagawa, tuloy na tuloy ang halalan. So yung magkakalat pa ng iba dyan, huwag niyo na lang pong paniwalaan. Number two, yung po namang mga hindi susunod sa ating po mga patakaran, alam nyo naman po, nag-cancel nga kami ng registration ng isang political party. Nag-disqualify nga po kami ng mga kandidato. So ibig sabihin po, hindi rin kami mag-aatubili na mag-disqualify ng mga kandidato at mag-cancel ng registration o mag-disqualify ng mga sectoral organizations

0: kung makikita namin na may paglabag sa mga basic requirements natin sa pangangampanya.
1: Mula rito sa parang Maguindanao del Norte, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radyo, Bombo!
2: Meron na lamang ho tayong 17 minuto bago sumapit baga ka Bombo, ha, alas 7 ho ng gabi. Easy na ilalim muli sa yellow at red alert ang Visayas Grid ngayon pong araw, Agosto 27. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, labis ang taas ng power demand at hindi kayang tugunan ng available capacity. Lumalabas na abot sa 2,344 megawatts ang available capacity sa buong grid, habang ang peak demand ay umaabot ng hanggang sa 2,452 megawatts. Ang yellow alert, mga kabombo, ay una pong nagsimula kaninang alas 2 ng hapon at nagpatuloy hanggang kaninang alas 5. Itataas muli ito mamayang alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Sa kabilang banda naman, nagsimula ang red alert kaninang alas 5 ng hapon at magpapatuloy hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Natila namang hindi available ang mga malalaking coal plants sa buong Visayas grid sa naturang araw, habang limitado rin ang power imports mula dyan sa may bahagi ng Mindanao. Ibang mga reporto tayo, si Senator Ron Taveros nananawagan sa pagpapairal ng tinatawag na political maturity sa mga Pilipino. May report dyan si Bombo Kim de Guzman.
3: Nananawagan si Senator Risa Hontiveros ng political maturity sa mga Pilipino at maging sahanay ng mga kumakandidato. Ito ay upang maiwasan ang pagkakawatak-watak ng mga Pilipino sa 2028 presidential election. Yan ang naging tugon ni Hontiveros ng tanungin tungkol sa mga plano sa politika sa mga darating na taon. Sa Rotary Club Forum nitong Webes ng hapon sa Makati City, sinabi ni Senadora na masinsinan niyang pinag-iisipan at pinaghahandaan ang kanyang magiging desisyon. Ngunit wala pa umanong pinal na bagay o sa bagay na ito at kung sino ang kanyang mga susuportahan. Ayon kay Hontiveros, mahalaga ang pagkakaroon ng isang matatag na kandidato upang mapataas ang posibilidad ng tagumpay. Pakinggan natin ang tinig ni Senator Risa Hontiveros.
4: When that moment comes, I will call on all of us to unite around only one candidate so that we have a fighting chance.
3: Dagdag pa ng senadora, hindi lamang ang 2028 presidential election ang kanyang pagtanaw. Pangarap din umano niya ang pagkakaroon ng bansa ng tatlong magkakasunod na administrasyon na may magkakaugnay na mabuting layunin sa mga susunod na taon. Sa ngayon, hindi pa isinasara ng opisyal ang anumang posibilidad sa larangan ng politika. Ang mahalaga umano ay maiwasan ang pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Ito si Kim de Guzman, si Bombo Kim de Guzman para sa Bombo Network News. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Oras natin, meron na lamang tayong 15 minutes bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Sa ibang mga balita, update ho tayo mula sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Si Senator J.V. Hercito nananawagan sa pamahalaan na pabilisin ang infrastructure spending para husumigla muli ang ekonomiya ng Pilipinas, ngunit kailangan pa rin daw na papanagutin ang mga may sala sa flood control scandal. May report dyan ng Bombo Radyo Iloilo.
5: Nanawagan si Senator J.V. Hercito sa pamaraan na pabilisan ang paggamit ng pondo para sa mga infrastructure projects upang makatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya. Sa parangam ng Bombo Radyo kay Hercito, kasabay ng pagdalo nito sa Luzon Cluster Conference ng League of Municipalities of the Philippines sa Iloilo City, sinabi ng senador na ramdam na ang epekto ng krisis at flood control scandal sa ekonomiya na nakapag-ambag umano sa pagbagal ng government spending. Ayon kay Ehersito, kailangang balansehin ang pagpapatuloy ng infrastructure projects at ang pagpapanagot sa mga mapatutunayang responsable sa mga irregularidad. Aniya, dapat may certainty of punishment o katiyakan ng parusa sa mga mapatutunayang nagkasala. Hinimok din ni Ehersito ang Department of Public Works and Highways na tapusin ang mga nakabingbing flood control projects upang makatulong sa pag-iwas sa pagbaha. Iginait naman ni Ehersito na hindi kailangan magtayo ng mga bagong flood control projects kung hindi ito bahagi ng isang malinaw at komprehensibong master plan.
6: Nagalit ang taong bahay natin. You cannot blame them. No? At seeing, pakita man yung table full of money that will go to the pockets of a few. Accountability will always be given priority. Lahat ng nagkasala sa flood control has to go in jail. But at the same time, we have to increase or accelerate spending because our economy is already suffering.
5: Si Senator J.B. Ejercito, para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Samantala ang concern o pag-aalala ng Bombo Radio Philippines, mas nararamdaman paraon ng mga Filipino sa Nepal matapos ang mud at rug slide kaysa sa Philippine Embassy officials. May exclusive report diyan ng Bombo Radio Butuan.
7: Mas pinuri ni Bombo International Correspondent to Nepal, Marivic Gurung, ang Bombo Radio Philippines dahil sa pagpapakita nito ng concern sa mga Filipinos matapos ang naganap na malawakang mud at rock slides kahapon sa border ng Tibet sa China. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Marivic Gurung na hindi pa nagparamdam sa kanilang mga Filipinos, lalo na sa mga naging Nepalese citizens na, ang mga opisyal ng Philippine Embassy upang kumustahin man lamang umano ang kanilang kalagayan. Huli umano silang nakatanggap ng ayuda mula sa embahada noon pang 2015 nang tumama ang 7.8 magnitude na lindol na kumitil na mahigit 9,000 katao. Sa ngayon, wala pa siyang natanggap na impormasyong may Pilipino nakasama sa casualty sa nasabing insidente.
8: Wala naman pong nagmumonitor sa amin.
2: Okay.
8: Wala pa naman po kaming naririnig na Philippine Embassy na magmonitor. Oh. Hanggang ngayon, wala pa naman. Tayo yung ito si Radyo Bombo, kahapon pa eh, pero hindi lang po ako nagsasagot kasi siyempre sad pa rin ako sa nangyari, no? Kasi baka mamaya may relatives doon o ano, pero taawa ng Diyos, wala naman.
7: Mula rito sa Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Kevin Linaak and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Dako tayo dyan sa may bahagi po ng Leyte, magkakombo. Isa kong jail officer ng Ormoc City Jail, nakuhanan daw ng hinihinalang illegal na droga habang siya ho'y naka-duty. May update naman dyan ang Bombo Radio Tacloban.
9: Nakuhaan ng hinihinalaang ilegal na droga ang isang jail officer ng Ormoc City Jail Male Dormitory matapos mahulog mula sa kanyang butsa ang hinihinalaang bagay sa loob mismo ng pasilidad. Kinilala ang jail officer kay alias Tony at residente ng Harold Leyte. Ayon kay Ormoc City Jail Male Dormitory Jail Chief Inspector Jimmy Topia, kumakain ang suspect at kasamang iba pa nitong katrabaho nang mapansin ng isa pang jail officer na mayroong nalaglag na bagay mula sa bulsa ng suspect. Inutusan naman ng desk officer ang isa pang jail officer na pulutin ang nahulog na bagay dahil hindi napansin ng suspect na mayroong nahulog mula sa kanyang bulsa. Sa pag-uusisa ng desk officer at jail officer, doon na kumpirmang alleged shabu ang nakuha sa suspect na tumitimbang ng 2.34 gramos na nagkakahalaga ng 15,912 pesos. Sa isinagawang body search ng mga otoridad, nakuha pa mula sa suspect ang isang tissue at 6 na piraso ng maliliit na aluminum foil. Sa karagdagan pang pagtatanong, nalaman din na unang assignment pa lang ng suspect ang Ormoc City Jail at wala pa itong isang taon sa naturang ahensya. Dagdag pa ni Topia, sa kanilang isinagawang quarterly drug testing ay lumabas na kahinahinala ang resulta nito. Kung kaya't ipinadala nila sa Manila ang naturang resulta para sa confirmatory test kung saan hanggang ngayon ay hindi pa dumarating ang nasabing resulta.
10: Bakit nung Martes po, na on post duty po yung subject po natin at habang kumakain po sila ng mga bandang alas 7 sa matinata ng umaga, namalayan po ng kasamahan namin na officer na may nahulog po doon sa bulsa niya. Tapos natusan po ng isa po ng kasama namin ng desk officer na kunin po yung nahulog. Nung kinuha niyang nahulog, hindi niya namalayan ang subject natin na pinulot yun ang kasamahan namin. Alsa. Tapos tinignan po ng, ano, ng desk officer natin at saka yung nakapulot, it was confirmed na alleged ano siya sa shabu.
9: Sa ngayon ay kasalukuyan ang nakaditine ang suspect sa Ormoc City Police Station 1 at ay nasampahan na rin ng kaukulang kaso. At iyan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninia Magpilian. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Panghuli sa ating mga provincial report, mga kabombo, ang grupong bayan muna nanindigan na hindi dapat ihambing o ikumparang paggamit ng alias ng mga bayani sa mga pangalang ginamit sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President. Mayapit po dyan ang Bombo Radio Rojas.
11: Nanindigan ng bayan muna na hindi dapat ihambing ang paggamit ng alias ng mga bayani sa mga pangalang lumitaw sa acknowledgement receipt kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ang payag ay kasunod ng pagbanggit ni Senator Judge Robin Padilla sa paggamit ng mga alias ng ilang bayani at revolusyonaryo, kabilang na sina former Senator Binigno Ninoy Aquino Jr. bilang depensa sa paggamit ng aliases sa mga dokumento ng confidential funds. Sa paniam ng Bombo Radio Rojas kay Attorney Nery Colmenares, chairman ng bayan muna, sinabi nito na may malinaw na pagkakaiba ang layunin na paggamit ng alias ng mga bayani na karaniwang ay may kaugnayan sa seguridad at pagtatago ng kanilang pagkakakilanlan sa panahon ng pagkikibaka kumpara sa paggamit ng mga pangalan sa acknowledgement receipt para sa transaksyon ng pera mula sa confidential funds. Samantala, sinabi ni Senator Judge Bam Aquino na bagamat gumamit ng alias si dating Senator Binigno Ninoy Aquino Jr. na Marshall Bonifacio, wala itong kaugnayan sa confidential funds at hindi lumitaw ang kanyang pangalan sa mga acknowledgement receipt ng naturang pondo.
12: Una, yung mga bayani natin na kung gumamit man ng nom de guerre o kaya yung alias nung panahon nila, ang rason naman noon ay dahil nagre-revolusyon sila sa Espanya. Kailangan gumamit ka ng code para hindi ka mabisto. Itong mga tao na sinasabi nilang gumamit ng alias, hindi naman nila naprubahan na ito talaga ay mga ano kung anuman na klaseng intelligence ang dala nila na endanger ang buhay nila. Hindi pwede. Otherwise, kung sabihin lang nila, kasi confidential kaya naggumamit ng alias, o di goodbye billions of pesos ng public funds.
11: Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
13: Bombo International News.
2: Sa ating balita sa Bayong Dagat, itinakda sa 2028 ang trial para sa tinaguriang mastermind sa 911 attack o ang terrorist attack na naganap noong September 2001 sa US. Inasahang magsisimula ito sa June 2028 sa ilalim po ng isang US military court. Isa sa gawang paglilitis sa Expeditionary Legal Complex sa US Naval Base sa Guantanamo Bay sa Cuba. Kung babalikan, nahuli po ang tinaguriang mastermind na kinilalang si Khalid Sheikh Mohammed 2 taon matapos ang pag-atake noong 2003 habang siya ay nagtatago umano sa Pakistan noon. Natili siya sa secret custody ng Central Intelligence Agency at tuluyan ding nailipat sa Guantanamo Bay noong 2006. Ipinanganak si Mohammed sa Kuwait City noong 1965 at sa kasalukuyan siya po'y 61 years old na. Maalalang sa naganap ng 911 attack, kumabot sa 2,977 ang naitalang nasawi na kinabibilangan ng 19 na hijacker.
13: Bombo Sports News.
2: Sa ating sports news, para sa mga tennis fans, nakakuha ng wildcard entry ang magkapatid na Serena at Venus Williams sa nakatakdang US Open. Inanunsyo ito ng mga organizer ngayong araw. Yan po ilang araw lamang bago ang formal na pagbubukas ng main draw ng naturang torneo. Ito na ang ikasampung pagkakataon na magkasamang maglaro ang magkapatid na Williams sa US Open Doubles. Itong pinakauli ay noong 2022 kung saan tuluyang inanunsyo ni Serena ang kanyang pamamaalam sa mundo ng tennis. Bago nito ay bumalik sa paglalaro ang professional tennis player na si Serena matapos ang halos 4 taon na pagpapahinga upang maglaro sa Queen's Club Championship. Yan po sa London noong June 2026. Ngayong taon, dati na rin magkasama o nagkasama ang magkapatid na maglaro sa Cincinnati Open, ngunit agad din pong naging seat sa opening match. Uli nilang naipanalo ang doubles title noong 2019 sa US Open kung saan muli silang magkasamang naglaro noon. Sa kasalukuyan, 46 taon na itong si Serena, ngunit sa kasagsagan ng kanyang karera, nagawa ho niyang makapagbulsa ng 23 o 23 na Grand Slam titles. Nakatakda ang women's doubles first round sa September 3 ng kasalukuyang taon.
13: Bumble Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
2: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon po yung araw ng Huwebes, mga kabombo. Ang isang US dollar, yan po yung katumbas na ngayon ng 61 pesos and 89 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 86 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 48 pesos and 45 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas ng 16 pesos and 40 centavos. At ang isang euro, katumbas ng 71 pesos and 78 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa mga kababayan po natin sa buong mundo, pwede po nyo subaybayan ang ating mga provincial station dahil lahat po ng provincial station po natin meron silang sariling social media pages na pwede po nyo subaybayan via Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Sa Luzon area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Luzon at sa mga kababayan po natin nice makinig sa mga programa ho ng Luzon area, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan sa may Cagayan Valley, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan dyan sa may bahagi ng Ilocos Region sa may Pangasinan area, ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio dyan sa may bahagi po ng Benguet at buong Cordilleras, ang Bombo Radio Legazpi dyan sa may Bicol Region at dito po sa National Capital Region ng Star FM Manila. Dyan pa rin sa may Cagayan Valley, nariyan din po ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa may bahagi ng Ilocos Region, nariyan po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Dyan sa may Bicol Region pa rin sa Southern Luzon area, nariyan ang Bombo Radio Naga. Mga kabumbo, muli sama-sama tayong manalangin sa pamagitan ng Horacio Emperata for Deliverance from Calamities.
14: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Abangan humuli bukas, mga kabombo, ang pangumagang edisyon ng Bombo Network News o ang Bombo Network News Morning Edition para sa mas maraming mga balita at updated na information. Magsisimula po ito alas 7 ho ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Yan na rin pong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
13: Star FM,
15: the best music station across the nation.
16: Kwelang-kwela ng mga DJs.
15: Ang galing sa information.
13: Fully digitalized. It's all for you.
17: Star FM across the nation.
13: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
18: Basta Star?
19: Parang hindi ko na talaga to kaya. Sobrang sakit na ng puso ko. Ayoko nang magmahal. Pero buti na lang may mga love songs at nandito ng Star FM DJs na pwedeng magpayo sa akin. Dito sa Quezon Province, kahit ano pang pinagdadaanan mo, kasama mo ang Star FM.
20: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
21: Star FM!
22: Star FM!
23: Star FM!
24: Star FM! It's all for you!
25: Star FM!
26: It's time to fiesta with Bet88.
27: Come dance with me.
26: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
28: It's always a party at Bet88.
29: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
30: Sa palengke, may swerte.
31: May swerte? Sa palengke?
30: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
32: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
30: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
32: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
33: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Make more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Evening Star Suite. On Star FM.

0: Juan Bolero.
1: Kahit ano pa yung trip mo ngayong gabi ng August 27, 2026, Thursday, go mo na! Hi! Hanggat hindi pa umuulan na no, dito sa Manila or Metro Manila, kasi sa ilang sa mga kalapit na lalawigan or probinsya daw no, sa Metro Manila, umuulan na. Diba? Hanggat hindi pa umuulan, gawin mo na yan. Ako, ito na nga yung pag-asa mo. Pagkakataon! Awiting a trip, mula po yan sa bandang 6 Cycle Mind. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 18 star minutes. Makalipas po ang alas 7 ng gabi, 7:18 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At i-welcome lang kita. Nakahanda na po ang upuan. May pagkain na rin, kaya umupo ka na dyan. Dito po sa ating programang Evening Star Sweep with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayo hanggang alas 9 ng gabi dito po sa programang It's You. Ay, sabihin ko lang ha. Nagkamali ako, nakikinig pa rin yung parents ko dyan sa Mandaluyong kasi sabi ko yung tito ko galing Masbate. Eh, dun pala yung sa side ng nanay ko. Ayan. So, sa mga ano Labid family, Marceliana family dyan sa Samar. Yan. Kalbiga Samar. Ayan. Mga tito-tita, mga kamag-anak ko dyan, halos sa inyo. Ayan. Si Tito Freddy ay nandito sa Mandaluyong. Yan. Kinumpirma ko na. Maligdugdugan tayo. Dito pa rin po yan. Same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM! Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
5: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
6: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
5: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
6: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
5: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
3: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
7: 102.7.
8: 102.7.
9: 102.7.
10: 102.7.
11: 102.7.
12: 102.7.
13: 102.7.
14: 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102

0: Letterman, Bolero.
1: Yan ang awiting kanto mula po yan sa nag-iisang bandang Shakol. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na po tayong 33 star minutes. Makalipas po ang alas 7 ng gabi, 7:33 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At eto na nga ano. Isasama ko lang kayo sa aking curiosity. So nagtaka na naman ako, oo, ito namang utak ko kasi, ano? Kasi diba, meron akong narinig na balita kanina patungkol doon sa 911, no? Or yung tinatawag na September 11 na 2001. Yan, o diba, alam mo ba yon? Hindi mo ba alam yon? Hindi mo alam, yung 9-11, ito yung tinatawag, actually kasi September is 9, diba? Sa pangsyamsya na buwan, diba? Kaya 9, tapos 11. So, September 11, 2001, doon po naganap yung terrorist attack, no? Sa World Trade Center, yung Twin Tower sa New York City yan. Kaya ito ay bumagsak, diba? At marami pong nasawi dito, diba? At 911 po yun. Ang tawag doon ay 911. So, September 11, 2001. So, naisip ko, doon ba ipinangalan yung 911 Emergency Hotline? The answer is no. Yun, no. Kasi 2001 lang ito nangyari, no? Yung Twin Tower attack sa New York. Pero yung 911 na emergency hotline, yan po ay nagsimula pa noong 1968. Ayan, noong 1968 yan, ha? Maigse at madaling tandaan. At pwede, at madali po siya or kayang-kaya mabilis, no? Mabilis siyang ma-dial doon sa mga sinaunang telepono, yung umiikot-ikot pa, no? Ang tawag diyan ay rotary phones, 'yon. 'Di ba ganun pa naman yung mga telepono dati, yung may ikot-ikot. 'Di ba? At hindi pa naman 'yan nagagamit bilang area code or service codes. Yan. So, again, kaya yan yung pinili dahil ito po ay madaling i-dial. Ito ay unique, kakaiba. At syempre, madali po yan na i-implement. Yan. At ang history po niyan, noong 1957 pa actually, no? Yung National Association of Fire Chiefs, sabi nila sa pagre-responde, kailangan merong single na tinatawag na single or universal number para mag-report ng mga sunog noong 1957. At noong 1967 naman, isang presidential commission ang nagrekomenda, no, na paggawa ng single nationwide emergency number. At noong 1968, doon na po nagkaroon ng 911 bilang standard emergency number. At ang pinakaunang tawag na nagawa, no, sa pamamagitan din niyang single universal number na yan ay noong February 16, 1968 sa Haleyville, Alabama, USA. Yon. At yun din naman yung ginagamit na ng ilang mga

0: Pero yan pong emergency hotline din dito sa Pilipinas, 911. Yo. Alas na din sa buong kapuluan ng Pilipinas, 37 star minutes. Makalipas po ang alas 7 ng gabi, 7:37 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Hello sa mga taga Proc 3, Mandaluyong City. Ay, balik tugtugan na muna tayo. Dito pa rin po yan sa ating programang Evening Star Sweep with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Pabalabalain kayo hanggang alas 9 ng gabi dito sa programang ito. Kaya naman, balik tugtugan tayo. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM! Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
3: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
2: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
3: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
2: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
3: JGT Ken Merchandise Mart Square Building, Taytay Rizal.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm,
0: Genta, bringing plant potential for life. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Musika, impormasyon at sa Mega Manila's best music, station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
12: Basta radyo sa FM.
13: Alam na.

0: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
1: 102.7
2: Star FM. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Maraming salamat sa Star FM at Bombo Radyo dahil isa ako sa tatlong consolation prize winners ng 1,000 sa katatapos na week 7 ng Swerte sa Palengke 2026 to your draw noong August 24, 2026. Salamat sa sponsors lalo na sa Orocan dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli, ako po si Steph ni Lyra Bangalan mula sa Marikina at ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sa mga kabombo at ka-Star Nation natin dyan na nakikinig, salin na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Pain Killer. 1 cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
6: 102.7.
7: Kayo ay nakikinig kay German Bolero. German Bolero. Kay German Bolero.
8: You're on the Evening Star Suite on Star FM.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
2: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
1: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
2: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
1: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
3: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
5: 102.7
6: Basta!

0: malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Grand Draw na sa Sabado, September 5.
0: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
1: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
1: Kaya habol pa kayo ng maraming marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
1: Huwag kalimutan, Grand Draw na sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
1: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Basta radyo sa FM?
10: Alos na!
11: Star

0: German Bolero.
1: Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 5 star minuto na lang. Sasapit na po ang alas 9 ng gabi. 8:55 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, susunod na po ang Holy Rosary. So pakaantabayanan nyo po yan. At magpaalam na rin tayo. Oo, sa mga nagagandahang awitin sa ating programang Evening Stars Week. Pero syempre, hindi pa naman matatapos dyan ang ating bandingan, samahan at bulahan. Yow! No, ngayong araw, dahil susunod po ang programang It's All For You in the Evening, ako pa rin pong inyong kasama, kabandingan, kabulahan dyan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Kaya naman, kung meron kang hindi mabitawan, ito na po ang awitin na para sa iyo. At to formally close the program, here's I Can't Let Go. Mula po yan sa bandang

0: German Bolero.
1: Edi, sana all, di ba? Sana all fall in love. May ka-fall in love-an. May ganun term. Awaiting, let's stop before we fall in love. Ganun pala yun, no? May naman pala yung pag-ibig. Titigil na daw sila. By Norman Sally, dito lang po yan. Sa 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong... Ilan na ba ito? 15 star minutes bago sumapit ang alas 10 ng gabi. 9:45 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako sa mga ka-star nation natin, meron ka bang gustong mapakinggan ngayong gabi? Yan naman, welcome na sa ating programang It's All For You in the Evening. Kasama, kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero. Basta ba yun? Ayaw mo, no? Ngayong araw lang naman. Every Thursday lang naman yan, sige na. Ito na nga sa mga Star Nation natin, meron tayong magong pag-uusapan, no, sa gabing ito na syempre, eh alam kong naka-antabay ka na dyan. Na sa ating Facebook page sa 102.7 Star FM Manila dahil nakapost na po dyan ang ating pag-uusapan ngayong gabi sa ating Star Tunong. Yes, punta ka lang dyan na again, 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan, nakapost na ang ating Star Tunong tonight. Ang ating katanungan na wala po sa isa nating listener, ang kanyang Star Tunong. Bakit masakit ang salitang paalam, lalo na kapag galing sa taong mahal mo? Bakit nga ba? Bakit kasi may paalam-paalam? Bakit may ganun? Ayoko na. Bakit may ganun, no? Ikaw? I mean, para sa... May ganun talaga, totoo naman. Pero sa tingin mo, bakit masakit, no, yung salitang paalam? Lalong-lalo na kung halimbawa para sa taong mahal mo o kaya naman para sa taong mahal ka. Di ba ganun naman yun? Sa ikaw, sa tingin mo, bakit? I-comment mo yan doon sa post natin sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook mo yan. Sa Facebook lang. Sasabing ko sana sa YouTube eh. Pero may live streaming tayo later, so tabayanan nyo yan. Diba? Yan po ang ating Star Tanong, ha? Comment mo na yan. Punta ka 102.7 Star FM Manila sa Facebook. Posted na yan at i-comment mo ang iyong sagot doon. Babasahin natin yan talaga naman. But for now, kung meron kang mga katanungan din sa buhay, mga problema na kapag-usapan natin yan, no? Kaya itanong mo naman talaga. Sa ating mga listeners, no? Yaan mo namang mabigyan ka ng ibang mga point of view. Diba kayo? Message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook. YouTube, pwede ba doon? Sa lahat ng social media platforms, hanapin mo lang 102.7 Star FM Manila. At yan ay ating gagawing Star Tanong sa mga susunod na pagkakataon. Abusta again, you are now with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobolabolain kayo hanggang alas 12 ng ating gabi. Sa programang It's All For You in the Evening, right now, baliktugtugin na tayo. Ito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

0: 102.7 Star
1: FM. German Bolero.
2: 102.7 is Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin. Sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 18 star minutes makalipas ang alas 10 ng gabi, 10:18 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. At sa oras na ito, news update lang tayo patungkol pa rin po sa naganap na flash flood dyan po sa bansang Nepal ngayong or kaninang umaga dito sa Pilipinas, Philippine Standard Time. At syempre Wednesday po ito doon sa bansang Nepal dahil

0: ang Pinoy na naiulat na nawawala no sa Nepal flash flood incident nasa ligtas na kalagayan na ayon po yan sa isang OFW doon. Star Nation, nasa ligtas na kalagayan na umano ang Pinoy na una nang naiulat na kasama sa mga nawawala sa nangyaring flash flood sa Nepal kaninang umaga August 27. Ayon sa Nepal Tourism Board, isa ang Pinoy sa mga traveler na nawawala umano, kabilang ang 178 mula po sa India, 25 mula sa bansang Canada, 35 mula naman sa Australia, 65 mula po sa USA, at 51 naman po mula sa Malaysia, at 53 mula sa Ukraine. Sa eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Russell Espinosa, isang school teacher na Pinay sa Nepal, sinabi nito na nasa maayos na kalagayan na umano ang nawawalang Pinoy. Dito po, pakinggan natin ang ating eksklusibong panayam sa school teacher na Pinay sa Nepal na si Russell Espinosa.
1: Hindi po siya actually missing. Ngayon po na may communication na po kami sa kanya, nakausap na po siya, very very safe po siya ngayon. Okay na po siya. Nasabi lang po sa group namin na nakausap na daw po siya, na okay po siya, safe po siya. Yun lang po yung alam ko po. Safe po siya, as in siya po mismo yung nag-message doon sa ate. Ate ang tawag ko sa isa sa mga Pilipina dito. Nag-message po siya na safe po siya, pero yun lang sabi niya, yung office nila is yun nga, na wash out ganun. Pero sabi niya ano daw, magsisend daw siya ng video if ever na magiging okay na daw po yung ano. Well, network po ata is problem po doon.
0: Yan po ang eksklusibong or bahagi ng naging eksklusibong panayam natin kay Russell Espinosa, isang school teacher na Pinay sa bansang Nepal. Samantala, umabot na po sa mahigit 300 ang kumpirmadong nasawi sa insidente at patuloy pa rin po ang ginagawang search and retrieval operations. Para po sa iba pang mga detalyadong balita, pwede po kayong bumisita sa ating website. I-type nyo lang po ang www.bomboradio.com o kaya naman ay bumisita sa ating social media accounts. Hanapin nyo lang po ang 102.7 Star FM Manila. Samantala, right now, checker time, 21 star minutes. Makalipas ang alas 10 ng gabi, 10:21 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po, balik tayo sa ating tugtugan. Dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Herman Bolero.
1: Yan ang awiting Thinking Out Loud. Dito lang po yan sa so 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapulo ng Pilipinas sa 31 Star Minutes makalipas ang alas 10 ng gabi, 10:21 or 31 in the evening ang buong ating Philippine Standard Time. At magkakasama na naman tayo sa ating live streaming. Kaya naman pumunta po kayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube dahil naka-live tayo right now. Dahil meron tayong bagong pag-uusapan dito sa ating
3: Star Tanong!
1: Ako, ito, tanong to ng ating listener. Ano? At syempre, dahil nga ito ay Star Tanong para sa inyo, it's all for you. Kaya naman, ibibigay na natin to sa inyo. Ano? At pero syempre, kung ikaw ay nandyan na sa ating live streaming, pindutin mo naman. Pindutin mo na yung mga reaction button natin dyan sa ibaba at syempre, yung share button. Diba, i-share mo itong ating live streaming habang masakit yung mata ko. Sakit ang mata ko, no? Parang magiging singkit na lang muna tayo sa ating live streaming. Gusto mo bang makita kung paano maging singkit si DJ German Bolero? Pumunta ka sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Ayan, medyo maliit ang ating mata right now. At syempre, eto na nga, no, i-comment mo ang iyong sagot sa ating Star Tanong tonight, nakatanungan ng ating listener. Babasahin natin yan later, pero narito na ang ating katanungan. Ang ating Star Tanong na mula sa ating listener, sabi niya, bakit masakit ang salitang paalam? Ano na kapag galing sa taong mahal mo?
2: Ah!
1: Sakit. Nang mata ko. Charot. Sa tingin mo, bakit nga ba? No, masakit yung salitang paalam, lalo na kapag galing sa taong mahal mo. O kaya naman para sa taong mahal mo. Parehas masakit, ano? Bakit nga ba? Sa tingin mo, ibigay mo na yan. Pag-usapan natin, ibigay mo yan. Comment mo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook and YouTube. Babasahin natin yan. But narito na ang ilan sa mga nagbabagang balita. Sa mga nagbabagang kasagutan sa ating Star Tanong tonight. Sabi dito, masakit. Masakit ang paalam. Ang salitang paalam, kasi hindi lang naman isang tao ang kailangan mong bitawan. Kasama mong iniwan ang mga salitang, ang mga alaala, mga pangarap, mga nakasanayan at mga sandaling minsan. Hindi ko na, sakit talaga na. Mga sandaling minsan mong inisip na panghabang buhay, kaya kahit simpleng salita lang ang paalam, ang bigat nito kapag galing sa taong mahalaga sa'yo. Totoo, no? Hindi lang yung physical na tao, kundi pati lahat ng treasured moments nyo kasama doon sa pagpapaalam. Sabi naman dito, masakit ang salitang paalam mula sa taong mahal mo dahil hindi lang ito basta pitong letra. Gusto ko yung mga sagutan nyo. Bit-bit dito ang pagtatapos ng mga pangarap, pinagsamahan at nakasanayang presensya. Magandang gabi, DJ JB. Happy birthday po kay DJ Champ. Yes, uy, birthday niya ngayon. Bakit walang pakain? Ba't hindi namin nalaman yan at bakit wala man lang dumating na ispateti? Mga fried chicken? Bakit wala man lang dumating dito? Kasi namimiss ko siya, sabi dito. Ganun ba yun? Ah, masakit siya kasi mamimiss mo siya. Totoo naman. Ito naman, masakit ang paalam kung masaktan sa jowa at sana kusang babalikan at iligawan niya ako at iba pa. Sakit sa mata. DJ German versus, ano yan, round 1? Sabi dito, DJ German Bolero versus DJ John Marino. Round 1, fight! Pinaglaban mo pa kami. Good evening sa mga little star, DJ German Bolero. Good evening din sa iyo. Masakit ang salitang paalam kung ito ay galing sa taong mahalaga sa'yo dahil alam mong tapos na ang lahat. Yung mga pinagsamahan ay alaala na lang. Hindi ko kailangan kong umiyak para ma-wash out yung mata kong nagsasakitan din. Ang sakit, ang sakit. Ito naman sabi dito, paalam, it means di na tulad ng dati na masaya kayo. Ha? Tapos na ang lahat sa inyo kaya masakit. Meron bang, meron bang paalam na masarap? Charot. Meron ba? May ganun ba? Eto, masakit ang salitang paalam, lalo na kung natangay na yung gamit mo and hindi mo na alam. Ganang gamit. Natangay yung gamit? Ano yun? Ganang gamit, DJ Bolero. Yan, yun pala yun. Depende po sa salitang paalam, pwede pong babalik kung hindi na. May paalam na masaya naman po, pero masakit kung alam mong hindi na siya babalik o hindi na may kita pang muli. Actually, pero yung ano, ay, sige, ano, paalam. As in, paalam lang kasi alis siya. Diba? Pero yung kapag hindi mo na siya makikita pang muli, siguro yung masakit. Diba? Lalo-lalo na kapag halimbawa, physically wala na siya sa mundo, yun yung mas masakit. But anyway, sabi dito, kasi ginawa mo naman, kasi ginawa mo naman lahat ng makakaya mo, tapos sabihan kang paalam. Totoo din ako. Yay! Totoo, no? Ginawa mo naman ng lahat. Diba? Pero wala. Napunta pa rin talaga sa ending. At ang ending ay paalam. Sabi dito, masakit ang salitang paalam sa taong kailangan mong bitawan. Ay, gusto ko yung parang ano, parang kantayan. Masakit ang salitang paalam sa taong kailangan mong bitawan. At mga alaalan yun na dapat nang kalimutan. Ay, kanta ba to? At ito on ang bagong yugto sa bagong taong mamahalin at paalagan ka ng lubos. Wow. Ano kaya kanta yan? Pero totoo naman, di ba? Magandang gabi po, DJ German. Kaya masakit po kasi para sa iyo siya na ang gusto mong makasama sa panghabang buhay. Pero nagpaano? Saan ka tabat ako? Ayan naman, sabi niya, masakit ang salitang paalam, lalo na kung galing sa taong mahal mo. Kasi siya yung naging mundo mo. Wah, kaya huwag yung gawing mundo eh. At siya yung taong pinagkatiwalaan mo ng lahat. Na yung akala mo, hindi ka iiwan. Pero siya pa, yung unang bibitaw. At sa pag-alis niya, dinala niya rin lahat ng plano na sana hanggang dulo. Totoo. I like the last answer. I'm in for this round lang naman. Round 1, fight. Diba? Gusto ko ito yung kasi nadala niya yung mga planong ay hindi na matutuloy. Hindi niyo na magagawa. Ikaw, hindi mo na rin magagawa kasi wala na. Nagpaalam na kayo. No?

ang tanong ng ating listener na si Brian Peña Cruz. Yan na! Ayan, patingin nga ng kanilang mga komento right now. Mga live comments, live na live tayo. 102.7 Star FM Manila sa Facebook yan at sa YouTube. Sa mga nandyan na po sa ating live streaming, nakikita nyo po nakapikit ako, yes. Nakapikit ako right now kasi hindi na kaya ng aking matulog. Gusto niya na matulog, gusto niya pumikit. Parang dry, alam mo yun. Dry shot, kulang sa tulog. Tulog din kasi. Charot. Alam mo yung tulog, natutulog ka naman pero kapag, alimbawa, hindi pa rin talaga kaya. I mean, pagising mo parang hindi pa rin, antok ka pa rin, ganyan. Ibig sabihin, hindi quality yung tulog na nakuha mo or ginawa mo sa sarili mo. Ito na ang live comments. Sabi dito, magandang evening po, Star DJ German Bolero. Ito na ang huling palengke tour. Ay, totoo ba? Because sure, sarat. Good evening sa makulit pero gwapong Star DJ German Bolero. Bolero din kayo. Ito, mas masakit pa yan pag sumakit ang ipin mo. Totoo, sumakit ng lahat, wag lang ang ipin. Dahil malapit po yun. Eh, yung mata malapit naman sa utak. Pero iba yung ngipin, no? Merong ugat-ugat. Magandang gabi po, DJ JB. Magandang gabi. Star Weekend Favorites. Ngayong linggo na po. True! Abangan natin sino kaya ang featured artist sa linggo. Ay, German, napakinggan kita kanina. Mga 3 ng hapon. Ako ba yun? Yes. Good evening, DJ JB. Pogi! Hello sa pretty nating Rose Bautista. Paano yung iyak, DJ JB? Ganon. Ar maganda pakinggan kaso wala na mga naunang DJ. Ano bang? Wala na eh. Move on. Charat. Sa hapon, ay hindi ko na, wala na akong sasabihin dyan, bahala kayo. Ayan, nainig po mula Montalban, Rizal. Ayan, nagkakape daw ngayon, Kuya JB, sa kanyang coffee shop, si Jerwin Kitaneg. Siya, ikaw ba yung nagkakape? Bakit hindi ka nagyaya? Bakit ikaw lang? Parang kanta lang ni Rachel Alejandro, paalam na aking mahal, masakit isipin. Yun ba yun? Na. Di pa ata nabasa ang aking komento, ang hirap ng may anxiety. Ano ba yun? Good evening, Chris John de Guzman. Hi kay Gerald, nakikinig ka ba now? Sino ba yon? Hello DJ JB, masakit yung paalam galing sa mahal mo kasi parang sinampal ka eh. Hindi mo ini-expect na akala mo kayo pa. Akala mo maayos pa. Tapos isang salita lang, gigibain lahat ng pinag... Ay! Hindi na kinaya. Diba? Gigibain lahat ng pinagsamahan nyo. Hi. Wala eh. Pero it has to be said. It has to be there kung halimbawa, eh, ending na talaga. Hoy, walang palengke sa Sabado. I mean, pahinga na. Kulit ng iyak eh. Yes, kinulit kayong lahat. Ang ating star tanong tonight, wala po sa ating listener. Ang kanyang katanungan, bakit masakit ang salitang paalam, lalo na kapag galing sa taong mahal mo? Bakit nga ba? Bakit? Pwede mo pa rin i-comment ang iyong sagot dyan sa ating live. Live streaming sa 102.7 Star FM Manila and sa Facebook mo yan at sa YouTube. And of course, mag-react ka po dyan. Maraming reaction buttons dyan. Pindutin mo na. And i-share. Parang awa mo na. I-share mo na ito. Share mo na, bilis. I-share mo na itong ating live streaming. At mamaya, no, babasahin natin yung mga pahabol ninyong comments. Pero para sa akin, bakit nga ba masakit ang salitang paalam? Lalo na kapag galing sa taong mahal mo. Alam mo lahat ng mga bagay na involved or kasama
may kinalaman sa mga taong mahal natin kasi may pake tayo sa kanila. Hindi ka naman masasaktan kung wala kang pake sa kanya, trust me. Halimbawa, matalisod man yung taong nandiyan, di mo naman siya kilala, di ba? Hindi ka naman masyado masasaktan. O kaya kung

lalong-lalo na kung wala kang pake sa mundo. Basta kapag may pake ka, you care about the person eh. Kaya masasaktan ka, whether paalaman yan o kaya nasaktan ka niya dahil sa mga salita niya, ganun. So yung salitang paalam, masakit talaga siya, lalong-lalo na kapag nanggagaling yan sa taong pinahahalagahan mo, sa taong may pake ka. Yun yung para sa akin. Kaya siya masakit. Diba? Hi! But anyways, meron ka rin bang mga... Ay, check natin. May mga mahabol bang mga kasagutan right now? I like it kasi ang daming nagsagot. No? Maraming nagsagot. Maraming sumagot. No? Maraming salamat sa inyo dyan. Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook and YouTube. I-comment mo ang iyong kasagutian. And good evening sa matino at pogi. Matino, grabe yung matino. Sana matino talaga. Charot. Ay, maraming salamat sa inyong lahat dyan. At syempre, nako, magtutuloy. Tuloy-tuloy, syempre ang ating programang It's All For You in the Evening. At magbabasa tayo muli no, ng inyong mga kasagutan sa susunod na oras ng ating segment na Star Tanong. Meron ka bang katanungan sa buhay? Problema? Message mo yan sa 102.7 Star FM Manila sa lahat ng social media accounts. At yan po ang ating gagawing Star Tanong sa mga susunod na pagkakataon. Right now, baliktugtugan tayo. Punta po kayo sa radyo. Maraming salamat sa inyo dyan, sa mga nasa Facebook Live natin, YouTube Live. At syempre, pumunta po kayo sa radyo. Ipityo po yan na 102.7. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 14 star minutes bago sumapit ang anong oras ba? Alas 11 ng gabi, 10:46 in the evening, yan pong ating Philippine Standard Time. Maligtugtugan muna tayo, dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you!

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting Calling Your Name Again. Wala po yan kay wala po yan kay DJ German Bolero. Oy, Richard Carpenter. Nakapikit kasi ako ngayon habang nagsasalita. Parang ang dry talaga ng mata ko. Share ko lang ano, sorry na. Hindi ko lang din alam baka kailangan kong umiyak. Charot. Awaiting Calling Your Name Again. Wala po yan kay Richard Carpenter. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 18 star minutes, makalipas ang alas 11 ng gabi. 11:18 in the evening. Yun pong ating Philippine Standard Time. Nako, kaninong pangalan na naman yun? Hi. But anyways, eto na nga, pupunta na tayo sa ating
3: Star Tanong!
1: Ang ating katanungan tonight ay mula po sa ating listener at ang kanyang Star Tanong. Bakit masakit ang salitang paalam, lalo na kapag galing sa taong mahal mo? Bakit? Bakit may paalam kasi? Dapat na lang paalam eh. Dapat forever. But anyways, ito po ang ilan sa mga sumagot. Sabi dito, masakit ang salitang paalam, sabi ni Amy Villas. Lalo na kung galing sa taong mahal kasi, marami ng good memories. Hindi lang ito usapin sa isang magkarelasyon, pwede rin sa magkaibigan, sa kapamilya. At mas masakit yung paalam, lalo na kung hindi mo na siya makikita kahit kailan. Good evening, DJ German. Good evening. Totoo, no? Marami ng good memories na magiging memories na lang talaga at good. At least good. Guevara Princess, masakit ang salitang paalam dahil wala nang halaga at wala nang silbi ang pinagsamahan at higit sa lahat natuldukan na ang naging ganap sa isa't isa, wala nang pag-asa na magkasama pa. Magkakaroon na kayo ng sari-sariling journey sa buhay. O nga no, separate ways na talaga no. I mean may mga ganun na okay lang no, na hindi ka masasaktan. Yung lalo na kapag maayos yung paghihiwalay o kaya naman syempre kapag galit ka sa kanya, galit yung maiiwan. Hindi sakit. Victor Gutierrez, sabi niya para sa akin, oo. Kasi bakit nauso pa ang mahal, di ba idol? Hindi ko din alam, di ba? Bakit ka ba nauso yun? Mismo si DJ Yvonne, ano? Lester, oh, good evening na lang sa'yo. Ano ba ito? It's essentially a reflection about separation, loss, and the emotional weight of saying goodbye to someone important to you. Uy, totoo, no? May nagsisend ng location. Wait lang, i-type lang natin. Ayan. Ayan, oh, perfect. Melody Rebusa or Rabusa, magandang gabi po DJ German Bolero. Para sa akin, masakit siguro ang salitang paalam kung sasabihin mo ito sa taong minamahal mo ng sobra. Lalo na kung binuhos mo ang pagmamahal mo sa kanya. Yung tipong nagpaplano na kayo ng kasal tapos magpapaalam na siya ng biglaan sa'yo kasi may nabuntis na siyang ibang babae. Gusto ko yung pagiging specific. May nabuntis na iba. Actually, yun yung masakit. Ang sakit naman. Bakit ka to yung mga tanong? Bakit ka to? Hello, Cholo Binuya. Emmanuel Ferrer, bakit late post mo, German? Eh kasi nga, may interview kanina. Interview ako kanina. Bakit ma? Sabi niya kapag nagpaalam ka, hindi lang siya ang nawawala. Nawawala rin ang iyong nakasanayan, ang iyong bukas, ang mga pangarap na sabay niyong binuo. Masakit din yung wala na siya sa gabi, lalo na kapag malamig. Wala nang magsasabi sa iyo ng be, I love you. Gusto ko yung be. Be, I love you, baby. Ganun, oh. Wala nang dadampi sa katawan mo para magmasahe. Charis, basta mahirap daw. Parang nagre-reminis ka dyan. Kaya naranasan mo na ba na maakbayan ka ng taong mahal mo? Malay mo, mamaya, andyan si... Oh, ang lamig pa naman ngayon. Cherry Alva, masakit po kasi hindi mo na siya makakasama o maibabalik ang dati niyong masasayang alaala. At yung masasayang pinagsamahan, masakit talaga paalam. Yun lang po, good evening po DJ German Bolero. Ayun. Second comment, pa-play naman. Sa bida ang saya nung... Hindi ko alam kung mapiplay ko yan. Unti na nga lang kanta natin eh. Bawasan ko pa. Tingnan nga natin kung merong humabol doon sa ating live streaming kanina. At habang nagre-reload pa ito, nagre-refresh. Sabihin ko muna na, kanta muna ako. Kanta na lang muna ako, no? Calling your name again. I'm shining up, I'm shining down to be where we used to be. Okay ba yun? Okay ba yun? Hamabol at the Rose Clemente, sabi niya, good evening DJ Idol German. Sa akin, masakit ang salitang paalam, lalo na kung sobrang mahal mo ang taong nagpapaalam. Pahabol naman ang comment ko, DJ German B. At pakimension ng name ko, please. Ate Rose Clemente, including my family ng Taguig City. Thanks and God bless. Actually, no, gusto ko yung sinabi niya dito na lalo na kung sobrang mahal mo. Ba, hindi lang mahal. Sobra. Ano pa? Yan po ang kabuuan ng mga sumagot sa ating Star Tanong Tonight. Ang ating katanungan na mula po sa ating listener. Bakit masakit ang salitang paalam? Lalo na kapag sa taong or kapag galing sa taong mahal mo. Actually, dalawa pa yan, ano? Ito na lang sasabihin ko, no? Mas masakit talaga yung kapag nagpaalam ka kasi physically mawawala na siya or wala na siya dito, no, sa mundo. Yun yung pinakamasakit, diba? Napaalam. Pero yung paalam naman na nandyan pa rin naman, diba? Parang mag-hope ka pa na makita mo siya, makasalubong, makita mo dumaan, no? Sa social media mo, no? Kanyang... mukha. Diba yung mga ganun pagkakataon? But anyways, generally masakit ang paalam. Lalo na sa taong mahal mo kasi nga you care about them. Kasi kung wala ka talagang pake sa taong yan, kahit ano, wala lang eh. Kahit anong mangyari sa kanya, wala lang eh. Diba? Totoo naman. Kaya ka nasasaktan. Kaya ka may nararamdaman kasi may halaga siya sa'yo. May pake ka sa kanya. Kaya naman magmahalan tayong lahat. At dahil mahal ko kayo, nako, at dahil kailangan natin makapakinig pa no, ng maraming magagandang musika, magbabalik tugtugan muna tayo. Pero syempre, sa mga meron pong katanungan sa buhay, problema, message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila. At yan po yung ating gagawing Star Tanong sa mga susunod na pagkakataon. Right now, check your time. 27 Star Minutes past the hour of 11 in the evening. 11:27 in the evening, yan po ang ating Philippine Standard Time. Balik tugtugan muna tayo dito po sa ating programang It's All For You in the Evening. Ito po ang 102.7 Star FM with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayo hanggang alas 12 ng ating gabi. Again, ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

0: Like more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Good.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Isang Filipino ang naiulat na nawawala matapos ang pagtama ng flash flood sa Nepal. Ayon sa Nepal Tourism Board, na ang Filipino ay kabilang sa 644 na katao na naiulat na nawawala dahil sa flash flood. Hindi na anya tumitigil ang mga otoridad para tuluyang hanapin ang mga naiulat na nawawala. Maugunit ang nagkaroon ng flash flood sa Bote Koshi at Trisuli River, Sarasua, Luwakot, Dading at Gorka nang dakong alas 8:30 ng gabi nitong August 26. Sa nasabing insidente ay mayroong mahigit 300 katao ang nasawi. Nagpadala naman ang ibang bansa ng kanilang rescue teams para mabilis na mahanap nila ang mga naiulat na nawawala dahil sa naturang flash floods.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, ibinunyag ni Senate President Sherwin Gatchalian na mayroong seryosong sakit si Senator Loren Legarda. Kasunod ito sa pagpapalawig ni Legarda ng kanyang medical leave sa ika-apat na pagkakataon ngayong linggo. Unang naghain ito ng medical leave mula August 3 to 5 hanggang pinalawig niya ito ng August 11 to 12, August 17 to 19 at August 24 to 26. Pinakahuli ay naghain ito ng leave mula September 1 hanggang September 2. Paglilinaw ni Gatchalian na dahil sa nakalive ng senador ay hindi naman ito tumanggap o tumatanggap ng kanyang sahod. Dagdag pa ng Senate President na alam niya ng medical condition ng kapwa niya, senador. Itinanggi na rin ni Legarda na kaya ito umalis sa bansa ay dahil mayroon itong kinakarap na plunder case. Maugunit ang hiniling ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Hulyo 31 ang preliminary investigation kay Legarda at anak nito na si Representative Leandro Levistre ng Batangas kasama si dating Energy Secretary Alfonso Cusi dahil sa pagkisabwatan ng mga ito para makuha ang exclusive government rights sa solar energy resource.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa ang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta naman sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Kaming mga work from home virtual assistants palagi nakikinig sa 102.7 Star FM para updated lagi sa current events at magandang tugtugin. Like mo, share mo.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
0: Philippines number 1 Star FM. 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan buluan ng Pilipinas. 5 star minuto na makalipas sa alas 5 ng madaling araw, 5:05 in the morning.
5: Star FM across the nation.
14: Antonio Lambada.
15: Good morning!
14: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: FM.
1: Your FM.
2: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
3: Dumadagundong na sa buong Metro Manila.
4: Star FM 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like mo, share mo.
4: Aras aras Star Asia sa buong kabuluan ng Pilipinas. 7 star minuto na makalipas alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:17 in the morning.
6: Good morning.
4: Ano ba yan? Aga-aga, nagsiselos ka agad.
6: Totoo nga yung sinabi, no? Ang almusal ay sigawan. Ayun naman, umaga-umaga, nagsiselos agad kayo. Lagi mo na naman tinatanong, sino ang katabi mo? Siyempre naman, ang sagot naman yan, unan. Sino pa ba? Ayun talaga, tamang hinala kayo eh.
4: Magandang Star Morning Host sa mga Star Nation natin na maagang aalis sa kanilang mga bahay. Talaga naman, no? Kasi this time, gusto na nilang maagang pumasok. Kasi huling araw na kanilang pasok sa trabaho. Kasi noong Lunes hanggang Webes, puro late. Ngayon daw, babawi naman daw siya. Para at least hindi daw Bumingo. Magandang Star Morning na Star Nation. Samang ninyong lagod. Check on your radio. Magandang siya dito na umaga. Magkakardiga, magkakadopanteka sa programang Morning Star Sweep. Ang inyong happy man every day. Yung kapartner sa tawanan na DJ na Heart of Sa Hagbalpa at Yami Pa. Rawr. Star DJ at Doña Navarra is my name and music is my game.
6: Yabba-dabba-doo!
4: Ewan na po balang bigay po sa inyo ng Japan sa informasyon na Riot sa Kulitan at a face sa Lombadahan. Ito pa rin po yan sa inyong impila nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like mo, share mo.
7: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
8: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
7: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
8: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
10: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
4: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
11: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Camya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
4: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
12: Star FM.
13: Basta radyo sa FM.
14: Ayos na.

0: FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
0: Napapanahon at makabuluhang usapan. Ngayong umaga, susuriin at hihimayin ni Antonio Lambada.

0: them over here.
1: Star Nation, Tres Marias. Para sa kanilang awiting week. Atin na ba rin usama sa umaga, Star Nation? Dahil buwan nga po ng Agosto, buwan ng wika. E tema nga po ngayon taon ng buwan ng wikang Pilipino, ha? Ay wikang Filipino at AI. Kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Kinikilala nga nito, Star Nation, ang kahalagaan ng wikang Filipino kasama artificial intelligence sa makabagong panahon ng pananaliksik at pagkalap ng kaalaman. Panawagan nga ito, Star Nation, na gamitin ng tama ang AI habang binibigyan ng mahalaga at makabuluhang espasyo ang ating pambansang wika sa mga usaping digital at technological. Layunin nga, Star Nation, ang pagdiriwang na may patupad ang pangpanguluhang proklamasyon bilang 1041. Nagpapayag nga ng taon ng pagdiriwang tuwing August 1 to 31 bilang buwan nga po ng wikang pambansa. May kayat nga ito, Star Nation, ha, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at maging pampribado na makaisa sa programa na nagpapataas o nagpapalalim ng kamalayang pangwika at sibiko. Ika nga ni Gato Serizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay daig pa ang amoy ng balansang isda. Kaya pag-uusapan natin ang buwan ng wika, balik-aral tayo, Star Nation, ha? Sa wikang Filipino, alam ba rin nyo ba kung ano ang pinakamahabang payak na salitang Tagalog na walang anumang panlapi? Ito yung Star Nation minubuha ng 13 titik. Yan ang salitang kapangyarihan. Yan yung pinakamahabang payak na salitang Tagalog na walang anumang panlapi. Kapangyarihan. Ito naman, Star Nation, ano naman ang pinakamahabang salita sa wikang Filipino na binubuo ng 34 na titik na may 4 na pantig. Ito yung ano eh. Ito yung isa sa mga ilan na nahihirapan. Ito ang salitang pinaka-nakakapag-damdamin. Pinaka-nakakapag-damdamin. Yan ang pinakamahabang salita sa wikang Filipino na binubuo ng 34 na titig na may 4 na pantig. Yan. May mga ganitong panahon kasi, Star Nation, di ba? Uso ngayon, ano mga panahon na before, dati. ginagawa to sa mga eskulahan, yung mga ano, di ba? Yung mga patimpalak. Nandyan yung bigkasan, nandyan yung talumpati. Meron pa kaya ngayon yan? Sana meron pa, no? Para mas lalo pang yumaman yung ating wika. At may pasa-pasa pa sa mga susunod na generasyon. Maganda rin, ha? Meron sa pinuntaan kong hospital sa Rizal Medical Center. Meron na rin silang ano, parang may wika din eh. Na Tagalog sa bawat ano nila. Bawat may nakapaskil na mga wikang Tagalog. Just sa government hospital, just sa Rizal Medical Center. No? Para at least mas lalo pa nating pagyamanin, diba, yung ating sariling wika. Yan, Star Nation, natin ang barang usapan sa umaga. Tabayanan niyo ulit, Star Nation, bukas. Panibagong lambarong usapan na naman tayo para sa buwan ng wika. Dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like boss, share boss.
2: Mega Manila's best music station.
1: At syempre, Star Nation, tuloy-tuloy pa rin po ating matugtugan. Dito pa rin sa inyong ipila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
3: One oh two point seven.

0: 102.7. 102.7. Star
1: FM. Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Peka, ano mga bandala mo?
2: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan. Maayos ang buhay mo.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
15: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
16: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
17: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
16: Masigla ka sa ko. Basta
17: may nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
18: Opo, si Ana Lim mula sa General Frias, Cavite. Ang winner ng major prize na 5,000 pesos Swerte sa Palengke 2026 noong August 22, 2026 para sa week number 7. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito sa grocery at pambayad sa dagdag sa bill. More power and God bless po sa lahat ng sponsor, lalo lalo na sa Gardenia Loaf Bread. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na!

0: Bigla ang gastos?
1: Bagong plano?
2: Eh, pati travel!
3: O kaya bagong negosyo?
4: Buti na lang! May Cebuana na Lumiere!
0: Sang lang?
5: Personal loan!
6: Jewelry!
7: Negosyo loan!
8: OFW!
9: At motor loan!
0: Basta loan?
10: Sa Cebuana?
4: Goods ka!
0: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bigla ang gastos?
1: Bagong plano?
2: Eh, pati travel!
9: O kaya bagong negosyo?
4: Buti na lang! May Cebuana na Lumiere!
0: Sang lang?
5: Personal loan!
7: Jewelry!
10: Negosyo loan!
8: OFW!
9: At motor loan!
0: Basta loan?
10: Sa Cebuana?
4: Goods ka!
0: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Este, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
16: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
17: Mmm! Holiday!
16: Almusalin ng nam.
17: Good morning!
16: Pagtanghalian.
17: Uy, may birthday ba?
16: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
17: Wow! Balot si Buwana!
16: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
17: At holiday beef loaf!
16: Malinamnam
17: Holiday!
18: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
19: Kapit bahay!
20: Hi, Mare!
18: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
19: Kapit ka dyan!
18: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
19: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
21: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
22: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
23: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
22: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
23: Orokan, maayos ang buhay mo.
22: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
24: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
22: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
25: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
26: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
25: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City. Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo. Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
27: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
28: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
27: Orokan Icebox?
28: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
27: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
28: E di lahat ang laman ng ref natin.
27: Ayos ah.
29: Orokan, maayos ang buhay mo.
22: Mas malaki ang swerte dahil naglalakihang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
23: Grand Runa sa Sabado, September 5.
22: Grand Prize, 1 million pesos in cash.
23: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 1,000 pesos sa 25 key cities na may Bomboracho at Star FM stations.
22: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
23: Kaya habol pa kayo ng maraming-marami pang entries sa swerte sa palengke.
22: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
23: Huwag kalimutan, grandro na sa September 5, 2026.
22: Sabado, alas 3 ng hapon.
23: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
24: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: 102.7
2: 102.7
3: 102.7
5: 102.7
6: 102.7
7: 102.7
8: 102.7
9: 102.7
10: 102.7
20: 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Kampante ako, basta gardenia, masustanta.
4: Masigla kasi ko, basta gardenia.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
4: Masigla kasi ako, basta
5: may nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Masigla!

0: Bobby Antonio Lambada. Point 7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Aras sa Star Nation sa buong abluan namin ni Peters. Apat na star minuto na lang bago sumabi na ng 7 o baga. 6:56 in the morning.
2: Good morning!
0: Ang dami-dami ng Star Nation dahil susunod naman nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iyari po sa atin yan ng Bomba Network News Morning Edition. Live po yan sa Bumano Santa Mercari at Simulcast Nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Pati naman kaya Bombo Radio Philippines. Huwag kalimutan din like, share, mag-subscribe at click ang notification bell para update kayo sa mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. At Star Nation, muli tayo magkardigan ha. Mamaya po alas 8 na umaga, alas 8 na umaga sa programang It's All For You in the Morning. And of course, bago po ang Bombo Network News Morning Edition, here's Brown Man Revival. Nakakamiss no? Ang awiting lintik. Star DJ Antonio Labara is my name. And music is my game. Good morning!

0: katotohanan. Anim na pong taon sa pagtindi kasama ang Sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, 28 sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, abangan mamaya isang Filipino kabilang sa 644 na missing sa flash flood sa May Nepal. Ang Pilipinas, nasa panganib din umano ng mapaminsalang debris flow gaya ng nangyari sa Nepal.
3: Posibleng pagbago naman sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pinag-uusapan pa ng Senado. Ilang prosecutors naman posibleng umanong magbitiw kasunod ng sub-judice rule.
2: Si Director Jeremy Lutok naman ng National Bureau of Investigation na dating tumestigo sa impeachment trial inilipat sa Region 8.
3: Abangan mamaya sa ating provincial report ang Bong Borajo Jensan, pinarangalan ng Department of Health bilang top-performing non-government organization partner.
2: At sa sports news, abangan din mamaya ang Gilas Pilipinas handa nang makabawi laban sa Jordan ngayong araw.
3: Mamaya sa ating international news, bilang ng mga nasawi sa Nepal umabot na sa 359. Mahigit 1,000 katao naman patuloy pa rin na pinaghahanap.
2: At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Isang Pilipino magkakabumbo ang kabilang po sa 644 na biyaherong nawawala matapos sa malawakang flash floods sa May Bote Kusyu River sa May Nepal-Tibet border ayon sa Nepal Tourism Board nito hong nakalipas na araw. Batay po yan sa pahayag nitong nakalipas na araw. Kabilang sa mga naiulat na nawawala ang 127 mga Nepali, mga 178 na Indian, at iba pang mga lahi, kabilang po dyan ng mga Canadian, Australian, American, Malaysian, Ukrainian na biyahero. Mayroon ding mga nawawala mula ho sa iba pang mga bansa, kabilang ang isang Pinoy. Nauna nang sinabi ng Palasyo Malacanang na wala pang naiulat na Pilipinong nasawi sa insidente. Umabot na rin sa hindi bababa sa 165 mga individual ang nasawi dahil sa flash flood at landslide, habang mahigit sa 1,300 katao pa ang patuloy na pinaghahanap. Patuloy ang search and rescue operations sa mga lugar na tinamaan po ng kalamidad matapos tangayin ng rumaragasang tubig at debris ang ilang komunidad sa hangganan ng Nepal at Tibet.
3: Kaugnay pa niya, nagbabala naman ang University of the Philippines Resilience Institute National Operational Assessment of Hazard Center o itong tinatawag na UPRI NOAA na maaari ring makaranas ng Pilipinas ng mapaminsalang debris flow o itong rumaragasang putik, bato at iba pang debris gaya ng nangyari doon sa Nepal. Ayon kay NOAA Executive Director Mahar Lagmay, bagamat posibleng glacier collapse ang nag-trigger sa insidente sa Nepal, matinding pag-ulan naman ang mas malamang na magdulot ng debris flow sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng science and technology, natukoy na ngayon ang mahigit 1,000 lugar sa ating bansa na posibleng tamaan nito. Ilan sa mga lugar na may kasaysayan ng pamapinsalang debris flow, itong Barangay Andap sa New Bataan, Compostela Valley kung saan nasa mahigit 500 katao ang nasawi ng hagupitin ng Super Typhoon Pablo noong year 2012 na itala rin ang mga insidente sa Gabaldon, Nueva Ecija at Baco Oriental, Mindoro noong year 2015. Ayon dito kay Lagmay, maraming komunidad ang naninirahan sa mga lugar na delikado sa debris flow dahil sa matabang lupa at access sa ilog na mahalaga sa kabuhayan. Dahil hindi naman ito madalas mangyari, maaring hindi agad makilala ng mga residente ang panganiba. Anya, mahalagang mailayo sa peligro ang komunidad o kung hindi ito posible, mapaghandaan nila ang banta upang maiwasan na mauwi sa mga sakuna.
2: Dako tayo sa iba pang mga balita. Hindi po sinangayunan ng Palasyo Malacanang ang paghahambing o pagtutulan nitong si Senator Judge Robin Padilla sa mga alias na ginamit ng mga pambansang bayani ng Pilipinas at sa mga pangalang lumitaw sa acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Malacanang Press Officer Undersecretary Cleo Castro, ginamit ng mga bayani ang kanilang mga alias o pseudonym upang itago ang kanilang pagkakilanlaan habang naipaglaban para sa Pilipinas. Yung po ay noong panahon ng kolonyalismo. Kabilang sa mga pangalang binanggit sa issue ng Office of Vice President, itong sina Mary Grace Piatos, ang pangalang Andilim, apilyadong Pagong, Pusa at apilyadong Belat. Binigang diin ni Undersecretary Castro na alam na na totoong mga tao ang mga bayaning gumamit ng alyansa. Samantalang hindi pa malinaw kung tunay na mga tao ang ilan sa mga pangalang nasa mga resibo ng confidential funds. Dahil dito sinabi niya ang posibleng kabilang sa mga tinukoy na benepisyaryo ang mga ghost beneficiaries. Sinabi rin ni Undersecretary Castro na may karapatan si Senator Padilla bilang Senator Judge sa magtanong at maglahad ng kanyang pananaw at hindi ito panghihimasukan ng palasyo. Git pa ni Castro, mahalagang malinaw ang pagkakaiba. Ang mga bayani noon ay nagtago ng kanilang pagkakilalaan para yan sa Pilipinas habang ang isyong kinakarap ngayon ay may kaugnayan sa mga pangalang ginamit sa mga transaction na pinunduhan sa ilalim yan ng Confidential at Intelligence Fund.
3: Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng karagdagang balita at tinutukan ng ating news team. Posibleng pagbago sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay patuloy pa rin na pinag-uusapan sa Senado. Kuha tayo naman detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganaan.
4: Bombo Genesis, Bombo Jai, wala pa umanong pinal na desisyon at patuloy pa rin na pinag-uusapan ng mga senador ang posibleng paglipat sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa hapon, ayon yan kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na kinukonsulta din nila umano ang parehong panig ng House Prosecution Panel at Defense Team dahil apektado rin aniya ang dalawang kampo kung sakaling mailipat sa hapon ang schedule. Dagdag pa ng Senate President, hindi aniya natutupad ang itinakdang one witness, one day rule kaya tumahaba ang proceedings dahilan upang ikonsidera nila na ilipat ang pagdinig sa hapon upang magkaroon ng sapat na oras at mapabilis ang proceedings. Kaugnayan niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
5: Pinag-uusapan pa, we're still finalizing it. You also need to consult yung parties, prosecution, defense, the respondent. Of course, mga senators, minority senators as well. No? So, ongoing pa yung discussion. Pag nakita nyo, talagang humahaba na kasi ang usapan ay as much as we can, tapusin na. At as much as possible, one witness per day. No? Pero hindi nangyayari, no? Umabot nga ng 3 days. No? But ito ngayon, at least si... itong last witness natin ay 2 days lang siya.
4: Kaugnay niyan, sinabi rin ni Gatchalian na gusto sana nilang matapos ang impeachment bago pa man ang Disyembre kaya tuloy-tuloy ang kanilang pag-uusap ng mga senador para malatag ng maayos ang schedule. Nais din naman nilang bigyan ng sapat na oras ang paparating na budget hearing para sa panukalang pambansang budget para sa 2027. Ayon sa Senate President, posibleng aniya na suspindihin nila ang Senate rules upang mapayagan na mag-hearing ang Committee on Finance habang mayroong session ang Senado. Pinaliwanag niyang hindi maaaring gawin ang budget hearing tuwing impeachment trial dahil kailangan present ang Senator Judge tuwing pagdinig. Muli pakinggan natin ang mga langing pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
5: Hopefully, yan ang goal namin. Ang goal namin sa maaming mga pag-uusap before... hopefully before Christmas nga eh, no? Ang komplikasyon ito eh, no? Itong yes. Budget, no? So we're also going to adjust yung legislative time namin. Papayagan namin ang Committee on Finance lang magkaroon ng hearing while plenary is in session. So bawal yun eh. Pero we will suspend the rules for the Committee on Finance para kahit nagpe-plenary kami, pwede silang mag-hearing.
4: Samantala, Bombo Genesis, nilinaw naman ni Senate President Gatchalian na hindi pa at wala pang pinal ang kanilang desisyon sa mga posibleng pagbabago ng mga naturang schedule. Maaari ang i-anunsyo nila ito sa una o ikalawang linggo ng Setyembre habang tuloy-tuloy pa ang kanyang konsultasyon sa mga kapwa senador. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganaan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo!
2: 11 minuto mga kabombo makalipas ang alas 7 ng umaga. Posible raw na magbitiw sa House Prosecution Panel ang ilang mga prosecutor upang manatili bilang spokesperson at tapagsalita sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Arjong. Ito'y matapos kang higpitan ng Senate Impeachment Court ang pagpapatupad ng Rule 18. Ito ho yung tinatawag na subjudicial rule na naglilimita sa mga pampublikong pahayag ukol yan sa merito ng nakabinbin o gumugulong na impeachment trial. Ayon kay Representative Adjong, pinag-uusapan pa ng prosecution panel kung paano i-adjust ang kanilang communications team dahil maaring malimitahan ng mga prosecutor na regular na nagbibigay ng media interviews. Gayunpaman, sinabi niyang hindi naman tuluyang mababawasan yung mga tagapagsalita ng prosecution sa halip. Posible pang madagdagan ng mga taong hindi kabilang sa panel upang tumulong sa pagpapaliwanag ng mga nangyayari sa impeachment trial. Samantala, sinabi naman ni Tingog Party List Representative Judas Sidre na hindi dapat mauwi sa kabuang pagbabawal sa pagbibigay ng pahayag ang mas mahigpit na panuntunan o pagpapatupad ng sub-judicial rule. Mahalagaan niya na may paliwanag pa rin sa publiko ang mga testimonya, ebidensya at iba pang development na natalakay na sa impeachment court, lalo na mga technical na usapin na maaring mahirap na maunawaan ng ordinaryong mamamayan. Binigyan din naman ni Sidre na dapat ay pantay ang pagpapatupad ng restrictions sa dalawang panig. Anya, hindi lamang prosecution ang dapat pagbabawalan sa pagtalakay sa merito ng kaso, kundi maging ang defense team.
3: Samantala, iginiit ng House Prosecution Panel na nanatili ang mga paglabag ng Office of the Vice President sa 2015 guidelines dito sa paggamit ng confidential funds kahit inaapilan nito ang Commission on Audit Notice of Disallowance sa 375 million pesos na ginastos noong taong 2023. Ayon kina prosecution spokesperson Rene Co ng Kabataan Party List at Representative Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur, hindi nababago na apila o posibleng pagbabalik ng pondo ang aligasyong nilabaga ng Office of the Vice President ang mga alituntunin. Batay umano sa testimonya ng Commission on Audit Auditor na si Sailene Del Campo at mga dating Office of the Vice President officials, ipinasa ang mga pag-disburse ng pondo kay former Security Chief Colonel Raymond Lachica na hindi naman accountable officer ng Office of the Vice President. Binigyan din ni Adjong na maging ang testimonya ni Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ay nagpapakitang tanging si Vice President Sara Duterte at si Colonel Lachica ang nakakaalam kung paano ginamit ang malaking bahagi ng confidential funds. Sinabi naman ni Representative Rene Co na may pananagutan ng Vice Presidente dahil makikita ang kanyang pirma sa mga liquidation documents. Una na naglabas ang Commission on Audit ng 73 million pesos na notice of disallowance para sa Office of the Vice President confidential funds noong year 2022 na tuluyang pinagtibay nitong buwan ng Abril para naman sa 375 million pesos noong taong 2023. Kabilang sa mga dahilan ng disallowance, ang pag-delegate ng disbursement kay Colonel Chica at paggamit ng pondo para i-reimburse sa mga aktibidad na isinagawa bago pa natanggap ang alokasyon. Samantala, sinabi naman ang prosekusyon na mahalaga ang Commission on Audit Findings sa impeachment case dahil hindi lamang umanuusapin ang accounting o administrative compliance sa pinag-uusapan, kundi kung ang mga naging hakbang sa paggamit ng confidential funds ay maituturing na paglabag sa public trust.
2: Sa ibang mga updates po tayo, itinalaga si National Bureau of Investigation Official Attorney Jeremy Lutok bilang bagong regional director ng ahensya sa Eastern Visayas, kung saan iniimbestigan din ang pamarila sa San Jose National High School. Yan po yung sa Tacloban City. Inumpirma ni Attorney Lutok na may inilabas na ang kautusan para sa kanyang reassignment sa Region 8 bago pa siya tumestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, tinalakay nila ni Lutok ang pagpapalakas ng gun safety at cyber security measure. Gayun din ang iba pang mga hakbang para yan sa peace and order sa Region 8. Dating hepe ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division, itong si Attorney Lutok ang naging regional director din sa Bangsamoro Region. Kamakailan tumestigo siya sa impeachment trial kaugnay ng investigasyon sa mga pahayag ni Vice President Duterte na muno'y naglalaman ng mga banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
3: Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating news team, si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tiniyak na patuloy na pinalalakas ng pamahalaan itong technical vocational education at binigyan diin ang kahalagahan ng edukasyon para makamit ang tagumpay at magandang bukas. Sa mga detaling yan, itinutukan ni Bombo Analyst Subirano.
6: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi humihinto ang kanyang administrasyon na gumawa ng mga hakbang upang mas lalo pang mapalakas ang technical vocational education and training. Sa mensahe ng Pangulo sa 58th commencement exercise ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, sinabi nitong mahalagang matutukan ang technical vocational education and training, gayong nagbibigay din ito ng pantay na pagtahak tungo sa empleo at kabuhayan. idinagdag ng Pangulo na sa pamamagitan ng Commission on Higher Education at TESDA ay patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan para makapili ang mga kabataan ng landas na pinakaangkop sa kanilang mga kasanayan. Binigyang diin ng Pangulo na ang bawat Pilipinong nakapagtatapos ng mataas na edukasyon o pagsasanay ay kumakatawan sa higit pa isang diploma o certificate na kanilang nakuha. Ang bungaan niya ng edukasyon ay ang abot kamay at dekalidad na pagkakataong maaring maibigay sa bawat Pilipino. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: We continue to strengthen technical vocational education and training as an equally important pathway to employment and livelihood.
6: Sa nasabing graduation rites, iginawad ang conferral of the honorary degree of Doctor of Law si Pangulong Marcos. Ang honorary degree of Doctor of Law ay pinagkaloob sa Pangulo bilang pagkilala din sa naging kontribusyon ng kanyang pamamahala sa larangan ng edukasyon, law and governance at national development. Sa naging mensahe ni Pangulong Marcos, sinabi nito na tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para maitaguyod ang pag-aaral ng mga kabataan gaya ng Tulong Dunong Program at ang bagong Pilipinas Program kung saan nasa 2.6 million na ang nakakabenepisyo. Binigyang din ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon na anya'y mas magbibigay oportunidad at mas abot kamay na tagumpay sa hinaharap. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ito ang tunay na bunga ng edukasyon, mas abot kamay, dekalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan.
6: Samantala, nananawagan naman si Executive Secretary Ralph Recto sa mga local government unit na gamitin din ang natatanggap nilang pondo sa national government sa iba pang mga kaukulan kabilang na ang may kinalaman sa solid waste management. Ayon kay Recto, maiging mapaglaanan din ng mga LGU mula sa mga natatanggap nilang national tax allotment at local government support fund ang mga programang may kinalaman sa solid waste o maayos na pamamahala ng basura. Hinikayat din ni Recto ang mga lokal na pamahalaan na pondohan din ang natatanggap nilang NTA at LGSF sa mga programang may kinalaman sa climate adaptation at disaster preparedness, gayong mas mabuti na anya ang prevention kaysa sa rehabilitation. Sa ilalim kasi ng 2027 proposed national tax allotment, aabot sa 1.4 trillion pesos na 11% may dagdag sa kasalukuyang taon. Ang LGSF ay may dagdag din para sa susunod na taon mula sa 57 billion pesos. Ngayong taon ay dinagdagan ito sa 58.53 billion pesos.
8: Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Annalie Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 19 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na tumaas sa nakalipas na 4 hanggang 6 na buwan ng mga aktibidad na matatawag bilang mapaminsalang dayuhang impluensya kabilang ng pagpapakalat ng maling naratibo ukol yan sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, West Philippine Sea spokesperson, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ginagamit ang mga naturang naratibo upang siraan ang pamahalaan at ang paninindigan nito sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Trinidad na nakita rin ang pagdami ng mga naturang aktibidad matapos ang ilang operasyon ng pamahalaan kabilang na ang pagsalakay sa Maysandia Steel Corporation. Sa Misamis Oriental at mga insidente na may kinalaman sa umano'y mga espya kabilang sa mga tinatarget ng mga opisyal na matapang na naninindigan para sa soberanya ng Pilipinas gaya sina Defense Secretary Gilberto Chiduro Jr. Pagamat hindi direktang pinangalanan ni Trinidad ang China, sinabi niyang may kalaban na nais pahinain ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Patuloy namang tinutugunan ng pamahalaan ang disinformation sa pamagitan niya ng pagbibigay ng mas malinaw at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa halos kaugnay pong development, makakausap po natin mga kabumbo ang nagsisilbing tagapangsalita ng Philippine Air Force at siya po nagsisilbing chief ng Public Affairs Office ng Air Force, si Colonel Maria Cristina Basco. Magandang araw po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, sa Colonel Basco, ma'am, si Bombo Genesis at Bombo Jay po ito.
9: Good morning po, sir, and sa lahat po ng tagapakinig po ng Bombo Radio.
2: Thank you so much. Opo, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo rin po ay napapanood sa ating 32 stations nationwide, Colonel. Maki-update ho kami dito ho sa kararating lamang ho, ano, na 7 units ng ating S-70i Black Hawk helicopters mula po sa May Poland. Kamusta ho ito? And well, paano ho yung procurement sa mga naturang units, Colonel?
9: Yes, sir. Actually, dumating nga po ito nung Wednesday. Tayo po ay natutuwa dahil ito po yung completion nung total 32 Black Hawk na in-order po natin sa pangalawang beses. Kumbaga, nung nauna po kasi meron tayong na-order na 16, tapos ito na po yung second batch na po na na-order natin na 32. Bale, bringing a total na po ngayon ng 47 na po na meron na po tayo sa ating inventaryo.
2: 47 na Black Hawk, Colonel, may
9: opo.
2: Ano, opo, may inaasahan pa po tayo na well, posibleng i-request kinalaunan kasi parang ang Pilipinas po ang may pinakamaraming Black Hawk na, no, sa buong mundo.
9: O nga po, sir, eh. Actually, ayun nga po ang ating status ngayon, no. Tayo po ang mayroong pinakamalaking fleet globally ng mahawak po ng Black Hawk na 70i variant po. Sa ngayon po, sir, pag-procure po natin, ilalaan po natin yon sa ating higher headquarters. Pero sa ngayon po kasi, sir, it's enough to yung para po dun sa mga pangangailangan po natin. Kasi ito po yung madidistribute sa ating mga tactical operation wings all over the country. At mas mabilis po tayong makakapag-responde, lalo na nga po ngayon, panahon po ng sakuna, and lalo na sa mga panahon ng typhoons. So far, sir, ano po ito? Okay pa po yung amount nito. And we're looking into different platforms naman po.
2: Mm-mm. With that more than 40 na units natin, ma'am, anong target po natin? Bawat tactical operations base, merong sariling Black Hawk? Ganun po ba?
9: Yes, sir. Yung mga unified commands po natin na mula Luzon hanggang Mindanao, sila po yung nagkocontrol ng ating tactical operations wing. Yes po, ayun nga po yung ating goal. Lahat po ng tactical operations wing, meron na pong nakaantabay. Although, ang pinaka-base po ng ating mga Black Hawk ay dito po sa Cebu, sa 205 Tactical Helicopter Wing. Tapos ito po yung dinidistribute po nila. Opo.
2: Opo. Ma'am, para sa kalalaman na rin po ng mga listeners, mga viewers natin, ano, gaano ho ka-wide or kalawak yung range ng pagkakagamitan po ng mga Black Hawk? I understand na mas madalas itong ginagamit bilang attack helicopter, no? Pero nagagamit din ba bilang well, sa mga humanitarian operations natin?
9: Yes, sir. Very versatile po ang ating Black Hawk. Sa katunayan nga po, ito'y ginagamit sa search and rescue operations, sa humanitarian assistance and disaster response, nung lindol, nung mga bagyo. At kapag meron din pong sunog, yung mga areas po na hindi na pumabot ng mga firefighters, may capability din po tayo na mag-drop ng Bambi bucket, ang tawag po natin doon. So, subok na subok po natin yung gamit nito aside from our normal military operations po.
2: Mm-mm. Bombo Jai, with your follow-up kay Colonel.
3: Good thing na na-mention natin, no, Colonel, yung magiging role nito with the increasing mga kaganapan ngayon, typhoons, no, rapid typhoons and disasters na nangyayari sa ating bansa. Gaano kalaking role dito yung inaasahan ng Philippine Air Force dito sa Black Hawks when it comes sa rapid evacuation, relief delivery operations, especially sa mga geographically isolated areas, Colonel?
9: Gandang tanong po yun, ma'am. Actually, the more aircraft we have, the better it is po for us to move faster to address po yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan na mas rapidly makakapagbigay po tayo ng tulong sa mga nangangailangan. And with its kaya po niya yung sa kanyang capability, kaya din po niyang kumuha, mag-evacuate po ng ating mga ibang kababayan and magbigay din po ng supplies po, no. So napakalaking tulong po sa atin nitong Black Hawk helicopters para po it would allow us to do everything, kumbaga yung roles ng Air Force on different fronts. Hindi lang po tayo sa maritime awareness, kaya po nating pagsabayin yung humanitarian assistance and disaster response. Tsaka po kapag meron po tayong mga military operations, yung troop insertion po natin, kaya po nating gawin lahat-lahat.
3: That's good to know, Colonel. And other than that, since ang Pilipinas na ngayon ang biggest operator ng S-70i Black Hawk's variant, last 2021, grounded ang paggamit nito dahil sa isang fatal crash. Hindi ba nangangabang ngayon ang Philippine Air Force na baka maulit muli ito, Colonel?
9: Ma'am, ang aircraft po talaga, no, it really takes risk, any aircraft po, no. Yun nga po, ito po ay ating mine-maintain po ng maayos, and we ensure po that lahat po ng piloto, ng crew, ng maintenance crew are briefed of the safety operations, and ito po ay iniingatan natin, ano, na aircraft dahil nga po bago nga po, and kumbaga we want to maximize po yung gamit nitong aircraft na to. So ito po ay ano, ma'am, kalakip na po ng aming ano dasal every time po kami lumilipad, but with this aircraft naman na bagong-bago po nating nakuha and it's very well maintained, ano naman po nito, ma'am, we will be able to carry out our missions na mas maayos po. Hindi naman po tayo kinakabahan.
3: Okay, that's good. And other than Black Hawks, Colonel, may iba pa bang helicopter models na in-expect natin na darating ngayong taon?
9: Ma'am, meron po tayong Bell na in-expect din, yung Bell helicopter. Ito po yung mas ginagamit po sa search and rescue. And then yung other po, other aircraft, we would be expecting them in the succeeding years pa po. But for now po, ito po yung mga ano natin na in-expect natin.
3: Bojen?
2: Okay. Colonel, dumarami yung ating pong mga aircraft, ano? In fact, may mga darating pa yata sa mga susunod na mga taon under sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Pero yung mga piloto ho natin, somehow, nakaka-adapt naman ho sila with the new model na dumarating sa Pilipinas, Colonel.
9: Yes, sir. It's a package po kasi when pagka nag-order tayo ng aircraft, we ensure po that our pilots, our crew are trained not just to fly but also to maintain, to sustain it, kasi nga po kailangan po nating syempre ma-maximize yung gamit nito, and so it's a package, hindi lang po yung platform, pati po yung training ng mga tao tuloy-tuloy, at yung ating mga hangars natin, yung mga facilities natin. Sa katunayan nga po, sir, and ma'am, napakagandang addition po sa atin yung full motion flight simulator na tanggap natin last year. This gives us a chance to train more pilots ng ano doon po sa simulator, yung full motion simulator natin, ano. So it cuts the training time and ensures na meron tayong steady supply ng maraming piloto na available to fly this aircraft.
2: Okay. Colonel, thank you so much again for joining us sa Bombo Radio Philippines. I understand na budget deliberation ho ngayon para ho sa pondo, no? And the other day, humarap si Secretary Chodoro sa House para magpaliwanag. Sa Philippine Air Force, anong mga ina-expect ho natin ng mga bagong proyekto with the new budget natin sa 2027? May mga bago ho ba, Colonel?
9: Sir, yung mga budget proposal po natin po ay matagal na pong plinano, no, kasama nga po dun sa ating mga horizon sa planning po natin. So, we stick to the plan kung ano po. Ang ina-expect po natin, sir, for the succeeding years is yung additional po na FA-50s natin na magko-complement po dun sa nauna pong batch natin ng FA-50s. Ito nga po yung mga FA-50s na ginamit po natin itong lately sa pitch black na exercise sa Australia, no. So ito po, napakagandang performance nitong ating fighter aircraft, and this would really help us lalo na sa ating territorial defense operations.
2: Colonel, again, thank you so much for joining us. Ingat-ingat po kayo, ma'am.
9: Yes, sir. Magandang umaga po. Thank you po. And magandang umaga po. Mag-ingat po tayo, mga kababayan natin. Salamat po.
2: Thank you so much, Colonel. Ang nagsisilbing chief ng Public Affairs Office ng Philippine Air Force, siya pong tagapagsalita ng Philippine Air Force, si Colonel Maria Cristina Basco. Abangan din mamaya, makakausap din po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, mga kabombo. Lately, nagkaroon po ng entrapment operation ukol po dito sa sinasabing mga scammer under po sa mga official mismo ng Bureau of Fire Protection. And sabi rin po ng Department of Interior and Local Government, hindi po ito pinapalagpas ng naturang kawanihan or naturang bureau. Makausap natin mamaya si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Fire Protection Bureau. Oras natin 29 minutes bago sumapit, mga kabombo, ang alas 8 ng umaga. Sa ibang mga balita ho tayo, plano ngayon ng Overseas Workers Welfare Administration na magbukas ng libo-libong scholarships lahat para ho sa mga anak ng mga overseas Filipino workers. Target po na naturang ahensya na magbukas ng karagdagang 10,000 slot ngayon pong taon para magkaroon ng mahigit sa 30,000 na mga posisyon para ho sa mga scholarship. Sa kasalukuyan, meron pong 20,000 scholars ang naturang ahensya na pawang mga anak ng Overseas Filipino Workers na sinusuportahan ng Overseas Workers Welfare Administration Board. Dahil dito, mapela si Administrator Attorney Patricia Kaunan sa House of Representatives na punduhan muli ang Congressional Migrant Workers Scholarship Program. Ang naturang programa ay itinatag sa ilalim po ng Republic Act No. 8042 o itong Migrant Workers Act of 1995 na nagbibigay ng scholarship. Hindi lamang sa mga anak ng mga overseas Filipinos, kundi maging sa mga overseas Filipino workers mismo. Sa ilalim po ng naturang programa, nakakakuha ang mga scholar ng hanggang sa 60,000 pesos kada taon na sa loob yan ng 4 na taon na kanilang pag-aral. Dati kasing naglalaan noon ng Kongreso ng hanggang sa 50 million pesos para yan sa Congressional Migrant Workers Scholarship Program, ngunit hindi na ito nabigyan muli ng pondo. Ang naturang programa ay kaiba sa scholarship program ng Overseas Workers Welfare Administration na pinupunduhan mula sa trust fund ng naturang ahensya.
3: Nanawagan naman ang pamunuan ng Overseas Workers Welfare Administration sa House of Representatives na dagdagan pa ang budget ng ahensya para sa Emergency Repatriation Fund. Iginiit ni OWA Administrator Attorney P.Y. Kaunan na imbes na bawasan ang pondo ng naturang opisina, ay mas mainam na dagdagan pa sana ang budget para rito upang mas maraming mga Pilipino pa ang matulungan at mas malaki ang maibigay na tulong sa mga overseas Filipinos. Batay sa nilalaman ng panukalang pondo para sa 2027, bumaba itong Emergency Repatriation Fund sa susunod na taon mula sa dating 1.2 billion pesos na pondo para sa naturang programa na bawat taon sa nakalipas na 3 taon. Umaabot na lamang sa 900 million pesos ang panukala para sa year 2027. Ayon kay Administrator Kaunan, hindi ito sasapat lalo't patuloy ang pagbabantay ng OWA sa kaganapan sa iba't ibang bansa para tumugon sa mga posibleng emergency repatriation. Binabantayan din ang naturang opisina ang kasalukuyang kaguluhan sa Middle East na ilang buwan nang nasa kasagsagan na kaguluhan. Ang naturang rehiyon ay binubuo ng maraming mga bansa na mayroong libu-libong mga Pilipinong nagtatrabaho. Kasabay nito ay hiniling ng ahensya na dagdagan pa ito ang 575 million pesos ang para sa kanilang Emergency Repatriation Fund para sa susunod na taon habang paubos na ang kanilang regular repatriation budget dahil sa tuloy-tuloy na regular repatriation efforts dahil yan sa kaguluhan sa Middle East. Ginawa ni Administrator Kaunan ang apila habang binubusisi naman sa committee level sa House of Representatives ang budget ng Department of Migrant Workers.
2: Sa iba pang mga updates, mga kabombo, at pinarangalan po ng pamantasan ng Lungsod ng Maynila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Honorary Doctorate of Laws Degree. Iginawa dito sa 58th commencement exercises ng Universidad na ginanap nga sa Philippine International Convention Center. Ayon kay Pangulong Marcos, sinanggap niya ang parangal ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Kaakibat din ng pagkilalang ito ang isang malaking responsibilidad. Sinabi rin niyang ang edukasyon ay mahalagang susi sa pag-unlad at pagtatayo ng isang matatag na Pilipinas.
3: Sa iba pang usapin, mga kabombos, sa Star Nation, sisimula na ng National Food Authority o NFA ang pagbili na fresh at wet na mga palay sa mga mataas na halaga pagsapit yan ng buwan ng Setyembre. Ayon kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, mas malaki ang kikitain ng mga magsasaka sa sandaling maubusan o masimula ng National Food Authority ang pagbili ng palay sa naturang buwan kasabay ng inaasahang pagsisimula ng anihan ng mga pananim na palay. Mula sa kasalukuyan 17 pesos kada kilo na presyo, itataas na ng ahensya ang presyuhan sa fresh at wet na mga palay sa halagang 21 pesos per kilo. Ito ay karagdagang 3 piso kada kilo na minimum na kikitain ang bawat magsasaka. Gayunpaman, limitado lamang ang naturang programa sa ilang lugar. Paliwanag ni Lacson, magagawa lamang ng National Food Authority itong pagbili ng mga palay sa mga lugar na mayroong sariling rice drying facilities na naturang ahensya. Ang mga naturang pasilidad anya ang magagamit para tuluyang patuyuin ang mga mabibiling palay at hindi masira habang makaimbak ang mga ito sa warehouse ng ahensya. Sa ngayon, pinipilit anya ng bawat field office ng ahensya na makapaghanap ng kani-kanilang mga drying facilities upang makakabili ang mga ito ng fresh at wet palay sa lahat ng lugar sa ating bansa.
2: Oras natin meron na lamang 23 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Kasalukuyan pong naka-admit sa mga ospital sa National Capital Region na pinapatakbo ng Department of Health ang mahigit sa 450 mga pasyente na mayroong leptospirosis. Ito ay kasunod na rin ng mga serye ng pagbaha na naranasan sa National Capital Region, ilang araw ho ang nakakalipas na. Batay sa quick count ng Health Emergency Management Bureau ng Department of Health, mula Enero 4 hanggang Agosto 22 ngayong taon, meron nang naitalang 856 na kaso ng leptospirosis sa buong Pilipinas. Bagaman may mababa o mas mababa ito ng 66% kumpara noong 2025 sa kaparehong panahon, mayroong kabuang 2,546 na kaso. Sinabi ng ahensya na binabantayan ng mga ospital ang pasilidad ng lalo pang paglubo o posibilidad ng lalo pang paglubo ng kaso kasabay yan ng 15 araw o yung tinatawag na 15-day incubation period sa naturang sakit. Tiniyak naman ang naturang kawanihan na sa pamamagitan ng mahigpit na monitoring na paghahandaan ng mga ospital kung sakaling mayroon mang ililipat na pasyente sa kanilang pasilidad. Sa ganitong paraan kasi, naiiwasan ang labis na paglubo ng mga pasyente ng apektado ng leptospirosis habang nakakapaghanda rin ang gobyerno ng sapat na gamot para sa kanila.
3: Sa iba pang balita, iginiit ng abogado ni former House Speaker Martin Romualdez na walang sapat na ebidensya ang Office of the Ombudsman para kasuhan ang kaniyang kliyente kaugnay ng investigasyon sa umano'y katiwalian sa mga flood control project. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, 32 dating testigo, kabilang ang sinasabing bagma na si Orly Gutesa, ang umatras na sa kanilang mga naunang aligasyon. Anya, wala rin testigong direktang nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y paghatid ng mga maletang naglalaman ng pera o itong tinatawag nilang na kickbacks. Giit pa ni Attorney Fajardo, maging ang mga district engineer, assistant district engineer, mga personnel sa mga proyekto at contractor ay walang itinurong partikular na flood control project na umano'y hindi ginawa, minanipula o pinakilaman ng dating House Speaker. Kwestiyon din niya ang pahayag ng ombudsman na mayroon itong 28 new witnesses laban sa former House Speaker dahil hindi pa umano nila nakikilala o nalalaman kung sino-sino ang mga ito. Samantala, sinabi naman ang former ng pamantasan ng Luzon na Maynila President na si Attorney Law Dean Jude Roy na kung wala pang sapat na ebidensya laban kay Romualdez, dapat munang bawiin, huwag ituloy ng ombudsman ang kaso. Binigyan din niya na hindi maaaring basta baliwalain ang mga affidavit ng mga testigong bumawi sa kanilang mga naunang pahayag, lalo na itong si Orly Gutesa na nagsabing napilitan lamang siya na gumawa ng mga aligasyon.
2: Meron na lamang ko tayong 21 minuto bago sumapit magkakabombo ang alas 8 ng umaga. Update na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ang mga rescue team doon ho sa May Nepal naharap sa matinding hamon dahil yan sa masamang panahon at delikado na mga dinaraanan. May exclusive report dyan, ang Bombo Radyo Rojas.
10: Mas naging mahirap ang rescue operation sa Nepal at Tibet dahil sa masamang panahon at delikadong mga daanan kasunod ng mga flash flood na naganap. Ayon kay Bombo Trini Laurea Basneta, international correspondent sa Nepal, naharap sa malaking hamon ang rescue teams dahil sa liblib na lokasyon at pabago-bagong lagay ng panahon. Sa Tibet, sinabi ng Chinese authorities na naging mas mahirap ang rescue operation sa Girong County dahil sa patuloy na pag-ulan. Inaasahan namang lalo pang magiging mahirap ang operasyon sa mga susunod na araw dahil sa masamang panahon. Ayon kay Basnet, nahihirapan ang rescue teams na magdala ng malalaking sasakyan at kagamitan sa lugar dahil makitid ang mga daan sa kabundukan. Batay sa datos ng mga otoridad, mahigit 1,000 na ang nawawala, karamihan ay mga turista, habang mahigit naman sa 350 ang nasawi.
11: So far, sa nakikita ko naman is yung government namin ginagawa ng paraan na ma-evacuate lahat at makita halos lahat ng mga tao na namissing. So hindi tumitigil yung government namin sa kakahanap ng mga tao. So yun nga, at so far sa bagong balita ngayon, may na-save po tayo ng mga tao na buhay na nasa sa kalagitnaan ng river na naghihingalo at na-rescue ng rescuer dito sa Nepal.
10: Mula rito, si Impila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamiluz Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: 20 minuto magkakabombo bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Kasama ho natin ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Kaugnay pa rin po sa ilang mga usapin. Medyo sensitive ang usapin po ito. Magandang araw ho and welcome sa Bombo Radio Philippines, Superintendent Arroyo, sir, si Bombo Genesis at Bombo Jay po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Colonel.
12: Ligtas na umaga rin po. Bombo Radio Genesis at Bombo Radio Jay.
2: Thank you so much for joining us, Colonel. I understand na medyo sensitive po itong ating topic, ano? But may we have an overview doon po sa lately, may isang female officer ng Bureau of Fire Protection na na-entrap by, I believe, ano? Dahil sa pag-solicit daw ng hanggang sa 300,000 pesos na mula ho yan sa aplikante para ho sa guaranteed slot. Tama ho ba, Colonel?
12: Tama po. Ito ay nangyari sa Region 3, no? At ang involved na kawani ng BFP ay mula naman sa isang district na assigned sa BFP NCR.
2: Ano pong nangyari dito? Paano ho yung nangyaring entrapment, sir?
12: Yes po, no, linawin ko lang Bombo Jai and Bombo Genesis, no. Bago pa nagsimula ang proseso ng recruitment sa taong ito, kasi meron tayong mga more or less exactly 2,504 na i-recruit sa buong Pilipinas, at sa Region 3 naman ay may 172. So mga first week of July ay walang patid na po ang nationwide campaign na ginagawa ng aming ahensya sa pangunguna ng aming officer in charge, Chief Superintendent Quan Chu, at kasama ang 18 regions and respective regional directors para sa nasabing 2,504 na quota na mapupunta sa nasabing 18 regions. At mahigpit na direktiba ng aming kalihim ng DILG, Secretary John Bicrimulya, na ang pagpasok sa BFP ay walang bayad, no, dadaan sa tamang proseso, at paulit-ulit na kami sa pagbabala, no, na huwag magpalinlang sa sinumang mag-aalok ng tulong kapalit ng pera bilang bahagi ng isinusulong naming extensive reform sa recruitment system. At nakadesenyo to really strengthen integrity and eliminate opportunities for favoritism, corruption, and other irregularities. Kaya meron kaming weekly na mga press release patungkol sa mga ganitong pambansang kampanya laban sa mga recruitment scam at katiwalian sa pagkuha ng bagong kawani. No? Ito ay bahagi na rin sa pagsugpo ng FO1 for sale. At talagang sinasabi natin sa press release na yan ng libre ang recruitment, walang bayad. Ang pagpili sa mga aplikante ay base lamang sa kanilang kakayanan, katapatan at physical na kahandaan. Kaya itong isang aplikante, buti na lang din, ay talagang aware na siya, no? At alam niya na pwede niyang gawin without fear of reprisal, no? At nung may natanggap siyang messenger text mula sa isang nagpakilalang bombero na siguradong makakapasok siya sa kota ng BFP Region 3 kung siya ay makipag-ugnayan sa nagpakilalang bombero sa isang text, at kailangan niya lang po ay magbigay, no, ng halaga para siguradong papasok siya at hindi siya malalaglag. Kaya ang aplikanteng ito ay lumapit sa tanggapan sa pinakamalapit ng na fire station kung saan siya nakatira, no, at

0: ng dalawa, no? Una, makikita sila sa isang terminal sa Parañaque area, pero parang dinivert yung location. Nag-proceed sila sa isa na namang bus station naman sa area ng Pasay. So doon po talagang nag-face-to-face sila nakita, nagpakilala yung nabanggit nga ninyo, no, na isang babae na pinakita pa yung ID at pinapa-assure yung biktima na siya ay talagang lehitimong BFP personnel. At sinabi niya na magbigay ng 500,000 ay siguradong makakapasok siya sa itong recruitment ngayon. Pero batid sa kanyang kaalaman na minomonitor na nga ng ating operatiba at sinabi ng aplikante na hindi kaya yung 500, initially ay 300 lang ang kaya at pwede na to ibigay, no, sa bandang gabi. So same day, no, ng August 24 at nakaabang na po ang ating mga kapulisan at joint effort ng BFP ay nagkita sila sa isang fast food joint restaurant sa San Fernando area. At nung nagkaabutan na ng pera at caught in the act, at yun na po, hinuli ang nasabing involved na kawanin ng bombero. At again po, no, kumpirmado po na yun ay BFP personnel at mariing kinukundi na namin yon. Siya ay immediately na-relieve sa kanyang posisyon at na-assign sa Personnel Holding and Accounting Unit ng BFP-NCR. At while on custody siya, automatically on leave siya. At ang admin case naman ay isinulong na endorse na sa BFP-NCR para magsimula na ang paglilitis ng hearing officer namin sa endorse na sa legal service. Kasi yung mga ganitong mga halintulad, no, tulad nung nangyari sa Region 1 naman na may na-entrap din doon last August 5, no, for the information of everybody, ang involved doon ay isang kawaniri ng BFP, ay mayroon na po siyang dismissal order. So kami po ay talagang seryoso sa pakikipaglaban sa anumang katiwalian at buti na lang, no, ay malakas ang loob na ngayon talaga ng mga aplikante at kami ay patuloy na nananawagan at nakikiusap sa mga maaring na biktima rin o maging biktima sa mga ganitong maling gawain at idulog agad sa aming tanggapan at tulungan kaming talagang linisin ang aming hanay. Kaya muli po ang paalala, walang bayad ang pagpasok sa BFP at dadaan yan sa tamang proseso at huwag mapagdinlang, no, sa sinumang nag-aalok ng tulong kapalit ng pera.
1: Oo. Colonel, anong ranggo ho nito, itong babae?
0: Ang babae na involved ngayon ay may ranggong Senior Fire Officer 1 at
1: so matagal na pala
0: siya. Taon na sa serbisyo. Opo.
1: Mhm. Bumujay, with your follow-up kay Superintendent.
2: Sir, ngayon lang tuloy at umusbong, no, itong usapin. Sa past years, gaano kalala itong problema ng BFP about guaranteed recruitment slot? And paano naman sa ngayon, may mga safeguards na ba in place para hindi ito naging recurring problem, sir?
0: Opo. Napansin na nga rin yan ng ating kalihim John Victimulya, no? At talagang isa yan sa talagang matinding reforma na ginagawa patungkol sa issue na yan at sinulong na namin yung aming BFP Santindig. Ito yung sama-samang aksyon ngayon na ayon sa totoong na serbisyong maintegridad at dignidad. No, ito po yung paulit-ulit na paalala natin na huwag maging biktima, walang bayad ang pagpasok sa BFP, no, at ang pag-apply sa BFP ay libre at ang bawat aplikante ay may patas na pagkakataon, walang palakasan at walang bayaran. Kaya isa sa mga reforma na ginawa natin sa taong ito sa pag-recruit ng karagdagang 2,504 na kawani, no, para sa aming hanay, ang BFP po ay proud to announce na nilaunch namin yung e-hiring recruitment system or electronic hiring system. Ito yung isa sa mga historic milestone to safeguard, no? Kasi ang first Ito po ay considered na person online recruitment portal.

0: Al kasi yung platform allows applicants to apply sa kanilang mga kabahayan at i-track yung kanilang status na real time, no? Hindi na po kailangan na pumunta or mag-travel sa mga BFP regional offices, at karagdagan, no, yung system ay hindi na sobrang gastos kasi wala nang masyadong financial burdens kasi tinanggal na natin yung mga unnecessary document requirement na pagpasa. Kailangan lang po initial application stage, tapos to online lang. At kahit po yung written examination ay online na rin, although nag-meet sila sa isang mga area na testing center, pero right after the examination ay malalaman agad nila yung result. At dahil system generated ito, walang intervention ng human, no? Ang kanilang mga grading system ay through the system generated, no? At this digital transition nga ay nag-minimize ng face-to-face interaction, at talagang masasabi natin na nag-safeguard sa recruitment process against potential influence or corruption. However, alam niyo naman po pag binago natin yung mga sistema ay nag-a-adapt rin yung mga talagang may masamang balak. On the last stage kasi, dahil may mga stages tayo sa ating recruitment, kasama na dyan yung halimbawa written exam, tapos mag-proceed doon sa mga physical agility test, tapos yung complete background investigation, at papasok na po yung mga psychological assessment, drug test, medical, physical, and dental evaluation, at interview. So, pinapost natin ngayon sa official FB page ng respective region ang mga qualified to proceed sa next stage. So, dito po na kita yung opportunity ng gustong mag-scam, no, sa kanyang scheme. So, siya po ay nagpadala ng mga messages randomly sa mga na-proceed sa next stage. At nagkataon, yung isang aplikante natin na natanggap niya yung text ay immediately po lumapit sa tanggapan namin. At yun po na ikasa ang nasabing entrapment operation.
1: Okay, thank you so much, Sir Bamujen.
2: Good thing na maaga po ang Bureau of Fire Protection, ano, sa pag-entrap po dito. Colonel, again, maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines. Hanggang sa mga susunod. Ingat-ingat po kayo, sir.
0: Yes, maraming salamat rin po sa pagkakataon. At muli po, kami po ay talagang nananawagan, no? The BFP does

0: kailangan ng dugo.
1: The Save Award is given to Gopo Radio Philippines PXES Gopo Radio Jensen.
0: Samantala, inanunsyo rin muling isasagawa ang dugong bombo sa Nobyembre ngayong taon sa Robinson's Jensen kung saan hinihikayat ang publiko na makisa sa blood donation drive. At iyan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Iris Lusorata and this is Bombo Radio Philippines, number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo!
2: Ang pananugutan ni Vice President Sara Duterte sa umano'y hindi maayos sa paggamit ng confidential funds, hindi pa rin daw ho ma-deny or undeniable pa rin matapos ang testimonyo ng dalawang hostile witness ayon sa House Prosecution Panel.

0: May exclusive report ang Bomburadyo Iloilo.
1: Kumpiyansa ang prosecution panel na hindi na maitatanggi ni Vice President Sara Duterte ang pananagutan sa umano'y maling paggamit ng kanyang confidential funds. Sa panayam ng Bomburadyo kay prosecution spokesperson at kabataan Representative Rineco, sinabi niya ang nakabata ito sa mismong pirma ng Vice Presidente sa kanyang pag-aproba at sa kanyang paghingi mismo ng pondo. Ibinatay rin ito sa testimonya ng dalawang hostile witness na sina Office of the Vice President Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio at Office of the Vice President Special Disbursing Officer o SDO Gina Acosta. Inaamin ni Acosta na si Duterte mismo ang nag-utos sa kanya na i-release ang pera at i-turn over bilang cash kay Colonel Raymond Dante La Chica ang 125 million pesos na confidential funds. Samantala, kinumpirma ni Ortonio na alam, pinahintulutan at pinangasiwaan ni Duterte ang paghawak sa confidential funds mula sa pag-request nito hanggang sa liquidation. Hindi rin katanggap-tanggap ayon kay Representative Co ang pagkuha muna ng pera bago pa man magkaroon ng plano kung paano ito gagamitin sa oras na humingi ng budget dahil walang katiyakan kung magagamit ito ng maayos. Kaugnay ito ng pahayag ni Ortonio na humingi ang OVP ng confidential funds sa Department of Budget and Management noong 2022 bago pa man ito naganda ng physical and financial plan.
2: Yung accountability ni VP Sara ay undeniable. Kita po ito sa pirma ni VP Sara, yung pag-aproba niya ng paggamit at paggasta ng confidential intelligence funds, paghingi nga niya ng pondo. Ito po yung in-establish din ng mga witnesses. Yun nga po yung lumabas, kaya napakadaming anomalya. Clear lang po sa atin, may pananagutan si VP, andyan po yung kanyang pirma, at kailangan po niyang sagutin yung argument na betrayal of public trust.
1: Si Representative Rineco, para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw magkakabombo, araw tayo ng Biyernes. Ang isang US dollar, yan po'y katumbas na ng 61 pesos and 89 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 86 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 48 pesos and 45 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas ng 16 pesos and 40 centavos. Ang isang euro, katumbas naman ng 71 pesos and 78 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, magkakabumbo, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa buong mundo. Saan man kayo naroroon, pwedeng-pwede po ninyong subaybayan ang ating 32 fully digitalized AM at FM stations kasi bawat station po natin may sarili silang social media pages na pwedeng-pwede po ninyong subaybayan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa Bombo Mobile App, pwedeng-pwede rin po magkakabumbo and of course sa Twitter o sa X. Sa Mindanao area, sa mga kababayan po natin dyan sa May Davao Region, nariyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Ang Cagayan de Oro o Bombo Radio Cagayan de Oro para sa mga kababayan po natin dyan sa may siyudad ng Cagayan de Oro City. Sa bahagi po ng Butuan o para sa mga Butuano, nariyan ang Bombo Radio Butuan. Sa bahagi ng Sarangani Province, nariyan ang Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilonggo na nakabase dyan sa may Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal.
4: Mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Malaybalay. Para sa mga Chavacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
5: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing. And now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic